0: po, anytime soon, baka mag-abot na po ang satuyang amigo. And panduwang
1: kapalit at dapat ingatan kapag nasira.
0: Ano ito? Yaw na pala si Farfly Winter Sally Luces. Yan na lang. Asa na yung ano? Wala pa si Joko? Hay na si Joko? Tinex po na si Joko? Anong sabi ni Joko?
1: Iisang mundo, karaniwang tao, anong magagawa upang bantayan?
0: At tataon sa mga tugang, tibaan lang po makaulay tama, makaulay tadigdi live and personal si Congressman Adjan Almario Chan, Kanako Bicol Party List. At tataon sa naman ni Ryan, babalikan tapo ang nagkapira.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Han! Tulog na ba si baby?
4: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
3: Ay, sorry ha. Han! Oras na.
4: Oras na para.
3: Ritual na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
4: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika na! Ready na!
3: Oh, ano yan?
4: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
3: Eh, ito talaga, Han!
4: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
5: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1, ang sarap ng natural! Now available in groceries and drugstores near you.
6: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano.
1: 90.7
0: Radyo Uragon.
2: Mga tugang ang tamang patama-tama. Uy, 9 minutos na makaagi po ang alas 8.
3: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys!
2: Ayan, bueno. As expected mga tugang, and as we had been announcing since yesterday, eh makakaulit na po ngunyan ang sarul sa mga diurag na kongresista kan ako Bicol Party List. Sa persona kan panduwang nakatukaw na kongresista. Si Congressman Attorney John Almario Chan, na i-understand ay naglilibot-libot ngunyan sa may party man kan probinsya ni Nalbay, tangani pong magbariwas anin relief goods sa nagkapirang mga barangay. Yan po urog na sa may party kan Kamalig. May mga nagkapirang barangay nang nabisita si Congressman Chan. And siguro, it's also high time we get to know more ano-an sa iyong mga aktibidad po sa mga masunod pang aldaw. Congressman Attorney John Almario Chan, maray na aga po. Welcome sa Liwat Digdi sa Radyo Uragon.
4: Maray na aga po, DJ Rod.
2: Ay, na. Dayata, wait lang. Day na naman nakaset up. good morning ulit. Kindly,
4: apo. Maray na aga po, DJ Rod. Tsaka po sa mga nakikinig po sa atin ngayong umaga. Kamusta po kayo, DJ? Long time po.
2: Oo nga eh, medyo matagal-tagal. Ilang buwan? I think... 2 months ago, di ba? Nagkausap pa lang tayo dito rin.
4: Yes po.
2: Tama ko, pero kaya na iba yung setup namin eh.
4: Nanibago
2: ko
4: eh.
2: Kasi ito mga, sabi ng mga kasamahan ko, eh mukhang luma na. Nasa feng shui din talaga yan. Anyways, sabi ko nga kanina, Kong John, marami sa makababayan natin sa mga panahong ito dahil nga sa nag-aalburuto na naman yung vulkan mayon, eh talagang... Grabe ho yung pangangailangan ng ayuda, tulong mula ho sa gobyerno nasyonal at maging sa LGUs. Eh, ang tanong natin, kayo ba ay nakapunta na ng personal? Nakapag-ikot ka na ba? How was it?
4: Opo, actually, sinigurado po natin na naikot po natin ang mga bayan po na sa Kamalig at Ginobatan. At nakita po natin na even until now ay may mga hinaharap din po at may mga na-experience pa rin po mga negative effects po yung mga kababayan pa natin. Dito. Lalo na sa Ashfall, apektado po yung mga livelihood, yung mga kabuhayan po nila. At syempre, may mga vulnerable sectors din po tayo tulad po nila ng mga lolo, lola, tsaka po yung mga kabataan na very vulnerable po pagdating po sa mga ganitong mga sitwasyon po.
2: True. Ang tanong ko, sa iyong pag-iikot nitong mga nakarang araw dyan sa Kamalig at saka sa Ginobatan, ano yung mga nakikita mong mas kinakailangan pa sigurong magpagtuunan ng pansin, especially at your end bilang kongresista ng Ako Bicol Party List?
4: Yes po. Nakikita po natin na ang pinakailangan po nila ngayon, lalo na ay mga pagkain, malinis na tubig, pati po actually face mask dahil nakikita po natin sa mga communities na makapal pa rin po yung abo sa mga ibang lugar na kita po natin na may mga na-experience pa rin po talaga yung mga communities doon. Tapos sa tanong nyo po na as a national government official po, nakita po natin yung kahalagahan po ng posisyon natin na nangiko-coordinate po natin sa iba't ibang mga agencies yung mga pangangailangan po ng mga communities dito para po ay pwede po nating maasistehan at saka maiparating po yung mga assistance din po na mga pwedeng maibigay ng...
2: Alam mo, Attorney John, di naman sa pangunguna, kasi yung pag-alburuto naman ng vulkan, ako, I've been here like for all my life. Mayon volcano usually erupts in 3 to 4 years. Okay. Ganun talaga ang kanyang kumbaga cycle.
4: Cycle po.
2: Ngayon, ang tanong ko, kasi every now and then, after 3 or 4 years, yan at yan din ang ginagawa ng ating national government, pati ng mga LGUs concerned, dyan sa Kamalig, sa Daraga, dito sa may bandang Ginobatan, pati dyan sa may First District. Ang kanilang ginagawa, I'm sorry, pero ito ay temporaryong tulong lang sa ating makababayang apektado. Meron ho bang iniisip kayo bilang kongresista ng Ako Bicol Party List na perhaps could resolve itong paulit-ulit na lang na sirkumstansya sa buhay ng ating makababayang apektado ng pag-alburuto?
4: Apo, actually, buti po natanong niyo po, DJ Rod, dahil sa mga ganitong mga sitwasyon, nakikita po natin yung importansya ng mga naisasuggest po natin ng mga bills, katulad po ng isa pong mga na isang gustong isulong din po ni Congressman Alfredo Garbin noon na yung Department of Disaster Resilience.
2: Okay.
4: Dahil nakikita po natin na sa mga ganitong panahon, talagang kailangan meron po tayong agency na responsible
2: para po intututok talaga, no?
4: Opo, intututok po talaga. At hindi lang po sa yung ganitong mga assistance, pero yung hinahanda po talaga natin mga communities, lalo na yung alam po natin lagi namang natatamaan, na maging mas prepared po pagdating po sa mga ganitong mga disaster. Bukod po doon, DJ Rod, ay nakikita po natin na dapat meron pong doon po sa mga nasimulan na rin po na ako Bicol Party List, even from before my term, na yung mga facilities o yung mga evacuation centers. Gusto rin po natin na mas mapatibay po itong mga centers by passing a bill or considering the issuance of the filing of a bill na sinastandardize din po natin kung paano po yung procedure.
2: Okay.
4: Para pagdating po sa mga ganitong sitwasyon, pag alam po natin na may parating na kalamidad, ay kumikilos na rin po yung mga facilities po dito sa evacuation centers, ay standardized.
2: Yeah.
4: At sinisigurado na may mga facilities even for the vulnerable sectors of society.
2: Pwede bang maging posible yun, Attorney Jan, na kasi kung napansin nyo, ako like, for how many years, ang ginagawa lang ng mga LGUs, pati na national government, normally they would only fund itong mga like, pagtatayo ng mga evacuation centers. In fact, in most cases, yung mga eskwelahan is being or are being turned into evacuation centers. Pamilyar ka dyan sa may bandang Tabaco, dito sa may bandang Malilibot, pati na sa Kamalig. Yan ang parating kumbaga sitwasyon, nagiging sitwasyon every now and then. After 4 years, yan na naman. Kasi alam na naman din, mag-aalbruto na naman ang bulkan ngayon. So, ano sa palagay mo? Kailangan ba talaga? Ako, sa tingin ko lang, pwede bang policy na lang natin? Could it be possible na yung mga nasa permanent danger zone talaga or even away from that permanent danger zone, these people who are continuously experiencing the same scenario will now be transferred not temporarily but permanently, and perhaps we could provide them jobs as well? Yes, para hindi sila balik ng balik dyan eh.
4: Opo. Actually, tama po. Ideally, ay siyempre doon po sa 6 kilometer na permanent danger zone, wala po talaga dapat na permanently nakatira dahil delikado po talaga ang panganib.
2: Opo.
4: Pero magandang makonsider po, dahil naniniwala po ako palagi na pag meron pong action na ginawa po ang gobyerno o kaya yung mga communities, dapat po lagi tayo may just transition. Meaning, kinukonsidera po natin kung ano po, paano po yung kalagayan nila, pinaalis nga po natin. Pero, bahala na lang po sila.
2: Yeah,
4: dapat
2: hindi
4: po ganun.
2: Totoo yan.
4: Dapat po ay iniisipan
2: kasi
4: natin.
2: Kasi babalik at babalik din naman eh.
4: Yes po.
2: Kung walang trabaho, siyempre saan sila magkukuha ng pagkain. No,
4: doon po yung kabuhayan eh. So, dapat ipakita po na meron pong opportunities outside na mas maganda po yung magiging buhay po nila paglabas po nila, pag lumabas po sila sa.
2: Okay. So anyways, lipat tayo ng issue na. Alam, everybody's looking forward on Friday. I understand, May 15, magaganap na talaga yung pinaka-aantay ng ating mga applicants. Ngayon ay mga awardees na. Okay. Yung TOSB 10 Outstanding Students of Bicol 2026. Okay. Pupunta ka personal doon para ikaw mismo ang maging Wespe de Honor at mag-award ng ating top 10.
4: Yes po.
2: Ikaw bilang kongresista at ikaw, batang-bata pa ito eh. How young are you, by the way, Kong Attorney?
4: If you don't mind. Secret measure lang. Ano pa? 35.
2: Oh, batang-bata pa eh. So, ito yung mga typical na age na, alam mong, wow. Especially yung awardees natin, kundi ako nagkakamali, kasi I was one of the judges, nasa around 22, 23 yata ang pinakamatanda sa kanila. So, ang tanong ko dyan, bilang ikaw, isang batang kongresista at abogado na, premyadong abogado na at that age, anong meron ang kailangan gawin ng isang estudyante na nakaantabay sa atin ngayon para maabot din nila yung pangarap bilang maging kagaya mo, kagaya ng mga TOSB natin?
4: Apo, sa akin po, sa paningin ko po ay every time po na nakakita po ng opportunity ay huwag po nating layuan, dahil sa mga opportunities, pag kinuha po natin yung mga ganito, ay mga ganitong opportunities, marami po tayong mga potential sa mga possible na mga ma-accomplish.
2: Mm-mm.
4: So, sumali po ako sa mga youth na community organizations. Banggitin ko lang po, JCI po yung tawag doon. Dahil nakikita ko po na through JCI and of course yung mga initiatives din po ng Ako Bicol Party List, nakikita natin Doon po tayo sa mga organizations na ganito nakakita ng opportunity makapaglingkod po sa ating mga communities. Mm-hmm. And to get together also with like-minded individuals,
2: yeah,
4: na with the same objective na to succeed in life, mm-hmm, to improve their own communities, para naman po gumanda po yung mga komunidad at saka para naman po magkaroon din po ng oportunidad ang ibang mga kabataan tulad po nila.
2: Mm-hmm.
4: So yun po, para sa akin yun po yung tingin ko napaka-importanting magawa po ng isang kabataan.
2: Okay, liba tayo doon sa advocacies mo, kasi hanggang ngayon tatakyan sa memorya ko, isa sa pinakapangunahing kumbaga isinusulong mo bilang pag-upo, bilang isang kongresista, sa iyong pag-upo ngayong kongreso, itutuloy mo pa ba yung proposal mo as regards, what is this, renewable, yes, energy, tawag dyan, plans? Meron ka na bang mga hakbang na ginagawa ngayon para kumbaga yung step-by-step process masundan mo?
4: Apo, actually, very recently, nagkaroon po tayo ng fuel crisis sa Middle East.
2: Yeah, yeah.
4: Very active po tayo nagpa-participate doon po sa lead committee, which is yung committee po na ina-address yung energy crisis po sa bansa natin.
2: Apa.
4: Pero yun po yung komento ko rin po nung nagko-committee hearing doon po sa mga resource persons natin, na hindi,
2: okay,
4: po dapat ay hindi po dapat reactive po tayo. Dapat, yeah, inaayos po natin yung sistema talaga.
2: Dapat proactive.
4: Opo, dapat proactive po talaga. Uh-oh. Dahil hindi naman dapat pag meron na lang kalamidad doon, may
2: disaster. Saka pa lang sila gagawa ng aksyon.
4: Huli na, na-apektuhan na po yung mga kababayan natin. At ang isa pong bill na pinag-aaralan, actually may draft na po kami, nire-refine lang po natin with the resource persons, ay ang lagi po na naririnig all over Bicol, dahil meron po tayo, likas po na mayaman ng Bicol sa mga natural resources.
2: Mm-mm.
4: Pero tayo po minsan yung talagang huling nakakaramdam ng positive effects nito.
2: Totoo yan.
4: So dun po sa bill na ating dinadraft, actually yun po, may draft na, sinisigurado po natin na yung mga communities kung saan po nakalocate yung mga generation facilities,
2: mm-mm,
4: ay tiyak makikinabang po dito.
2: Mm-hmm.
4: At di ba may mga ganung kwento po na nandito yung geothermal plant, nandito, uh-oh, yung solar plant, ilalabas muna yung kuryente at ibabalik mm-hmm pa, which results na mas mahal po, mas mahal yung binabayaran ng mga komunidad.
2: Mm-hmm.
4: Gusto po natin na pag komunidad mo o lugar mo ang nakapagbigay po ng benefit na renewable energy, dapat maramdaman nyo kaagad yung benefit na meron po kayo dapat.
2: So, ibig sabihin pala, dito halimbawa sa Bicol, tayo naman ay kilala sa pagpuproduce ng kuryente galing dyan sa Tiwidio Thermal Power Plant. Meron ba tayong EDC dyan sa Sorsogon?
4: Apo.
2: With your plans sa renewable energy sources, pwede bang, at least kung hindi man na kami mabigyan ng diskwento, eh baka makalibre.
4: Pwede
2: 50% na lang. Sige, pabor na pabor yan sa amin.
4: Opo, opo.
2: Eh, alam mo naman kuryente dito sa Albay, lalo na, Diyos ko, ang taas na binabayaran. Halos sa lahat ng negosyante talagang hindi enticing yung mga ganong pasistema, diba?
4: Totoo po. Asya, banggitin ko lang din po, DJ Rod, na yung ganitong setup, meron na po tayo mga models from other industries na nakikita po eh. So, kaya po talaga eh. Halimbawa po sa mining industry, pag meron pong nakalocate na mine, meron po sila tinatawag na SDMP or yung Social Development and Management Program, na sinisigurado na yung local communities mag-benefit talaga. So, sa tingin ko po ay very doable at saka very feasible po yung ganitong bill po.
2: Sige, sige. Okay, anyways, bago tayo magpaalam, siguro pasalamatan mo na rin. Ikaw na, siguro, Attorney John Kong, ang ating po mga sponsors ditong papalapit na awarding ng TOSB 2026.
4: Opo, sa ating pong mga sponsors at saka po kay yung ating mga magiging resource first, ay magiging resource na keynote speaker,
2: yeah,
4: pwede ko namang banggitin.
2: Si Ched RD.
4: Opo, si Ched RD Demetrio Anduyan Jr. po, maraming salamat po sa sa pag-agree po at saka sa pagiging willing na maging maging speaker po sa event po nitong Friday. Tapos, dun po sa mga nag-participate po sa TOSB, we are very excited po for all of you and we are very proud for all the activities and the leadership qualities that you have displayed throughout the months, throughout the years po. And hopefully, through this program, through this celebration of your leadership qualities, ay marami rin po tayong ma-inspire na mga kabataan, dahil kayo po talaga ang future leaders at saka future na mga professionals dito sa region natin and expectedly po sa buong bansa rin po.
2: Eh, siguro para doon sa mga hindi pa talaga alam kung saan nagmula si Congressman Attorney John Almario Chan, siya ho ay tubong
4: Rapu-Rapu Albay.
2: Rapu-Rapu Albay. Mga Arab, taga-Rapu-Rapu. Mga taga-Isla talaga, mga gwapo. Gaya siya po na. Iba, ako mga taga-Islaman. Paras presentasyon. Ikaw naman eh. Hindi na dami ko lang sarili ko. Ikaw naman. Ay, one last question. Kasi ito talaga, pangrimate. Sige na, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Everybody, it's public knowledge already na nagkaroon ng sarsuela, as we call it, doon sa House of Representatives at sa Senado. Kahapon lang ito, ha. What is your take on that issue, Attorney John? Ilan yun? Nasa 255 na impeach na sa House of Representatives.
4: 257 na po.
2: Nagdagdagan pa ng dalawa, more or less. So, dalawa pa, nagdagdag pala. At ito naman sa Senado, nagkaroon ng rigo doon. Nagkaroon ng kudita. Nagkapalitan ng liderato.
4: Opo.
2: Now, what is your take on that? Knowing that medyo nagkakaroon ng parang magulong eksena ngayon, lalo na sa Senado, anong masasabi mo, Attorney?
4: Para sa akin po, syempre naiintindihan ko po na pagdating po sa politics, meron po mga umaandar po na syempre hindi pag-aagrihan po yung mga politiko po natin. Pero sa panahon po ito, sa tingin ko ay dapat iba po ang ating pagtuunan ng pansin, lalo na energy crisis, lalo na ito pong may nangyari po sa ating bulkan, sa mga Apa. Localities. Sa tingin ko po ay dapat unahin po natin talaga yung mga problema po ng ating bansa at ating mga kababayan.
2: Sige.
4: So, yun po.
2: Maraming salamat, Congressman Attorney John Almario Chan. Harinawa, magkita-kita tayo by May 15, that will be Friday, doon sa CSPC Nabwa, para ho naman sa awarding ng 10 Outstanding Students of Bicol 2026. Unless may sasabihin pa.
4: Actually, pahabol lang po. Today po, meron po tayo in recognition po sa mga pangailangan din po nating persons with disabilities. Meron po tayong turnover ng nakaschedule po na turnover.
2: Saan yan, Kong?
4: Sa Embarcadero po.
2: Dito na.
4: So, meron po turnover ng mga wheelchairs po.
2: More or less, mga ilang wheelchairs pinag-uusapan natin?
4: 24.
2: Dalawang dosena.
4: Opo, dalawang dosena ng wheelchairs po.
2: Very good. Para yan sa mga beneficiaryong PWDs, specifically from Albay, Legazpi?
4: Yes po.
2: Okay, sige. Kong, Attorney, maraming salamat po. I'm sure magbibisita ka pa na ibang istasyon eh.
4: Opo.
2: Sige, di na kita pipigilan pa. Maraming salamat po, Congressman Attorney John Almario Chan, ang isa ho naman sa ating ginagalang at talagang respetadong kongresista ng Ako Bicol Party List. Magbabalik po kami.

99.7 Oragon and Yanza, there have it, Black Eyed Peas, Shut Up. Uy, hello, hello sa lahat ng mga nakatutok sa amin dyan. Apakadadaldal nyo ha, Shut Up. Sabi ng Black Eyed Peas. Yes, hello and hi din sa lahat ng mga certified listeners natin dyan. Thank you guys, and we love you from the bottom of our hearts. Yes, mga ka-Oragon, para sino mag-uro greeting, sige na, push na, send sa aming number na 0961-355-6393. Huwag na kayong magpapatumpik-tumpik pa, mga beshi ko. I-send nyo na yun agad-agad sa aming mga numero. And of course, magandang morning sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on hanggang ngayon. And maraming thank you, and we love you guys from the bottom of our hearts. Yes, today is araw ng Tuesday. Tumaas ba or bumaba yung presyo ng ating petrolyo? Ano ba? Masasabi mo, Kuya Joko? Oy, magbigay na kayo ng inyong mga, ano, mga gasoline. Petrolyo. Ang hindi magpasa, ano, pass your paper. Finish or not finish. Yes, magandang araw ng Tuesday ha, and happy yippee birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikilang birthdays today. Lady L, pwede pa play Always by Charisse. Ayoko nga, Jason. Sarota. Yan, try ko yan i-play mamaya ha. Hello sa Makiñane family, Bahamonde family, Gulondrina, and Astillero family. Thank you guys, and we love you from the bottom of our hearts. Yes, dyan lamang kayo. Here we get a song, Happiness. Dapat happy lang kahit maraming pinagdadaan. Stay tuned in only here on WWI 90.7 Oragon.

0: Nay, gusto ko naman daw ko tamang badus. Magkaigwa ni Aki.
1: Nay, pwede.
0: Tanong mo, Nay. Nasa tamang edad naman mag ako, Nay, para magbadus.
1: Wala daw ako dyan, Roberto.
2: Mas sa Bicolano, Bulacan!
3: Uy, pare. May cafe pala ang kape mo. Diba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
5: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

listening to BII 90.7. Yaza, it's 9:15 in the morning. Kamusta ang energy? Yan, nakatutok ba kayo? Or tutok na tutok? Yan, yes, shout out sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Rosales Eatery. Yes, napakalakas ng kanilang monitor. Maraming salamat. Siyempre, batiin natin dyan si Ma'am Doris and Sir Nelson Rosales. Sa lahat ng staff, hello dyan kay Aryan, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace, ang sex bomb girls ng Rosales Eatery. And syempre, magandang morning din dyan sa Pacifica Agrivet. Sa lahat ng staff, hello dyan kay Claro, kay Reynard, kay John Lloyd, kay Marvin, kay Justin, Jen, Michael, and Eileen. Good morning! Uy, magandang umaga din dyan sa Maruroy Daraga. Siyempre dyan sa Puktol, Pilar, Sorsogon. Shout out sa Velasco and Makiniane family. At nakatutok din, nagpapa-check attendance din dyan sa Anislag relocation site. Hello dyan sa Rodriguez family. Yaw, so tuloy-tuloy lang inyong magbati sa aming number na 0961-355-6393. And dyan lamang kayo, just sit back, relax. And here's You Take My Breath Away. Sana all. Stay tuned in only here on BII 90.7. Uragon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liveraid, Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pinapako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: RBW 90.7, Orago na News. It's exactly 9:35 in the morning. At kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya, mga ka-Oragon. At eto nga guys, abangan nyo na ang power interruption ng mga ka-Oragon sa May 14. Ngayon pa lang dapat alam nyo. Ayan, May 14, 2026, dyan sa Washington, 40 MVA. And Bitaano, 40 MVA. Ano bang ganyan nun, guys? And, ayan, dahil magkakaroon ng transfer of Daragaligaspi 69 kV line from 100 MVA TO3 to 100 MVA TO4 momentary. Ayan, mga ka-Orago. And syempre, hello and hi din sa lahat ng mga certified listeners natin out there na hindi nagsasawa, lalong-lalo na dyan sa Anislag and dyan sa Namantaw. Draga, magandang morning sa Galinato and Mangampo family. Sabi ni Nanay, hindi man lang binabati yung Galinato family. Laging nakatutok daw si Nanay. And eto guys, hello-hello din and hi sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Thank you so much and we love you guys from the bottom of our hearts. Syempre, tuloy-tuloy lang para pa din sa inyo mga guru greetings. Sige na, push na, send na sa aming number na 0961355-6393. At syempre, happy Yippie birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthday sa ngayong araw ng Martes.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Today is May 12, 2026.
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: Sana ay happy kayo today.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: And syempre, batiin din natin ang mga manong chippers natin on the road na talaga namang nakatutok at nakikinig sa amin.
1: Happy birthday!
0: O dyan sa Estanza and Taisan.
1: Happy birthday!
0: Ayan sa mga taga-Humapon, lalong-lalo na sa Sarah and Aban family.
1: Happy birthday!
0: At syempre sa Alvarez family. Happy ganang morning!
1: Happy birthday!
0: Ayan, maraming nakatutok sa atin yun. Nakaka-happy naman. So dyan lamang kayo ha, just sit back, relax, and here's the Destiny's Child. Ang aking paboritong kanta, Brown Eyes. Natili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7, Orag.

0: Ay, ayun ba ba maganda yung na akong makauli? Ba't nga po saan operasyon ko? Bahala ka na sa mga aki. Pero pundihin daw ako dyan, Berto, ha? Ano ba siya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Mas sa Bicolano o Hagon?
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hi Kim, yung nag-in po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
6: Wala na yung
5: bukol,
6: tapos yung kape.
5: Opo.
6: So ano nakatulong sa iyo yung Nin's Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
7: Ang Nin's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Nin's Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Nin's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Naaalala

0: ako sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

9.7 Dragon. Yes, 4 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Hello po and hi sa lahat ng mga certified listeners natin. At eto sabi niya, good AM Tabi Ma'am, nagdadahong tabi kami dito sa Anislag Banyadero relocation Rodriguez family. Oy, thank you. Jason, kanina pa kita nabati, di mo ba narinig? And syempre batiin din natin ang mga taga naman tao. Yan sa mga taga Mayundaraga, hello po and shout out to you all na laging nakatutok din dito sa amin. Eh mga Daragenyo, talagang certified ka-uragon yan. And syempre naman sa mga Legaspenyos, hello po and hi sa inyong lahat. Yes, perfect attendance din dyan sa Inkport Daraga. Yan, hello kay Sir Jove na talagang siya pa yung nag-ayos ng aming printer. Yan yung bossing na talaga ng mga very down to earth. And shout out kay Sir Joven Buhati ng Inkport Daraga. Siyempre kay Sir Jerome Buhati na talaga namang one text, one chat away para naman talagang maayos agad ang aming printer. Thank you. And kay Ate Jay na lagi kong nakakasakay dati na talaga namang napakaganda at talagang very approachable. And kachika-chika ko yan sa jeep. Yan, so dyan naman, sa Kinetic Merchandising, sabi ni Kuya Joko, batiin mo rin yung nasa Kinetic. Bumubulong-bulong pa siya. Oo na, syempre, certified listener din natin dyan sa Kinetic. Yan, hi sa mga magaganda at gwapong customers. So, tuloy-tuloy lang ang ating ligayo, syempre, kasama ang babaeng nakaka-elbo. Ako lang to. Ako lang to guys, yung babaeng nakaka-L. Na-L na ba kayo? Naligayahan. Kayo talaga na libre. Gusto ko ng libre. Ayoko niyan. Uy, grabe naman ha, sa mga mapanakit na asawa. Diyos mio, perdon. Mahalin nyo ang asawa nyo. Grabe, ginawa ng katatawanan. Ginawa ng AI, no? Diyos ko, Lord. Uy, dyan lamang kayo, ha? Just sit back, relax, and here's a cut in the act. Stay tuned in only here on a Big Double Line 90.7.

0: kakukutang magpakaagning tato bigi sa abaga ko. Puro pundulo kan patato-tato mo. Magpatataka muna.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
7: TGP!
6: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
7: TGP!
6: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
7: TGP!
6: Tama ang iyong narinig.
8: Over 2,000 branches nationwide.
6: Mabibili mo na
8: ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
6: Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra.
8: At Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
6: Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat.
8: It's the KGP,
6: the Generics Pharmacy.
8: Di mo na kailangang lumayo, kasangga.
6: Bili na.

pa noong taong 1996 ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede kayo mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours.

Magic Double 90.7. Ora gane na yon, it's 10:15 on the clock, and there you have it. A song by DeBarge, Rhythm of the Night. Yowza, shoutout pa rin sa lahat ng mga nakatutok sa amin. At eto guys, sa mga nagbabalak, mag-file for CSE. Ayan, eto mga kauragon ha. Eto guys, sa mga nakasecure lang or sa mga nakapag-register via the CSE e-serve. Yan mga kauragon yung tatanggapin dito ha. Kung hindi ka nakapag-register and hindi ka nakasecure ng slot, huwag ka nang pupunta. Ayan na. Yan guys, so mag-uumpisa yan. Ito, filing of application for the August 9, 2026 Civil Service Professional and Subprofessional Examination. Yan dyan yan sa LCC Legazpi Event Center. Yes, sa fourth floor. From May 18 to 20, 25 to 26, 2026, and June 3 to 4, 2026, 8 a.m. to 5 p.m. Yan ha, paalala, only those who have registered and secured slots via the CSE e-serve shall be accepted. So, ayan ha, kung hindi ka nakapag-register, wag na wag ka nang pupunta. Kasi ngayon, guys, kailangan mo nang mag-online muna bago ka pupunta ng face-to-face. Bago kayo mag-babayad. So, sa mga hindi nakapag-register, sa mga hindi nakapag-online, better luck next time. Yan ha, so sa mga nakatutok sa atin, dyan lamang kayo. And here's More Than a Woman by Bee Gees. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7.

KQ99.7, Oragon, and yes, it's exactly 36 minutes makalipas ang alas 10 ng pagka-morning. At naku guys, eto ang sabi ng COMELEC, 95% na silang handa para sa BSKE. Ayan mga ka-Oragon, or para sa Barangay and Sanggunian Kabataan elections. Ayan, 95%. Grabe, malapit na talaga. Yan, according to COMELEC Chairman George Garcia, the poll body is already 90% to 95% ready for the elections. So, ayan mga ka-Oragon, ready na ba? Alamin at dapat ikilalanin nyo kung sino yung iboboto nyo mga ka-Oragon. And eto guys, ha, sa November 2, ang BSKE. Just so you know, malapit na pala. Yan, eto guys, COMELEC also reminded the public that voter registration will only run until May 18. O sa mga hindi pa nakakapag-rehistro, lalong-lalo na sa mga kabataan, pwede pa kayo hanggang May 18. Yan, next week, Monday. Sige, pumunta naman kayo sa May 18 para masaya, diba? Minsan yung mga tao talaga, yung mga Pinoy, eh pumupunta dyan na magpapa-register kapag last day. Tapos alam naman nila na talagang mahaba yung pila. Yan ha, so hanggang May 18 na lang mga ka-Orago ng registration, kaya habol-habol na. So here's I've Been Waiting For You by Guy Next Door. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: TV?
1: Yes, sweetie.
0: Tandaan mo, may igwa kang ako sa kada pagwata mo asim tanturog mo.
1: Huh? Ano ka mo ba?
2: Mas sa Bicolano o Hagon?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

99.7, oras ko na niya sa 3 minutes before sumapit ang alas 11 ng pagka-morning. Ang tanghali. Ayan, happy happy lunchtime sa lahat ng mga nananghalian na sa mga oras na to. And thank you guys. And we love you from the bottom of our hearts. Yowza, para pa din sa mga nais bumati, hatutok lang kayo because more great songs are coming your way mamayang hapon, alauna hanggang alas 3. And of course, samahan nyo si Manu Jess Magayani sa kanyang programang New Normal, 11 till 12 noon. Kaya dyan lamang kayo, here's Blink Twice. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubuuhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, pare, may kape pala ang kape mo? Iba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
5: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag protection para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Tamang patama-tama sa Radyo Oragon, eksakto na pong 4 makalisan 11 nin pagkauto.
0: Huni na ang programang Kompletos Rekados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian, bakbaho, normal, the new normal. Kuya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes. Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kan sanggunyang panlalawigan kan albay.

Sabon Tangunan Kimoray na pagkajiyo ng mga members kang Kamara de Representante na nagboto mga tugang para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, especially ang 255 na congressmen and congresswomen. Grabing kaganapan kasumat mga tugang duman sa Senado asin mga tugang sa House of Representatives. Nagko-question mga tugang niya tatalay na mga tugang si Bato de la Rosa kan magluwas sa pigapot niya tatalay.

Ako po si Jess Magallanes, kasabay ko man sa Raro Teknika. Alan, masunod na kagawad kan Barangay San sa Kanligas. Good morning, tabi kay kagaki Pastor Joko Diaz. Asin duman sa tower si Manu Jules Valderrama. Kung nigwa po ka man din komentar reaction sa istona. Pwede po ka mong mag-upload asin mag-text sa mga text line 0961355693. Asin mga tugang sa sakang cellphone number 0950445608. Asin mga tugang sa Globe 0977043355. Itang hindi pong sarbay sabay kita kunya na pag-agabi sa programa. Mainit-init ang kamugtakan kan panahon. Kaya so mga amiga, kung bano kompleto ang muro pagkaaga, dahil nawawala mga tugang tasabi nga ni pigtatago, pigahali man ni tama init.

Yon kamo tabi digutom na mantag yon kamo diyan sa Asia Sis magbakal po kamo ng pansit magbakal kamo mga tugang kibadoy sa kong pinakamagayon na amiga good morning tabi kami kang pangs gandol diyan mga tugang sa may SSS good morning tabi sa iyo amiga gari nakagulpi ka ng ngunyan dahil aram ko na kulungunyan ni papasiring sa SSS para mag-apply kamsa ng mga loan at mga beneficium dapat na makoa ang kulog ngunyan mga tugang ng buot ni Lela Dilima kung paano siya mga tugang makakakuha kisama. Ngayong uragan kamong kupad-kupad gaswapon duman sa Senado o sa Kongreso. Duman mga tugang sa Kamara de Representante para i-impeach ang Vice Presidente alagan mga tugang pag-abot duman sa Senado 13. Ang inunayan mga tugang ang biling na din na may mababa. Baka nga mga tugang magdagdag pa. Magsabay pa mga tugang si Zubiri tapos mga tugang si Senador J.B. Iher.

Bansa ko yung pinakamatibay na amigo. Sabi nga niya, mga tugang maship nila siya kiprofesyon. Tama pa gano'n niya, mga tugang maging accountant. Baka magkandidatong kapitan duman sa barangay Tabon-Tabon ka. Ready ka tabi dyan, Kapitan Rodriguez, asiman si Sir Art Gomez.

Grabe na yun yung mga tugang pinaka-wish na naging presidente kang Pilipinas. Kasi mga tugang kanpanahon, tabi niya, no? Kanpanahon, mga tugang ni Presidente Marcos. So, 19, nagtapos siya mga tugang 1986, elementary pa ako kay Tuday pa ako masyadong pagkara mga tugang sa Earth. Ngunyan, grabe na pang sitwasyon na nangyari.

Ano? Maski siya mga tugan maging presidente, maglagan mga Duterte. Iuragan ka mo, taka nagtukaw si Duterte bilang presidente kang Pilipinas. Tinamaan ka mo kan mga gibo-gibo nindo. Tinamaan mga tugan kan mga pagiging hudas. Kaya ang mangyayari mo niyan, mga tugan, ipapatulpo po ni Senador Bato de la Rosa. Si Matibag akang BNBI, dalang tapinalaw kayo ng mga tugang nakipagsabuatan. Duman mga tugang sa mga tawon kan NBI. Ang daradarada mga tugang ni, ano, ang daradarada mga tugang na warrant of arrest ni Trillanes. Ang dakulang kahapotan, ano si Trillanes sa ICC? Takunin kaso mga tugang tutuan kapot-kapot niya. Sabi nga ni mga tugang, ang kwartang ginamit mga tugang ni Matibag para sa entrapment operation dumon sa Sarong Vlogger, nasabi nga niya mga tugang supporters sa inikan mga Marcos. Tapos ang utik mga tugang si Manay Cleo. Pinag-ibod ang mga tugang sarikto. Ano mga sarikto? Talamak ang barakaran mo yan.

Kan mahinin ko ng mga tugang solistahan, kan mga nagkontra duman sa impeachment complaint, pigahanap ko sa pangaran ni Congressman Erese. Pigahanap ko mga tugang sa pangaran ni dating Vice President, ni dating Presidente asin ngunyang Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo na wawara. Sabi ko, igwa paano duman kay siyam na nag-abstain? Di ako mga tugang na ilingkong arin duman sa siyam na nag-abstain. Kunyaon mga tugang sa pangaran ni dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Kasi makasupog na maumaw-umaw ka sa sarong tao. Another milestone daw mga tugang. Sulaminting nagkandidato mga tugang na gwanin pinakadakol na boto. Iyo mga tugang si Vice President Sara Duterte. Alagad mga tugang kan pigahanap ko sa pangaran ni dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo tapos mga tugang ni Congressman Erese. Di man duman sa 25 kung nagboto mga tugang. Good morning!

Kamu wala sa sakoyang maleta sa pagdibo ko mga pangarap kan mga congressmen na nagkontra mga tugag doon sa impeachment complaint. Ni saro mga tugang adela man kay mga Bicolanong nag-no duman mga tugang sa impeachment complaint but majority of them sa kadakol-dakol na problema ang dapat awan kay magakanig ng atensyon ngunya na pagkalaw naglangkaw na naman mga tugang sa presyo kan mga produktong petrolyo nagtaas baba mga tugang tapos naka-focus kita duman pero pasalamatan niya ito ining presyeng senadora nasabi nga ni mga tugang abo ninda na maging diabo ninda ang kapotansi ng mga tugang kandeng kabugtaki kaya sabi ko si isa'y talagang nasa likod kay precisely the president. Pero ngunyan, grabe pa ang tawo naman mga tugang sa atubangan kang Senado para mga tugang tawon kay magkakaligong proteksyon si Senador Bato de la Rosa.

Napamulong ko sa dili ko, biyak mo minakibol-kibol pag isibog ko yung bangko. Para po yun naman mga tugangasa, natabi naman sa mga katugangan niya ito na nalilihis ng landas. Maresya Migang Pang sa filming estate ang piglalakawan kayo nung kalamang hindi mga tugang nagkiling-kiling pag sinabi kayo ng pula-pula ini, pag sinabi kayo ng puti-puti ini. Magropropo kita ng kape mantang mainit-init ang kamugtakan kan palaon. Si Rima Putabi ang sanggun ng palalawigan kanalbahay sa panginip mga tugang ni Vice Governor Dideco. Kasabi na po ang kinatawan kan Tolong Desito kan Provincia, kinatawan Carol Sigaso. Asiman kinatawan Melissa Badesa BMA Mel, good morning. Asiman kinatawan Mila Bala. And of course naman sa Sardis sa Kamprobisya kinatawan Brian Narandia. And sa kabos siya itong amigo na kantabi lang ngayon pagkakamaray na morning sa mga parao maparasira. Asin mga tukang sa mga negosyating bukas sa kansa ng establishmento ni negosyo, good morning sa mga parapadyata. Asin sa kabos sa driver sa nagkantabi ngayon pagkakamaray na morning. Salamat tunong tabi sa Indugabos. Dalanta ka muna mismo kay Oral daw nag-friend request sa kuya. Naabot mga tugang sa 15, pagmisan 20. Sabi ko, pag nagabot na ako sa 5,000 ng mga friends sa Facebook, ma-delete na niya ako kayan. Kaya sabi ko, mag-friend request sa kamo. Pero sabi ko, ma-friend request kamo sa kuya. Pag napig-accept na po kamo, pag nakipag-conversation kamo, di man tabi kinakay po na mag-agad kamo sa kaya kipang-bakal-kiarog-arog kayan. Ipag-bakal-kiarog kayan. Diyos ko, nasa... Napa, no?

Ano ka na gobyerno kan de gasbi sa Panginoon mga tukang ni Mayor Isha Mismael kasama niya mga miyembro kan sanggunian regular session ngunian sa sanggunian banlalawigan kan bahay asin mga tukang sanggunian panglungsod kan de gasbi sanggunian bayan kan daraga ano naman daw ang mangyayari ngunian mga tukang sa banwan kan daraga dalan takang nakagingal daw nagpapuponing committee hearing si kagawad attorney Ayan Makasinag para mga tukang pag-uroy ng problema diyan sa banwan kan daraga. Pero sabi nga ni mga tugang sa initial niya itong informasyon na ako ah, nag-ako na madakan mga pagkukulang niya. Di maray kung naro kayo. There's nothing wrong kung magsabi ka po kan katotohanan. Sabi!

Pasawa ko mga tukang nagiling ako kan live ni Sir Gigo Bido. Sabi ko saludo ako sa naging analysis si Sir Gigo Bido. Masika mo magparakupad ko pa dyan sa kongreso dyan mga tukang sa Kamara de Representante. Sobrang kaugmahan nito. Pagabot mga tukang ning oras mamang problema kamo kasi kung ano po tabi ang nagluwas na boto kasun ma. Ito mga tukang na 13 siya ma. Ayun na ito mga tukang, baka nga ni madagdagan, pwedeng maging 15 siya mga tukang because kan panahon ni Duterte, kan siya nagtutukaw bilang presidente kang Pilipinas ang banaan probinsya kan Bukidnon. Saro ini mga tukang kayto sa nakareceive kay mga gayo na proyekto. Kay pokrito mo, kaya nailing ko naman mga tukang sa listahan kan mga kongresista. Igwa doon mga tukang kiniwang kongresista, hindi mga tukang nagpirma dumang sa impeachment complaint. Ang sa kuyang padaba, sinamo mo ito na marami barangay Captain Nelson Magallano kasarabay na po sa kuyang bilog na pagirima kagawad ting kagawad adi kagawad Roland. Sa mga matitibay ming barangay tayo na mga tugang ki Giovanni Fraser and of course mga tugang ki Frederic Galayo and mga senior citizen kinang Erlenga, kinang TC Velas, good morning. Asimang ki Manay Bilma, Manay Bilma, good morning. Ang sa kuyang kabamilya, good morning ki Noxa Potisante, good morning. And of course ki Amigo Eduardo, kita tapido tapos kina na Gloria Mallorca, good morning. Asimang ki sa kuyang kapamilya. Good morning, Tabi Kinongnong. Good morning, Nong. Ini padaba ini ni Lord ta simple huno sa nang buhay kay ni mga tugang ang sulaminting aram kay ni Nong makatabang mga tugang sa kapwa.

Kaya kasuhapon mga tugang pigahapot ni Senador Bataw de la Rosa, kanday ngay ako pigahanap nindo. Ngunyan ngayang yaon ako, naghahapot kamutayaon ako. Siguro mga tugang aram na po ang mangyayari.

Sabi nga ni mga tugang nagkainot ng nagluwasan informasyon na magkakaigwa mga tugang kipagbabago. Magkakaigwa mga tugang kiliderato nagluwas na. Grabe po, kampante ka. Nabulaga mga tugang sibulaga. Iyo? Kasi po, naging maraot ang sistema kan Senado. Dahil mga tugang sa gibugibo kang nagkapira. Especialmente mga tugang ni Soto. Asin mga tugang ni Lacson. Kayto nag-atataram kita na Mr. Clean. Abong-abo mga tugang sa corruption. But this time, kan mabasog mga tugang ning pirak si Lacson. Mabasog mga tugang ning pirak si Soto. Nagkadululig mga tugang. Kaya ngunyan, ilingan nindo ha. Ako I believe na sabi nga ni Kasudma, grabe po ang pagal. Grabing gasus ang ginibo. Narumduman ko kasuhapon bago po nagpunang burutuhan. Si Congressman Leandro Bleveste, nagpasiling naman mga tugang sa Committee on Accounts. Para sabi niya mga tugang, kwauna niya ang sayang expenses, ang sayang MOEE para mga tugang sa operasyon kan sayang opisina. I don't know kung nakuha mga tugang ni Levis si Kasunma ang pinag-asam-asam niya na pwede niya mga tugang makuha. Alagad mga tugang ang makamurumuno. Kasi di naman, as far as the camp of Vice Presidente Duterte, di naman siya mga tugang naglalaom na siya makakakwapa ng ustisya because during the presentation, yao na mga tugang, pero ang makamurumundo, itong mga tao na nagkukontra, itong mga tao grabe ang diniwal-diwal, na pagabot mga tugang ning oras, mawawara ka mo, mababago ang semendong pagkatao. What happened to you? Piganap ko duman, Congressman Rufus Gutierrez. Piganap ko mga tugang daray duman sa 25. Duman sa 9, tadi akong kopya kay itong siyam na nag-abstain mga tugang. Pigahanap ko is Congressman Erese, dating presidente asin pangpanga Congressman Gloria Macapagal Arroyo. Congressman Rufus Rodriguez, tasabi nga ni mga tugang ni Rodriguez, niya tangi tamako akamukipulyutid na testigo. Kaya ngunyan mga tugang, abangan po nito ang pagbungkaras ni Congressman Saldico. Dalanta, kasubago, pigapot ko si Attorney Leyes. Sabi ko, sir, ano ba ang mga mangyayari ngayon? May mga pagbabago ba? Sabi nga ni mga tugang, kung inkaso ang magkapot kang chairman, kan committee, kan Senate Blue Ribbon Committee, baka mga tugang magkaigwalawat kay investigasyon. Magluwas mga tugang ang investigasyon. Baka da tabi imbitaran. Ha? Baka da mga tugang imbitaran via Zoom si Congressman Saldico. Kaya sabi nga ni inyong 18 Marines na inot mga tugang na pinag-imbitaran. Inot mga tugang na pinag-presentar ni Attorney Baligoy. Baka mga tugang magampang na ini sa Senado. Because di naman po kipigdatakpan. Di man mga tugang kitakot. Ang solamente man sa nang kamabutan. Ang solamente man sa mga tugang na aram, iyo po tabi na magluwas ang tunay na katotohanan because ginulpinindo kay to si Congressman Saldico. Gabos sa pangraratak for delicadeza sa mga tugang, nag-resign siya. Nag-resign as Congressman Kanako Bicol. And then inako niya mga tugang mga konsekwensya. Inako niya ang mga akusasyon kontra saya because according to him, dahil kuman nga ini makakaya, kundi kitabong nasa likod kayo. Yes, which is very true. Kasi mga tugang, yan ang tunay na realidad. Yan mga tugang ang tunay na sitwasyon. Iyo? Kaabangan ta po sa mga susunod na kabanata. Pero ang apot ko niyan, nyata si Isay Citrillanes. Ano si Citrillanes yun? Special envoy kang ICC sa Pilipinas? Because may kapot siya mga tugang. But the problem is, arin yun ang totoo. Kasi mga tugang, sabi po kang International Criminal Court, they said ang ipigpaluwas na warrant of arrest against mga tugang Kibataw de la Rosa. So therefore, nagluluwas mga tugang, baka tabi gibugibo man sana ni Trillanes kasi tunay na manduluko mga tugang eh. Tunay na number one na manduluko, tunay na otikon. Nagkandidato na nga niyang alkalde kan kuba, kan makaluokan, di man ang gana. Ano pa? Marasa pang may naluluko pa yun. Kaya sabi po, kung narumduman ninyo mga tugang ang mga sinabi ni Congressman Saldico, huh? Siya ang nagkataon ng pondo para mga tugang sa ICC na pigagamit mga tugang ni Trillanes para po rauton ang Vice Presidente kang Pilipinas asin mga tugang ang dating Presidente kang Pilipinas. Kaya sa'in kita mabugta ka ini? Sa'in kita malugar? Bako? Kaya sabi ko, sa kadakul-dakul na abogado sa Pilipinas, di na niya ito masabutan kung si Isay ang nagkataramkan tama. Si Isay ang nagkataramkan katotohanan. Sabi kan amigo ko, congratulations na dumasalos 88% ng mga congressmen na nagpaboro mga tugang magluwas daw tabi ang tunay na katotohanan. Sabi ko, pigahanap nindo ang confidential fund na millions of pesos. So trillion pesos, so billion pesos, din nindo pigahanap. Sabi nga ni mga tugang, nailing nindo suluhukan bagom, suluhukan patok na ng halikawang, din nindo nailing. Kaya sabi ko, ano ba talaga kuya? Yata tarong na kita kayo ng mga tugang sa Pilipinas. Kaya pigahanap ko duman sa 20.

Kap Narsing Monreal kan Barangay Pandan. Good morning ang siman kikap Manu Mirandil kan Balinad. Manoy ko'y good morning. And sa masulod na kapitan kan Barangay Sagpon, good morning tabi kagawad Warren Miraflora. And syempre mga tugang good morning man tabi sa masunod na kagawad kan kila. Good morning tabi kay Kevin Soto. Sa kabos sa mga taga Purok 3, Marino Tulo tabi sa kabos sa asimlan sa kuyang classmate. Mayroon good morning tabi kay Mading Dores sa Lustado Mauro. Kasi mas bisado pa no si classmate si Mading sa apelidong Lustado. Kaya pinirmi kong pigunambitan ng pagkanya. Kasi po sa mga kaklase mi kan high school, nakamonitor nyo na pag-aira na po tabi si Aldin Alayo dyan sa Barangay Victor Village. Ang dating miyembro kang Bureau of Fire Protection. Ang problema kayo yung mga tugang kung magtumar party naman ang mga kaklase po, kabatch ni Congressman ni Senator Bato de la Rosa. Kasi mga tugang na nga po dyan, iba talaga ang may alam. Iyo? Iba talaga mga tugang ang may alam. Sabi ko nga ni matibay ang paliwanag ni Congressman ni Senator Alan Peter Caetano. Kaya siguro nagimata mga tugang si Lauren Ligarda, nagimata mga tugang si Pia Caetano, nagimata mga tugang ang magtugang na bilyar. Kasi makairak man eh. Ang nangyayari ngunyan mga tugang sa administrasyon ni Marcos, garima sa naso administrasyon ni dating Presidente Noynoy Aquino.

0: Sa swapo nga isigang ulok mo ngayon, sabi ko rin, inyata niya ako rito iba, inyata niya ako tayo nagpipreside ko niyan. Concession kang Senado, duman mga tugang sa pigpasan na Senate Bill ni Senator Amy Marcos, duman mga tugang sa extension kang term, ang nagpipreside sabi ko si Senador Jinggo Estrada. Ito pala mga tugang na nagpreside na concession si Estrada because mga tugang, napatalsik na mga tugang si Soto, ha? Na nagapretend na abogado, matapos mga tugang ni magpaluas yung desisyon kang nakaging taon, alos mga tugang binanat banatan kay ni Soko Supreme Court. Naungun yan, pigagada siya ng paliwanag ng Supreme Court. Ini ang Team Suming Duan ni Sir Erol, Asyado Mallorca, one friend, walang iwanan, truth seeking teen, magsarabay-sabay kita.
1: I always thought you were the best, I guess I always will. Always.
0: Pero po pag minsan na, solamente ang advice ko sa inyo, mag-ingat na agad kamu sa barkada nindo. Kung may barkada man kamu di mga tugang sanggatos porsyento, itaw ninyo ang tiwala, gibo ninyo 50-50. Ang 50% sa sadiri mo, asin mga tugang 50% sa imo. Takon ubusan mo mga tugang irak man kan pagkatabo mo. Baka mga tugang pagabot kan oras, puluton ka sa kangkungan.

Diri mga tugang makairak po tayo ang sitwasyon kaso mano ni Senador Bataw de la Rosa na inamba siya mga tugang na restaron kaya ni mga tawan kang National Bureau of Investigation. Kaya ngunyan, ilingunin ang social media, no? Alos mga tugang pigbabanatan ninda si de la Rosa. Dahil ninda mga tugang pigaaram kung ano ang kamugtakan, ano ang ginibo, si Say si Trillanes. Ano ang karapatan ni Trillanes? Yata tapig tutulurit inikan gobyerno. Kaya kamutabi dyan sa Supreme Court. Kaya tabi binalasubas kamu, binastos kamu kan mga tawong yaon dyan, binastos kamu kan presenting administration. And believes without a doubt iyo baga paano gurang naman kita sa kinaaban pero mga tugang makamurumundo itong pigpailing mga tugang na video kan Senado kaya sa pigpailing mga tugang talagang pigbubukod si De La Rosa kan mga tawan kan NBI ito palan mga tugang bago nakalaog naman sa Senado ining mga tawan kan NBI asin mga tugang si Trillanes sigwa na kisabuatan pinakaon pa sa opisina mga tugang ni Soto pinakaon pa pinabantayan pa duman asikaso pa tapos ngunyan na nagkainitan yaon ka madepensa ka nasulala ka mo ba ko kaya abangan ta po ang magiging magayon ngunyan nakakigwa na kireorganisasyon ang gabus mga tuwang na mga komitiba duman sa senaryo definitely na I believe na sana mga tugang diwat na makuha ni Congressman Rodante o Senador Rodante Marcoleta ang pagiging chairman kan Senate Blue Ribbon Committee ilinga po ha nagsagibo man ko ta nakiimbestigasyon. May oro investigasyon man kuta na mga tugang sa Senate Blue Ribbon Committee. Pagabot ning oras, sa inka nakakuha ning partial report? Now, kadakul-dakul na mga pangaran ang pinag-unambitan. Alagad mga tugang, pili sana ang pinag-unambitan mga tugang. Kaya pagminsan kamo, hain ang unyan, sumag-irina na revilya, ano ang ginibo sa agom nindo? Ano ang ginibo sa padre de familia nindo? Ipinasubo, pinasubgan. Sagkod ngunyan mga

ugang nakakulong. Kaya sabi ko, arog na kay ni sa satuya, when money talks, everybody listen. Mas kasi ibong naman si kontra ng mga tugang sa konsensya mo. Ako again and again, for several times sa mga tugang dublihon ko, maski may kasabihan kitang numani sa island, you cannot live alone. Pero mga tugang pagabot sa oras na ipababakan mo na ang pagkatawo mo, ibang uro na po yan mga tugang. Because di man kimaraot, sabi nga ni ang prinsipyo, ang personalidad, ang abilidad, ang kredibilidad. Di man mga tugang nababakal, at least straight ka mga tugang na mailing sa tawo. Iyo baga, makamurumudo mga tugang na arog na kanya. Kaya kasi bago, pigdadangog ko si Sir Gigo Bido sa sayang programa. Sabi ni Sir Gigo, makimat-kimat naman kanyang mata mga tugang ni Dilima. Iyo? Kasi po ining mga tawong ini, ang purpose kay ni mga tugang sa paglaog sa bida politika, I don't know kung talagang totoong nangganay ni mga tugang, because nagluwas baga ng informasyon na sabi nga ni mga tugang Minilagro, inokos-pokos kan commission on election ang 2025 election. Paano nanggana si Soto? O paano nanggana mga tugang si Pangilinan? Paano mga tugang nanggana si Bama Kino? Na sa mga survey, mga tugang di lamang naglalawgan pangaran, but may nagluluwas sa informasyon. Kaya kamutabi ng mga congressmen and women na nagbuto mga tugang duman sa impeachment, sabi nga ni blacklisted na kamo duman mga tugang sa Iglesia ni Cristo. And dinadangog ko mga tugang sutineram ka nagkapi ng miyembros kang PDP laban. Tama po. Kaya Sir Gigo, good morning kay Sir Gigo Espartines. Obido. Sabi niya mga tugang, ang senado may prinsipyo. Ang mga senador mga tugang may abilidad, may kredibilidad. Alagad mga tugang pagabot po duman sa Kamara de Representante. Ang mga congressmen niya to, di man kan mga tugang pigiisip, ang kamugtakan kan sa tuyang nasyon. Ang sulaminting pigiisip kan mga tugang matawan kay magkakalig ang proteksyon, ang saydang sadiri. Sigan tara mo, ano sigan ngawa-ngawa mo? Pagabot mga tugang ning oras, araw ka ng decision mo? Salen? Amlak? Na ito, yes, which is, na, nasabutan ko na ning mara. Iyon man agad pala mga tugang, ano, pag nagulog ka pala sa bangko sa ATM mo, for example, ATM lang, alimbawa nagulog ako kay 1 million, pigparabawasan ko na mga tugang, anong ang ma-register duman, almost 1 million, pero day mo aram na binawasan mo na ito. Kaya araw ka nang nangyayari mga tugang sa Pilipinas, makamurmundo.

0: Kaya kasuhapon, pigdadangog ko mga tugang ang mga antaramon kang nagkapira. Sabi nga ni isang mga taga-media, kung narumduman po nindo mga tugang ang 18 Marines, si Atty. Baligod, si Atty. Gutesa, sabi nga ni mga tugang nagtaram na nag-atod si Daki Kwarta duman sa Malacan, sa mga taga-media. Makamurumundo na kung arog na kayo ni mga tugang ang sitwasyon, what happened to our country today? Sabi nga ni mga tugang, the worst administration na na-encounter ko mga tugang, because kang nabuhay ako sa kinaman, inabutan ko pa man mga tugang si Presidente Cory Aquino, Presidente Fidel Ramos, Estrada, Gloria, Aquino, Duterte, asin mga tugang ngunyan sa presenting administration ni Presidente Bongbong Marcos. Bako man arog po kay ni kalala, maski puro pa no mga tugang may pigsabi man na kontrobersiya, narumduman ko mga tugang kay tukan panahon ni Gloria, ang pigbabakbakan kay itong mga tugang kansayang mga kritiko, iyong mga tugang kansayang agom, na si Attorney Mike Arroyo. Maski ang mga tugang si Trililing, talagang minabanat yan mga tugang. Kaya kung doon nagkurukodita, dahil mo niyan mga tugang manggagana bilang senador kang Pilipinas. As in, kay ito po paano, so mga tabo mga tugang, dagit na kay ito sa administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya ngunyan, na maabot mga tugang na 2028, ang administrasyon, madidipisilan mga tugang makakuan ng magiging official candidate. Because aram na kantabo, aram na mga tugang kan mga Filipino, ang abilidad, ang aktasyon, ang gibugibo kang presenting administrasyon. Makakaarugin ni mga tugang kayto, narumdumanindo, sulaban kayto mga tugang, Bilyar, Aquino, and then si Sepa ito, Teodoro. Ano ang nangyari mga tugang? Pinurot sa kangkungan si Teodoro, because mga tugang ananggana kay itong presidente, iyong mga tugang si Aquino. Iginilid mga tugang kay ito, nawara mga tugang si Teodoro kay ito. Iyo? Nawara mga kay itong si Teodoro. Till now, nasa kabangaan ng mga tugang kan termino ni Marcos bilang presidente kang Pilipinas. Alagad mga tugang, di man kita kinailing na major accomplishment. Kaya sana, ining mga congressman niya to, since nagpirma ka mo dumang sa impeachment, siguro makakuha ka buki kadakol-dakol na proyekto. As in, kung ma-implementar ka mo kan mga proyekto sa distrito na sa doon nasasakupan, dapat po tami, gabito nindo sa tama, i-implementar nindo, pakinabangan nindo, ipasabot nindo sa mga constituents nindo na ina nangyayari. O ngunyan na pagkaal daw, nagtaas baba na naman ang presyo kan mga produktong petrolyo, nagbawas mga tugang ang presyo kan diesel, nagbawas mga tugang presyo kan gas, asin sa ibang produkto naglangkaw niya at akap mirmaralino kandilapas, di naman ngunyan kinagagamit ng gasira. Kaya pambihira na mga tugang ang nagagamit kay gas. Ngunyan, mabinto ang gas mo ngunyan mga tugang biko sa Ranta Cruzan. Sumagi mo mga tugang kikatipong. Pigagamit din yan mga tugang ngunyan. Helps keep me together and believes without a doubt. E nagunta pa po kung ano man magiging sunod na senaryo, pero ang pagkakaram ko mga tugang, within these days or within this week, within this month, mapupaduman kay Congressman at Senador Rodante Marcoleta ang pagiging chairman kan committee on Senate Blue Ribbon Committee para iliwat mga tugang mag-imbestigar duman sa flood control. Kaya sabi ko nga niya kasabago, sa inka nakako na nagkanda ka kiimbestigasyon, tapos mga tugang, ang ano mo, ang report mo is partial. Ano yan? Partial and official result? Ano yan? Election? Kasi mga tugang makamurumudo, arog na kayo ni Kadangag, arog na kayo ni mga tugang pambabastos kan administrasyon ni Marcos. Ano oras po mga tugang? Eksakto na po nga 20 minutos bago po magabutan ng alas 12 din pagkorto. Mabalik ako mga tugang, pakilis po niya nagkapirang palagatak.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Anong pangalan mo? Maria, inutis mga mpo.
5: So, sa puso ko, Claudia Tuso, ipupulong.
6: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor.
5: 160.
6: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
5: At na beses.
6: Anong makulog? Tulak?
5: Trapo na.
6: Very ano?
5: Mag-auson.
6: Mag-auson. O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
5: Madali naman nagparakulog.
7: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang names ng mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang names Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner, Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo.
9: Para sa sambut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Pag

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises. Your one-stop toner refilling center. Located at Sangkon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diperya, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 11 minutos bago po mag-abutan, alas 11.
2: Ang programa kini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay.

0: Sometimes
1: we took... Ang sabi kaya naman, nag-running naman daw si Ndaki Cup, di man siya napiga si Kaso.
2: Kay
1: Kagawad
2: po.
1: Oo.
2: Puro lista lang, sir.
1: Ano, basta po, naka-fill up ka mo kayo. Sorry, may survey baga po sa Nasig Palwas. Nag-fill up

0: Oo. Nung nag-feel up, alam, umapos. Nung nag-feel up ka po, nag-attach na mo ng mga papeles nito. Nakakompleto ka mo ng mga papeles nito. Oo. So, yun po ang advice ko si Mano. Ang advice ko po si mo, pagaling mo din sa akin sa session, magadun ka po sa Maso Daraga. Oo. Taning matabangan ka. Oo. Oo. Maski po ano, maski po ning sa da benepisyo, wara barang kamong na-receive. Puno na kataw ng benepisyo sa barangay. Wara barang. Dakul po kamong mga parauma.
1: Dakulon
0: po. Nya, pa, ano ang sistema? Ano ang sistema sa pagtaw ng ayuda sa banyadero? Duk sa tanggal.

0: sa Facebook na baka po mga ano ka dyan. Bukan man pala ni isa pala na kilating man sa lahat. O sala po. Antag sa tirisan daga, taga ba niya dero man? Uy, ito nakakoko. Gura na siya naga. Akos.
1: Hindi
0: mo nakasabay dyan,
1: sir. Hindi mo nakasabay dyan.
0: Oo. Aha. Oo. Oo. Amo na po. Salamin ti pong advice ko si imo nag itatawan tamang po ikaning Marena advice. Magadun ka po sa maso daraga.
1: Opo.
0: Tagan ni pong matabangan ka, mapaliwanagan ka kung unang dapat mong gibon. Opo. Tapos iwasan po ninyo pagpara po sa social media. Oo, taba ka po pagabuting oras, pwede ka mong makaso dyan yung cyber libel. Mas problema naman po ninyo yan. Tapos, maski propono po, magadun mang gila yung kamo kay kapitan, tibad matabangan ka mo. Takong na mumuliti ka si Kap, nantig Kap, alunin mo na yung politika, ang pagtabang nantig na po politika mo ni kapitan. Oho.
1: Yan kami, puro man sa sir aram na politika ta, ikin mong kami
0: dyan kuhan. Oho.
1: Butante
0: lang kamo ka. Siguro po, tawang tayo kang advice, ano, pinakamagayon na advice, magadun ka po nga sa maso daraga. Ana po nindo si si Janet Lorilla. Mads, padyanon ko na lang si Imutabi. Tayong matabangan ka. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Mm-mm. Oo. Oo. Oo, kaya ngani po. Tapos, bukan man po sa adi ang ano, bukan man po sa adi ang munisipyo ang nagapili. Ang nagapili po sa adi, Department of Agriculture. Oh, sinda po, pag minsan, tigabagsak lang po ang pundo sa munisipyo, kaya pag sinda na po ang nag-distribute, pero po pag-abot mismo sa kuhan, bukan po direkta mismo yun sa munisipyo. Amo? Kaya nga na pa lang po, advice ang tanay katabing ano po, magpamasodaraga ka na po. Tanganing matawan kaning advice. Tapos, so mga pagriba mo, dapat kumpleto po ang papilis nindo. Oo. Oo.
1: Nagpara-submit ako duman sa daraga. Ay, pigalagadang.
0: Nagpara-submit ka na pala.
1: Oo po.
0: Okay.
1: Kasuraman
0: talaga. Oo. So, mas maray pa po. Oo, mas maray pa pong ma-follow up mo gila yun nga na. Amo? Ako po, nagpasalamat at pigtiwalaan nindo ako na magpabot ka mo ng problema. Eh po, ako po bilang usad na barangay official na sabutan ko man ka, mas maray pa po na magadun ka na nga sa maso daraga. Amo? Okay.
1: Bata naking kinarin kay Pangu.
0: Ah? Oo. Kuning kaso may kay Puan ka po, ito ako si imong number ko, tayong makontak mo po ako. Tanganing mataban mga ikasa dapat mong itabang. Kaya, ano po, maski puro pa uno, magrani mang gilayon ka mo kikap, tibad matabangan ka mo, nanting kap, ang pagsilbi baga sa barangay, wala man yan yung politika. Sabi mo nga ni ikang ina, anakos niya sa munisipyo, nagatrabaho, tapos ka mo di natabangan. Bukod man sa pusa ka mo sa misi magtao, ning tabang, subugas. Subugas, nakataon na ka mo sa misi. O, oh, banyadero, baya, banyadero, banyadero. Oo. Oh, oh. Mm-mm. Oo. Oo. Oo. Ah, okay. Oo. Mm-mm. Oo, tama. May to. Oo. O, di po ah, manay advice ko siya. Magandun ka na po nga na sa maso daraga. Ayaon siya dito. Kung alimbawa wala siya, si Ma'am Janet, sabihin mo na lang, mas kasisay. Tapos, ini po, kung may problema pa ika, kung may concern po sa pagriba mong mga paroma dito sa Banyadero, mag-angal na lang po kamo sa akin. Tangan yung matabangan ta ka, Ma'am. Ah, sige po. Oo.
1: Bata na ka na po. Pero talaga ko ba si Sir Sangka to sabi ko, ipamasay ko po niyan.
0: Oo. Oo. Oo. Oo. Mm-mm. Mm-mm. Amo nga ni. Ano po sa, ano pa ang problema mo?
1: So, ang concern ko lang po.
0: Kaya amo na nga ni, makasimbag na po sa di. Magadun ka dito sa maso, tapaliwanagan ka. Ano pa ang problema mo, sabi mo?
1: So, ano po, yadu kay,
0: ano yan?
1: So, medical certificate ago.
0: Okay, oh. Sige, Mar, salamat, Abi. Mar, salamat, salamat. Padunun ko na lang siya mo. Oh. Okay, okay. Oh. Oh. Ano yun ang medical certificate yan?
1: So, pharmacist.
0: Ah?
1: Parang kigagapso na sa sasigit. Miya niya mag-hospital. Sabi ko, raman kita ng kwarta ng ano, pag ilag-ilaog ko yan sa tansyuling.
0: Yan, tata, nag-private ka mo, nag-tansyuling ka mo.
1: Ang ano ko lang, pero sir, oh. Pigagapan ko sa buhay kaya.
0: Ah?
1: Kaya dadarang ko sa BR, baga.
0: Oo. Oh, oh.
1: paliman-liman na
0: nanonood. Ay, hindi po. Hindi mo po ako saan pagrason na paliman-liman. Kasi po ako, ah.
1: Wala yung talaga sa
0: ay, hindi mo po ako. Natural po yan. Kasi public hospital yan. Government yan hospital. Kasi po ako, maski pega sabing may kwarta, maski may ito man ako, nagtaga po ako sa BRT. Ya, di po kaya, ano, pag-arog po kaya sa ading kwan, pag-abot kaya po sa ading sa private, nag-private ka po tabi, nagtanchuling ka mo, may panggastos ka mo.
1: Pag ano lang ako no pamangkin ni na nakatrabaho sa munisipyo na,
0: oh.
1: Luman ka na sa nangyayata, magagad na lang kitang tabang. Di yung ginibo ko po.
0: Nagagad ka ng tabang. Oh, so, uno nang gayon po, uno nang gayon ang, kaila, uno nang gayon ang kailangan sa ading agumutang matabangan, Mika? Din si ibang records sa di, di po medical certificate lang. Din si ibang records. On March. Yan di po ano malang, nagpatutupo siya na na-hospital. Dahil siya ding problema sa chronic disease, secondary to hypertensive. Nag-ano na po kamo sa di, nagpa-check up na po kamo sa di, natawa na po kamo ning, na-confine po siya sa tanchuling. Okay, ano po sa finding? So, no, sabi, kasi may resulta ba gaya nangyayarog sa di, magpa-laboratory ka o kung ano? Medical certificate ba? Yan po, maski anong oras, pwede ka sa ading tawan.
1: Papa.
0: Okay. Iyan
1: dyan sa ano. Sa
0: tapag ano kaya po, pag ning arugsan, pag ning naglog ka po sa private, nangangalugan igwa ka po ning panggastos. Amo?
1: Oh.
0: And then,

0: nung picked up po yan, decide yung mga requirements siya. Nung picked up po yan, decide, nung nagbalik po kamo sa Tanchuling?
1: Dahil po, sir, tawa, talaga kami yung kwarta.
0: Okay, di mo niya di maaraman sukuan kung nang dapat tagibon, hindi naman pa lang kamo nagbalik.
1: Di mo talaga, sir, kami nagbalik, tara, ang kwarta.
0: Oo, oh, pwede na ko talaga kamo sa ading magpa-check up sa ano. Pwede ko talaga kamo sa ading magpa-check up sa BRTTH. Dalaron mo yung records. Pag nakita niya di dito, dadaron ka mo kung pwedeng ipasyente, dadaraw niya di sa ano, dadaraw kung OPD ka mo. Ako po, inaragyan ko po yan di.
1: Ano kay sir mo yan, i-dialysis ko.
0: Ah?
1: I-dialysis gararay da ah.
0: Tiga dialysis siya nga na?
1: Dati po.
0: Ang dialysis po kaya, pag pig dialysis ka po, duro diretso na yan. Pig pundo siya.
1: Nagpundo po.
0: Wala ka mo PhilHealth. Oh. Pag-abot po sa pagdayari sa kung purpose ka mo, dire, libre na po 'yan. Magagyan lang po kamo sa ano, magagad lang kamo ning ano, magagad lang po tabi kamo ning schedule kung pagpadayalisis siya. Tapos kung pwede po, pwede kamo sa ading matabangan, pwede ta kamo i-refer. Kaso lang hindi man pa lang po kamo nagbalik dito sa hospital nung pigtawan kamo ning mga requirements. Someone
1: to tell it to. Ha? Sarap man pa kung ako na sana naga-anak huwag sa balay.
0: Oo.
1: Ay pa ako iskwila ng tulo.
0: Ubus man po kita. Ubus man po yan. Ubus man po kita. Nag-iskwila natural. Pag ay ka po talaga nagilang sa pamilya, talagang gigibo ka po ning magkakanigong paagi na matabangan mo po sinda. Yadi po kung pigsunod nindu yadi, pigdaran nindu yadi sa BRTTH, mas matatabangan po kamo. Naginom siyang bulungan na?
1: Apo.
0: Anong maintenance niya?
1: Tiga ano ko na sana sir, power resulta, ano, para pang
0: pagkasagsang buhay niya. Pigtawan siya ng reseta nung doktor.
1: Hindi man po. So ano lang, so bago pagluwas niya.
0: Pigtawan siya ng reseta, nabakal niya ubos. Naubos niya na gamit. O, dapat kuta na po, pagkaubos sa atong bulong, nagbalik ka mo sa doktor. Kasi power cell, bukod man po yung bulong. Man po. Supplemental man lang po yan. An kay pan talaga niya bulong. Ta ako po nagparatubod ba ni Garugsad? Wala lang yan. Nagparaniwang barang ako. Naglalaso problema ko. Ang ilang ko pala narugsad eh. Yan di po ang salamente ka-device ko sa DC mo ha. Tapagan ako ang problema mo lang. So hindi mo na ako kung tabang. Yan di pala na ikapay mag problema. Oh. Nagpa-compine ka mo nung petsa o nung Marso pa. Abril na gana. Mayo, 2 bulan na po. Dapat ko taan na kung na ano ka mo, nagbalik ka mo sa doktor, tanganing nasunod sa mga advice sa pigtaw sa indo. O, wala man po yan deo. Dapat ang kay panta po di sa mga resulta baga po tabi yung laboratory. Ano po yan deo? Emergency na yan maray?
1: Ano po?
0: Kaya nga, ang nga ko siya mo, kung grabe niyan kamtangan niya. Ang nakabutan kaya didi, ang ilang is ano, chronic kidney disease. Secondary to hypertensive. Ang alam po sa adi talaga, makaano talaga siya. Dapat kung hypertension siya, dapat po may resita ya di. Hindi naman po yan mabulong sa power cell. Kung sa puso siya, resita siya ning bulong para sa puso.
1: Ha?
0: Sige po, bumalik ka sa akin, dala mo din sa akin sa mga reseta, tayong matabangan ka po. Tadi kaya certification na tapos laboratory result. Yan yung laboratory mo, Marso pa. Ang kaipan ko po sa bago, tayong matabangan ka. Amo po? Oh. So, primero mong problema, umadun ka ng unay dito sa Maso Daraga. Tapigulat ka na po dito. Yan di po, tinawag ko ba si mong number ko, kung ano po ang kaipan mo, magkunta ka na lang po sa akin, tayong matabangan tayo ka. Amo? Muno pa po?
1: Yan lang.
0: Okay, oh, sige. Mag-ano ka na lang ha? Yan po, ano mo, kung unang pagtarisita sa imo sa doktor, importante po yan. Tinawag ko siya mga number ko, magkunta ka na lang sa kontaing matabangan ka, amo? So, yan man lang po ang problema mo?
1: Apo.
0: Okay, sige. Magadun ka na nga sa daraga, taulatan ka dito para matabangan ka. Tapos siya di po, para matabangan tabani ka, daroon mo so, mga records mo. Amo? Tapos pag-arog po saan, pwede kitang makatabang sa mga, pwede kitang makagad ng

0: pair nindo?
1: One three ata yun.
0: 1-3 lang? Aram ko po malang...
1: 2021 pa po.
0: Ha?
1: 2021
0: pa. Ay, pangyari manay.
1: Hindi po pangbaya di na laog sa tanchuling.
0: 2021 pa siya pig dialysis.
1: Opo.
0: Tapos pinundo nindo.
1: Opo.
0: Ah, hindi man yan maulian?
1: Ta, ura man kaya ako sir pampadialis nga ni.
0: Ata, sabi mo nga ni, miyembro ka mo ng purpose. Oh, may PhilHealth kita nga na. Ang, may package na po ang PhilHealth. Na may dialysis po ka mo ng arug sa adi. Magsabi ka po ng tututeng matabangan ka. Magsabi ka po. Kaya yan, napigtaw ko si imong number. Kontakon mo na lang po ako. Tayong matabangan ka mo. Magadun ka na muna sa maso. Daragatan yung maresolver na pang problema mo. Okay? Okay. Taganing matabangan ka po. Di ka magtago sa problema mo. Magsabi ka po sa tuto. Kaya nga ni po, para matabangan ka mo. Kami po, maski unong oras pwede kaming magtabang. Pero pika kita may mampu ang sitwasyon sa natababangan mo. Tama? Tama?

0: blessed. And I... Kaya yan po ang pinagsasabi ko pag minsan. Kami po tabi niyo mga barangay official, di man po kami nagpapasambo sa sendyo. Di ka mo magparatagas-tagas kung ano man ang problema ni Luta Pagabot. Yung oras may problema kamo, andaran ang raranya nindo giraray. Mga barangay official masan, araw kayo na mamatian nindo. Takong di ka mong sala sa barangay, di man po kamo mang, di man po tabi mangyayari na araw kang sa inyong bagay. Iyo? So sa liwat mga tugang sa ngaram po niyo bayas, oy good morning tabi kami kang Marlin Clemente Mondihari. And of course mga tugang good morning man tabi kay Eman Morcoso. Sir Danny Garcia, good morning. Ani ba kaya do joke sa raton pa mga barangay official ninda? Hindi po kamo magparatagas-tagas sa barangay ta may problema kamo ang solaminting rana ninyo tabi barangay mangga. Iyo po? Kung sa inyo po tabi ka mga sumaray na ito Bicolanya, happy lunch time.
1: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kansang guniang panlalawigan kan Albay Iragon 90.7
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa muma sa peligro ning mga kalamidad. Natural man, dibuhang tabayan na maging kansalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
3: Mas sa Bicolano, Oragon!
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng arthritis

0: na araw-araw. Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
2: J-Mar, Toto Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate break mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Kasangga at Kalusugan. Coming up next.
6: Coming up next.
7: Coming up next.
8: Come on guys, let's do this!
9: Woo!
8: Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed. Yes, you heard it right! With chia seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
10: Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds. Mabibili na sa inyong suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.
2: Kayo'y nakikinig!
5: Kayo ay nakikinig!
2: Sa programang Kasangga at Kalusugan!
4: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Hanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias.
2: Engimar Camonias.
4: Engimar Camonias.
2: Camonias.
4: Camonias. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: hangga at kalusugan.
1: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong Herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.
2: Jimar Camonias.
3: Jimar Camonias.
2: Camonias. Camonias.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig sa mga oras na ito.
1: Good morning!
0: Kumusta po yung ating mga minamahal na mga suki? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal.
1: Good morning! Good morning!
0: Ito naman sa ating lugar sa Kabisayaan at ito sa Kalakhang, Mindanao. Malusog na umaga. Welcome sa ating programa.
1: Good morning!
0: Kumusta na ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Samar Province, Leyte Province. Good morning. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag.
1: Good morning!
0: Kumusta na po ang mga kasangga nating mga nakikinig? Nawa po kayo'y palaging malusog, lalo po yung ating mga nanay, siyempre yung ating mga tatay. Kumusta na, ha? Kumusta na yung ating mga tito't mga tita, mga lolo, mga lola? Good morning. Welcome sa ating programa. Mga kasangga nating senior citizen na palaging nakatutok sa atin. Thank you po ng marami. At dapat habang kayo po'y nakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan, kayo po dapat ay lumalaklak or umiinom ng napatunayang napakabisa, napakasarap, napakahusay sa kalusugan ang produktong Markawe. Itong may agaricus, blase, morel, masro, may panax, ginseng, may spirulina. Yan po ang kaping ang sarap ng natural.
1: Wow!
0: At ito pong masarap pa rin Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, chocolate namnam healthy sa katawan. At itong Markawe with brown rice extract, ang kaping may kasamang masustansyang bigas, ha? Yung brown rice extract, mga parents kong minamahal, dapat mayroon kayo niyan habang kayo nakikinig. Ito naman sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Good morning, everyone.
1: Good morning!
0: San mang sulok ng ating lugar, siyempre kumustahan natin ang mga taga Calabarzon area, mga taga Mimaropa, mga taga Bicol region. Good morning! Welcome sa ating programa sa mga taga Metro Manila, ang Kalakhang Maynila. Good morning sa ating mga kahanggan sa bahagi po naman ng Batangas sa Province, ha?
1: Good morning! Good morning!
0: Nariyan po ang ating mga kahanggan at nariyan po ang ating mga katiwala. Good morning sa ating lahat. Sa bahagi naman ng Metro Manila, nariyan naman po yung ating mga kapanalig, ha?
1: Good morning!
0: Kumusta po tayong lahat, mga kapanalig? Malusog na umaga. San mang sulok ng ating lugar, good morning. Siyempre sa Kalakhang North Luzon. At siyempre, pagbati natin ay isang malusog na umaga sa mga taga Central Luzon, Pilipinas. Good morning! Welcome sa ating programa sa mga taga Subaybay.
1: Good morning! Good morning!
0: Ay napakarami palang nakikinig nating mga gwardya. Hani, good morning sa mga gwardya nating mga tagapakinig. Salamat po ng marami. Sa mga maninindahan, good morning, maraming salamat. Mga nasa tahanan, mga nasa tindahan, mga nasa public market, ha? Lagi nakasubaybay sa ating program. Maraming salamat. Siyempre naman, huwag nating kalimutan, nakikinig ang mga nasa sasakyan, lalo sa mga pang-pribadong sasakyan.
1: Good morning!
0: Ang lagi po nating ipinapaalala, mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho, ha? Yung mga nasa pang-publikong sasakyan, yung mga nasa bus, good morning. Ingat po palagi, mga kasangga nating drivers, good morning. Yung ating mga conductor, good morning. Malusog na umaga po, welcome sa ating programa.
1: Good morning!
0: Ang sabi nung nag-comment dito, kami po nakikinig sa iyong programa dito sa Dalahikan. Saan sa Dalahikan? Dito po sa May Isdaan, ha? Yung mga nagpepedikab ay nakikinig sa ating programa. Maraming salamat po, ha, sa mga taga Dalahikan, Lucena City.
2: Maraming maraming salamat po.
0: Alam ba natin yung ating grocery dito sa may bahagi po ng Iam, Lucena City, yung pong B-Mads, ha? B-Mads, marami palang markapi dyan, ha? Sa B-Mads, ha?
2: Correct!
0: Kaya kung alam natin yung B-Mads dito sa Lucena City, sa may Iam, at saan mang sulok, sa DIY din, mayroon din marami, ha? At syempre dito rin sa, ay grabe ang markapi natin dun sa ano, sa ShopRite, dyan sa may lugar ng Kandurang Mayaw, ha? Abay, napakarami pong produkto dyan. Anyway, good morning sa ating lahat at sa mga radyo po na nagdadala ng ating produkto ay siyempre hindi po yan nawawalan, ha. Marami po yan mga parents kang minamahal, ha. So, good morning sa ating lahat, malusog na umaga sa lahat ng nakikinig at sa mga nagmimensahe po sa ating numerong 0918-2777888. Mamaya po, basahin ko po ang inyong mga mensahe, ha, yung inyong mga message, ha, yung mga nagbibigay ng mga magandang mensahe sa kausayan ng ating produkto. Mamaya po, basahin natin yan sa bandang pahuli po yung mga parents ko, ano. So good morning sa ating lahat, malusog na umaga. At ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injemar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkod.

0: Kayo po ay nakikinig
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated.
1: Nationwide!
2: Si Ate Ermelita de la Cruz, may nakasanayan na. Pero nang matikpan ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, hindi na niya ito maiwanan pa.
3: Ermelita de la Cruz, Ermita, Balay, Batangas, 62 years old. Retired na po itong nanay nito.
4: Oh, nanay.
3: Aba, ang iniinom kong kape ay Mark Cafe 5-in-1. Kami talaga yung regular, kami dalawa mag-asawa. Pag minsan umiinom din siguro mga dalawa o tatlong anak. Pero hindi sila regular. Yung kami lang yung mag-asawang regular. Aba, matagal na to. So, ang dami kong entries no, kay Manalo. Wala yung ano, hindi ako kinakabag sa kape. Dahil hindi ako masyadong ano sa kape. Hindi ako kinakabag. Hindi wala siyang anong epekto sa yan. Yun. Hindi katulad ng isang ibang kape na nakakapangasin. Bukod sa nakasanayan, paniwala kami na okay. Kasi hindi lang nga kami makaalis dyan sa Mark Cafe. Iba na hinahanap na yung last nakasanayan talaga. Uminom na rin sila dahil ako naman napaka-maselan pag yan yung mga kape. Eh, yung Mark Cafe yung nagustuhan ko siya.
1: Mag-Mark Cafe araw-araw. Nabibili na sa pinakamalapit na drugstore, butika, supermarket at groceries dito sa ating lugar. Ang iba pang produkto ng JMR Herbs Incorporated ay mabibili mo na rin sa Shopee at Lazada.
5: Masayang pamilya. Barkada.
6: Yes!
5: At higit sa lahat, ang buhay na masigla.
7: Pero alam mo ba na sobrang dami na ang nagkakaroon ng problema sa puso?
5: Hindi lang sa relasyon, ha?
7: Yung literal na sakit sa puso ang pinag-uusapan.
5: Kaya naman Kasangga, dapat may sapat na fiber,
7: protein,
5: and omega-3 ang ating katawan.
7: Tulad ng pamilya ko,
5: umiinom kami ng Mark Juice.
7: May chia seed kasi.
5: Punong-puno ng protina na siya ring mag-aalaga sa puso ng bawat isa.
8: Honey!
5: O kita ang pusong mapagmahal at tunay na masiglang pamilya.
1: Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed.
5: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at drugstores dito sa ating lugar.
9: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Jimar Camonias. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias. Camonias.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Nawa po kayo'y maging malusog. Kumusta na po yung ating mga parents? Dapat lagi tayong humihigop ng masarap na markape at marchoko sa inyong kinalalagyan saan mang lugar sa ating bansang Pilipinas. Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Gusto po namin kayo'y maging malusog, basta't ang gawin natin, tayo po ay laging kumonsumo ng mga mabibisang produkto ng Gemar Herbs Incorporated na pwede po nating mabili dyan po naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, hanapin natin Gemar Marketing online shop store, mga parents kong minamahal. Atin pong medyo pag-usapan po yung masarap nating juice, ha? Yung fruit drinks, ha? Yung fruit extract, mga parents ko. Yung may sangkap na chia seeds, may sangkap na buwamera, may guyabano, mangosteen, may garcinia gamboja, tinamisan ng stevia extract powder, mayroong guarana extract, mga parents ko. Tapos may L-carnitine, L-glutathione, may sangkap na marine collagen powder. Yan po ang ating produktong Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink, mga parents ko. Maganda yung lalagyan, kaya madali nating matandaan. Parang ano, kulay pink yung ating kahon ng ating Mark Juice. Yan ay kapatid ng ating mga produktong Mark Cafe, ha? Si Mark Juice, ha? Mark Juice.
1: Correct! Wow!
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
3: And Gemar Camonias.
4: Gemar Camonias.
3: Gemar Camonias.
4: Camonias.
3: Camonias.
0: Mga parents kong minamahal, yan po ang hindi basta-basta juice lamang, hindi ordinaryong juice yan, ha. Yan ay juice na maraming fruit extract at kasama na po yung ilang mga herbal extract, mga parents ko. Kaya yung mga kasangga natin, kung

Isangkap na chia seeds. Ano ba yung chia seeds, mga parents ko? Yan yung maliliit na ano, itim na buto. Galing po yan sa halamang Salvia Hispanica. Napakahalaga po na pagkain ng mga Aztecs at Mayans itong ating chia seeds, mga parents kong minamahal, na isinangkap dito sa ating Mark juice. Matagal na panahon na pong ginagamit ito ng mga Aztecs at Mayan bilang pagkain. Matagal na panahon na po, mga parents ko. Tapos ngayon, isinangkap naman dito sa ating Mark juice, sapagkat ito, mga parents kong minamahal, ay nakapagpapalakas ng ating pangatawan. At ito'y nakatutulong po para maging maayos ang ating kalusugan. Ito pong chia seeds, mga parents kong minamahal, ito'y puno ng fiber, protein, omega-3 fatty acids at iba't ibang klaseng micronutrients. Yan po yung chia seeds. Yan ay may mataas na antioxidant content na panlaban sa mapaminsalang free radicals. Yan po, mga parents kong minamahal, ang ating Mark juice, 91 plus 1 juice drink na may chia seeds. Napakababa sa carbohydrates ang ating chia seeds, kaya ito'y kilalang kilala ng ating mga parents na gustong makontrol ang kanilang paglaki ng pangatawan. Malaki ang itutulong ng chia seeds sapagkat ito'y may mataas na protein at fiber na siya namang nakatutulong para mapababa yung ating timbang. Kaya yung ating mga naghahanap ng Mark juice na may chia seeds, yan po yung ating dapat inumin, ang Mark juice 9-in-1 plus 1 na juice drink. Kaysa po uminom kayo ng ordinaryong juice, ito na po ang inyong bilhin, yung Mark juice na maraming nutrients. Halos sa yung ordinaryong juice, tapos itong ating Mark juice ay halos nagkakapayas na ng presyo. Pero kagandahan po ng ating Mark juice ay may dalang sustansya, may iba't ibang klaseng herbal extract. Kaya maganda po para sa atin, ha, mga parents ko nakikinig. Kung kayo'y umiinom din lang ng juice, kung ako sa inyo, ang bibilin ko yung Mark juice 9-in-1 plus 1 juice drink sapagkat napakarami po ng sangkap nito. Talagang sabi nga nila ay loaded, ha? Loaded siya sa mga herbs, loaded sa mga fruit extract, na itong fruit extract ay nagbibigay ng iba't ibang klaseng sustansya. Para po yan sa ating mga parents, ha? Kaya mag-juice po tayo ng Mark juice. Yan po naman ay mabibili natin sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Basta hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, o kaya po sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Hanapin po ninyo yan at ipagtanong sa mga may-ari ng drugstore kung nasaan ang ating Mark juice. Para sakali kung kayo'y mahilig bumili sa mga drugstore or pharmacy grocery, ay mayroon kayong babalikan. Kung sakalit nagdudumali, mag-Shopee at Lazada po kayo. Sigurado po yan, makakarating ang produkto sa inyo. Mark juice 9-in-1 plus 1 juice drink, available po yan sa lahat ng lugar dito sa ating

0: balikan ang pagkipagpanayam ni Kasanggang Arvin Enriquez para naman sa mga kumukonsumo ng produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kasanggang Arvin, go ahead.
1: Maraming salamat Kasanggang Ingie Mark Gamonias. Mga kasangga, makakapanayam po natin ngayon ang ating suki mula po sa lungsod ng Lucena kung saan po natulungan ng produkto ng GMR Herbs Incorporated at

0: din pong sabay-sabay alamin kung paano po natulungan ang ating kasangga. Ma'am, ano po ang iyong pangalan? Edad, data, tagasan po tayo dito sa Lucena City.
1: Ako po si Judy Lynn Diaz, 38 years old at taga Lucena City.
0: Sino-sino naman po ma'am ang kumukonsumo po ng produkto ng Jmar Herbs dito sa inyong pamilya ma'am? At anong produkto po ito ma'am?
1: Kami po ng nanay ko ay matagal nang nainom ng Markable Brown Rice. Ang aking pong nanay ay mataas po ang sugar, kaya brown rice po ang kanyang ininom. At noong narinig ko po sa radyo na meron din po pala ang Markape na Mark Juice na nakakatulong

0: ang lasa nito. At bukod po doon, napansin ko po na nakatulong po ito sa aking menstruation.
1: Ah, magaling po, ma'am. Ah, sige, ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po yung magandang naranasan nyo sa pagkonsumo ng aming produktong Mark Juice?
0: Ako po kasi ay kapag dinadatnan ay sobrang konti po na nalabas na ito po ay colored brown, tuyo, at sobrang masakit po sa puson. At tinry ko pong uminom ng Mark Juice at ayun po, lumabas po yung dugo ko. Sa mga sumunod po na buwan, ganun po ulit ang nangyayari, namimilipit pa din po ako sa sakit. Iniinuman ko na lang po ng Mark Juice, tapos tagay po noon, lumalabas na po yung dugo ko wala pa isang oras. Kaya nakakatulong po talaga itong Mark Juice sa akin, lalo na po sa aking duwa ng balaw.
1: At sa mga kapwa niyo naman po kababaihan, ma'am, na nakakaranas po ng gantong kalagayan pagdating po sa buwan ng dalaw, ano po ang nais niyo pong sabihin sa kanila?
0: Para po sa mga kababaihan na nakakaranas din po ng ganitong pangyayari tuwing buwan ng dalaw, subukan niyo na din po ang Mark Juice dahil para po sa akin, ito ay epektibo at nakakatulong para may ibsan ang sakit na nararamdaman ko tuwing buwan ng dalaw. Subukan nyo na din po. Wala naman pong masama kung ito po ay inyong susubukan. Pero para sa akin, number one po itong market.
1: At mapakinggan nga po natin si Kasanggang Judeline Diaz ng Lucena City na natulungan po nitong ating produktong Mark Juice 9-1+1 Drink Mix, mga kasangga. At napakaganda nga po nitong Mark Juice sa kanya at natulungan po siya patungkol po sa kanyang abnormality ng kanyang buwa ng dalaw. Kaya sa mga kababaihan po natin dyan at mga problema din po pagdating po sa menstruation, wala pong mawawala kung susubukan nyo din pong kumonsumo itong ating juice na Mark Juice. Ano po, mga kasangga, pwede po nyo pong ma-avail sa mga drugstore, pharmacy, dyan po sa inyong lugar. At kung wala po, pwede nyo pong bisitahin ang aming online shop na JMAR Marketing Online Shop sa Shopee, Lazada, TikTok. At para po sa Kasangga News Update, ako po muli ang inyong nakasama, Kasanggang Arvin Enriquez. At balikan po natin ngayon ang ating lingkod, ang ating Kasanggang Injimar Camonias para sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Maraming salamat, Kasanggang Arvin, sa iyong Kasangga News Update. Para naman sa mga kumukonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated.
3: Mark Juice 9-1+1.
4: Kayo ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: At ngayon, narito ang ating hashtag, Kwentong Mark Cafe. Ikaw

0: sa ibaba, tilayan talim. Subukan po ninyo uminom ng makape. Mararamdam ninyo, masigla kayo. Lalo na po sa pangkaraw-araw ng buhay.
1: Ikaw, anong kwentong

0: Manong More Choco Mix, 9 in 1 plus 1 chocolate drink. Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix, Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na sa
1: KGP, Generics Pharmacy.
0: Isa na namang masayang balitaktakan, kasama si Kasanggang and Jimar Camonias. Jimar Camonias, Camonias, Camonias.
2: Yan po mga Kasanggang, kabuuan ng ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
3: Maraming maraming salamat po.
2: Bukas po ulit tayo mga parents kong minamahal. Nawa po kayo'y laging malusog. Ako po'y babati ng happy happy birthday sa mga Kasanggang nating nagbe-birthday sa

0: sa mga nagdadaglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan yung pagaling. Dalangin po natin sa poong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasangga natin sa ating FB Live, walang iba kundi si Kasanggang Hernan Uribe, at sa ating namang research para naman sa ating mga sangkap ng ating mga produkto, na rin po sa ating si James Banyaga ng Baguio City. At sa Kasanggan News Update, syempre naman si Kasanggang Irvin Enriquez. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inge Mark Amonyas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programa nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Mas sabikulado o nag

0: James, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
3: Lourdes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
3: Kasi po, yung mata ko,
2: malabo.
3: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
3: Medyo malinis ma.
2: Malinaw-linaw na?
3: Malinaw-linaw lang.
2: Nakakakita ka na ng konti?
3: Oo.
2: Oo. So, maganda ang eyes ba?
3: Maganda yung eyes pa.
4: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santolino, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
5: Makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: kala ko kutang magpaka-admin tato ni di sa abaga ko. Puro pundulo kan patato-tato mo. Magpatata ka muna.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Han, tulog na ba si baby?
5: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
4: Ay, sorry ha. Han, oras na.
5: Oras na para.
4: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
5: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
4: Oh, ano yan?
5: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
4: Eh, ikaw talaga, Han.
5: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
7: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ay po, ito yung maestra po kung nakit po.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahilan lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Mula Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Okay.

0: Uy, pre, si Rui dito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radio Uragun. The most memorable.

99.7 Oragon and Yozo, welcome sa programa Oragon sa Hapon. Yes, samahan nyo si Ligaya till about 3 p.m. mga ka-Oragon. Yozo, para sa inyong mga guru greeting, sige na push na send sa aming number na 0961-355-6393. Diyan lamang kayo, here's All I Need by Jack. Keep it right here only here on BW99.7 Oragon.

0: Tita, pwede ba bang ilusyonan ang aki mo?
1: Aw, yata, kaya mo siyang buhayon?
0: Ay hala, condolence po Tita. Daik ko man kaya aram na gada na pala siya.
2: Mas sa Bicolano o Hagol?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
7: Two old friends.
6: Right here on Urago sa Hapon.

minutes makalipas sa ang alauna ng paghahapon. And kasama nyo pa rin si Ligaya sa programang Uragon sa Hapon. Baka ikaw. Yes, shout out sa lahat pa rin na nakatutok sa amin jar na at naku, eto nga nagsalita na si Kim Domingo, guys. Ayan, sa usapin na, na ito ay mayroong karelasyon noon na isang politika, ay politiko. Sinabi nito na kung itatanggi niya ay mayroon at mayroon pa rin magsasabi ang iba, ganun din kapag aminin niya ay mayroon pa rin masasabi ang mga tao. Kaya minabuti na lamang niya na ipaubayan sa taong kanilang paniniwala dahil marami na umanong humatol sa kanya. So, kung wala naman talaga, bakit di niya sabihin? So, wala siyang sinagot sa tanong. Yan lang ang nasagot ni Kim Domingo. Hayaan na natin siya. Maganda naman talaga siya. Flawless. Kung ako naman, gagamitin ko talaga. Sayang naman, di ba? Masastak lang. Yan, so yan, so mga kauragon, more chika pa till about 3 p.m. Kaya here we got a song, King and Queen of Hearts by David Pomeranz. Keep it right here, only here on Big Double I 90.7 Uragon.

0: Yan.
1: Siya di paano kuha ng pinigib mo naman ni Inday?
0: Ah, okay.
1: Wait lang.
0: Mahal,
1: nagkakarigos pa lang si Inday?
0: Siksihon! Ang puti!
1: Ha?
0: Siripon mo? Sabi mo siripon ko.
2: Mas sabikulado o ragon?

104.7 Oragon and Nails, there have it, a song, Have I Told You by Rod Stewart. 48 minutes after 1. Hello sa lahat na mga nagkakape na sa mga oras na ito. All nagkakape. And also, uy, paalala lang ha sa mga estudyante or sa mga kabataan dyan. Hanggang May 18 na lang ang voters registration. And kung hindi pa kayo nakakapag-register, go na kayo guys sa nearest COMELEC. Ayan ang paalala natin ha. Dahil 95% lang ready para sa BSKE. Kaya mag-register na kayo guys sa mga magpapapalit ng lugar, go na. Hanggang May 18 na lang yan. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's Jed Madela, Laging Ikaw. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7, Oragon.

You're still listening to Big Double Line 90.7 Orago na Nails. It's exactly 53 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Yan ang kansyon ni Jed Madela. And also, good afternoon. Nasa ano yan, nagpapa-check attendance ng ating certified listener dyan sa Anislag Relocation Site. Ayan, hello dyan sa Rodriguez family. And syempre, batiin din natin dyan sa Rosales Eatery. Hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Sa kanilang sex bomb girls, si sina Aryan, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Of course, katutok din at tutok na tutok dyan sa Pacifica Agrivet. Sa lahat ng staffs, hello kay Claro, kay Reynard, kay John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Kaya para pa rin sa inyo mga guru greetings, sige na push na send na sa aming number na 0961-355-6393. Huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat. Makakasama nyo pa ako guys till about 3 sa programa Oragon sa hapon. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: sweetie?
1: Yes, sweetie?
0: Tandaan mo, naigwa kang ako sa kada pagmatang maasim pagturog mo.
1: Huh? Ano ka munta?
2: Masapikulado o hagun?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Kami rats yung bao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Ang tingko mo lang mo kaibigan. Ano mata?
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya kaoperahan?
1: Hindi po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
1: Dati po hindi ko manabuo ng parang alapaap.
0: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang alapaap niya.
2: Ang mismo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang mismo na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang mismo Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radio Urag.

Dubai 90.7. Ora din Iaz, it's 2:09. Oy, congratulations. Kung hindi pa, hindi mag-congratulate mo. Kanina pa talaga. Kanina pa kinakabahan. Oy, congratulations to all the LPTs out there. Oy, grabe. Ano, mahaba-haba pang posisyon ang haharapin. Pero thank you, Lord, sa lahat ng mga pumasa. Ang daming mga ano, ha, top-notchers. At nangunguna ang Bicol University Daraga. Yun ang nakita ko kanina, guys. Yan lang, congratulations to all the licensed professional teachers ngayon. Grabe yung last week pa kinakabahan. Kasi 99.9 something na. Tapos ngayong araw nag 99.99. And then naging 100. So totoo na nga talaga, guys, nangyari na. Yan, congratulations to all the LPTs. Kaya dyan lamang kayo here, Superwoman by Karin White. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
4: You old friend.
3: Right here on Uragwan sa Hapon.

0: sa totoo, bastugon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos mo kita maragayan asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Di mo sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bako man ako Diyos.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliosa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Federan branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: The sweetest melodies.
11: So beautiful.
7: And the unforgettable memories.
11: I miss your love since you've been gone.
7: Played in one playlist. You are Uragon Sahapu.

0: Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bikulado, Urakun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
5: EGP!
4: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
5: EGP!
4: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink?
5: EGP!
4: Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra, at Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na!

only here on Uragun Express.

0: mabait pero malupit.
1: It's not just about music, it's all about you.
0: Lalo na kung siya'y in heat.
1: Gusto ko yan.
0: Ang kunehong sobrang kulit. Get ready for Rod Rabbit. Yes. Hello again. Maganda. As in, talagang magandang lalaki ako. Yan, that's right, mga suki. Ako niyong kasama, gamami mo na alasinko ko ng hapon. E just in case interesado ka, sabi ko nga, para mas feeling close tayo, tawagan mo ko, text mo ko. Pwede rin naman puntan mo ko ng istasyon. Mas personal, mas closer. At saka syempre, dahil magpasado alas 3 pa lang naman, mas feel ko kung magdadala ka ng merienda. Samahan mo rin ng halo-halo. Kasi mainit ang panahon eh. Ito ang Oragon Powerheads. No, Oragon Express pala. Sorry na. Kasama nyo si Papa Rod hanggang alas 5 ng

The music of Marian Rivera. Sa kanyang sabay-sabay-sabay-sabay tayo. Oo. Huwag niyo hong iiwanan, ha. Promise niyo yan. We got about 19, make it 18 minutes makalipas sa buhay ka, may katlo ng hapon. Sensya na, parang langu pa yata ako. Ang hirap kasi maka-get over sa halo-halo ni Ate Jen. Oho. Congratulations, by the way, sa bagong-bago. Kalalabas lang ng balita. And we're very happy as well. Dahil LPT na si Jennifer Lopez, also known as DJ Ligaya. Ligaya ang itawag mo sa kanya. Isa sa aming mga DJs dito ay kakakapasa lang sa pagiging licensed professional teacher. As in, congratulations to you, Ate Jen. At hari nawa, masimulan mo na ang iyong adhikaing makapagturo sa mga kabataan. We got more great songs coming away as we move along this super sunny. Napakamainit itong araw ho ng Martes, ikalabing dalawa sa buwan ng Mayo 2026.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: Nay, anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.

0: ஆகிட்டாலும் மாறி அங்கே வந்தவங்க தலாக வேண்டோ லசிங்கனா ஒரு தலக மாறி கைத்தும் பை கஷ்ண தலக கிட்டா வேண்டோ துணி கிரிக்க ஹா அனிதன பல செய்ய அல்லும் மாறி சீர்க்கோனே மாறி நக்கிட்டா வேண்டோ துணி கிரிக்க அசாவா முகோ
1: Sabikulado o hagon!
2: Uy, pare! May kape pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare! 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare! 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman na isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-6297 Borsanaga. Ang Tierra de Ibalon Travels at Dorsey Station CBD. O pwede to mail.com FB page or schedule Travels Keeping the Move. Surveying Bicol with all of the hottest and news that this is News Asian. The region on air. 80.7 Uragun.
9: Ano? Uragun!

The music of Bruno Mars and Rose. That's Apata Apata. Exactly 10 minutes after 4. Still sana second hour stretch po natin magsasama-sama. Ngayon po napakamainit as in maalinsahong araw ho ng Tuesday. Grabe naman ito. Pero salamat pa rin dahil nakapag-papresko kami ngayon. Salamat talaga sa LPT. Salamat LPT Jennifer Lopez Amonte. At kami naman ay nabahaginan mo ng iyong swerte. Pag inabot ka nga naman ng swerte. Katatapos, I mean, nakalabas lang ho ng resulta ng professional licensure for teachers. Talagang kumpirmadong kumpirmado na. Teacher ng matatawag si Jennifer Lopez, also known as Lady Ligaya.

yung tipong but I mean arestado na naging bato pa. Naman talaga. Yan kasi sinasabi ko naman, si Trillanes naman kasi masyadong excited. Pero in fairness naman kay Senador Trillanes, eh talagang siya naman nag-effort. Oo, eh kasi naman ba naman ito si Bato eh, may paano-ano pang nalalaman eh. Okay.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Playing only the best variety. 2080s, 90s, and today. Right here on Uragon Power Hits.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemix 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemix 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemix 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemix! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: So, ano pangalan mo?
6: Dr. Royo po.
5: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Nagtiwala ang nasa po, ang baga po, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiritso na.
7: Ang NIMS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligas, PCP. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang NIMS Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner, Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Gideon West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.

para by Peter. Exactly 4 minutes before we hit alas 5. Ako'y lalayas na muna pansamantala mga suki ha, pasensya na. Dahil oras naman para ako'y magpaalam pansamantala. Pero promise again, hopefully by tomorrow. Ako pa rin po yung mga kasama mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. In the meantime, sige po, lapit na. Sana. Ikita po yung mga labit, bisgis sa inyong mga radio sets. Kaya ito ng pinaka-aabang-abang-abangan. Pinakamimithi! At ang sabi nga ni Lola, pinaka-sama-sama. Sana. Walang iba. Ang kiss! Sabay! Yahoo! Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Tuesday night ahead of you.

0: Sabigulado o Ragun.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
4: Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo.
4: Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay.
2: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: pinsan mo?
1: Di si Berio.
0: Nata, anong digdikan mo niyan? Ano ang problema mo?
1: May nagkukulungan pa yung kong eh. Anong dagang ko nagkukulung?
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Main Smoke sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Main Smoke Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Maliyasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Smoke Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Picolanos Region Y.
5: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Ano ang nararamdaman mo?
6: Matakupo.
0: Hindi mo maibuka?
6: Hindi mo. Nahihilo pa ako palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
6: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
0: Sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
6: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahihilo?
6: Hindi na po. Namulat na po ako.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
6: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
6: Salamat po.
2: Ang Main Smoke Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Smoke Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Men's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Men's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Men's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Maliyasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Men's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Ako po si Corazon Sagali. Hindi pong mata po.
0: Nat, ano na ang idwa kaan? Glaucoma? Ano, for operation?
8: Iyo po.
0: Ngayon, anong ginigo mo?
8: Ano lang po ako, ay spab lang po ako.
0: Oh, so, isa na ba yan mga detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
8: Sige.
0: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
8: Magayon na po ang findings niya.
0: Glaucoma free ka na?
8: Glaucoma free na po ako.
0: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
2: Ang Main Smoke Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Smoke Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Ano pangaran mo?
9: Igwan po. Ang pipagulang mo ito, ang mata.
0: Ano dang igwa dyan? Katarata? Glaucoma?
9: Katarata po.
0: Kumuya kaoperahan?
9: Ipo.
0: Hindi ka nagpa-opera?
9: Dati po, hindi ko managulang ng tao. Alapaap.
0: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
9: Nilipis na po ang alapaap.
2: Ang Minsan Mga Center Main Branch ay matatagpuan

0: yun, maliit na baga siya, nakita ko.
1: Oo, pwisos na siya.
2: Ang main school na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main school na Center, Federan Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Isidirio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulukan pa niyo ko. Anong dagang ko nagkukulong?
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Hindi po. Narahay ako.
2: Ang main school na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang main school na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiosa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main school na Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Ako po si Yubi Baranda. May pigmati ako sa Kuyang Heart. Nagtega ko dito sa Lins Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamati na ka. Hindi na ko. Parang kumikirot ni isa na mga ilang minutes. Salamat po na wellness na.
2: Sa Barangay 24, Legazpi City. Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Lins Wellness Branch ay matatagpuan sa Galiosa Street, Purawangan, Pilak. Nandiyan na 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Lins Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: So, ano pangalan mo?
7: Pastor Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa means?
7: Nagdiwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang main school na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang main school na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiosa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main school na Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Hi, Kim. Kung natin po, 6 days pa lang po, yun parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
3: dugo.
8: Tapos yun po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
3: Wala na yung
8: bukol.
3: Bukol. Tapos yung kape.
8: Opo.
3: So, ano nakatulong sa'yo? Yung minced kape?
8: Minced kape po at saka minced kape.
3: Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang main school na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako.

0: 5 PM.
1: Ang Maze Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Maliesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Maze Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
3: Love, yes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
3: Kasi po, yung mata po,
2: malabo.
3: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
3: Medyo malinis na.
2: Malinaw-linaw na. Nakakakita ka na ng konti?
3: Oo.
2: Oo. So, maganda ang eyes ba?
3: Maganda yung eyes ba?
0: Ang Maze Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Maze Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
3: Tulong
2: beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
3: Yes.
2: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sana sa BP niya after one month?
3: One, 30 over 80.
2: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
3: Yes.
0: Ang Maze Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Anong pangalan mo?
4: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko.
3: Pirada pang blood sugar mo, sabi kang doktor?
4: 160.
3: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
4: Na beses.
3: Anong makulog? Tulak?
4: Bakuna.
3: Very ano?
4: Mag-auson.
3: O kanya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
4: Nahaday naman ang parakulog.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Maliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Ano pong pangalan mo?
5: Maricel po.
3: Anong mga nararamdaman mo?
5: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, kapitaan. Tapos yung minsan yung pandina ko, nagpapaltikrit yung hindi ako nakakatulog.
3: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Minsan dalawa, tapos.
3: Ngayon, anong unang binili mo?
5: Ito po yung Mints Coffee.
3: Anong unang na gumaling sa'yo?
5: Pagdumi po, dati minsan day, nakagumi lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, sa tatlong beses.
3: Yung pagtulog mo?
5: Mahapaganda na po.
3: Ha, dati ihi ka ng ihi?
5: Opo.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Ano pong bangalan? Pangalan mo?
5: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
3: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Minsan dalawa.
3: Ngayon, anong unang binili mo?
5: Mints Coffee.
3: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
5: Pag dumi po, dati minsan day, nakagumi lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, sa tatlong beses.
3: Wow, yung pagtulog mo?
5: Maganda na po.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Maliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Nanay, anong pangalan mo?
6: Ilang streaming. Medyo makamay ang nalawas sa mga tamon ng digital tukol.
3: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
6: Maray po.
3: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
6: Maray ang lawas ko ay garo. Pagpagturo ko pa, okay na lang po.
3: Ayun, sa pag-CR mo?
6: Iyon mo po.
3: Maayos na? Maray su kape?
6: Iyon po.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Maliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside
2: beside Viduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
6: Medyo matanggayan na lawas ang mga damon, gantungod.
3: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
6: Maray po.
3: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
6: Maray ang lawas ko ay garo.
3: Magaan?
6: Magaan.
3: Pagkaturog mo?
6: Pagturog ko, okay na lang po.
3: Ayun, sa pag-CR mo?
6: Hindi
3: mo. Maayos na? Maray so kape?
6: Hindi po.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
4: Magayon po. Nagralang to ang grado. Yan po yung Nins Juice.
3: Dati ang grado niya, pera?
4: Ano? Ano ma, 90. Tapos nag 94. Nagbiglang nag-donor.
3: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
4: May social 89, nag 92. Tapos uwi niya, with honor siya.
3: Tapos healthy.
4: Oo, uwi. Hindi nagtaba. Hindi siya magsug siya magtakan.
3: Active.
4: Oo, active. Tsaka,
3: yan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo! Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Mga Center Pila Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
7: Napanakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung i-add ko. Ito na ang pinag-maintenance ko. Sa dahil pa manakulog ang maintenance ko na high blood pero normal ang dugo ko. Normal for me ang pagpapano ko na normal. Dahil sa kape.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Mga Center Pila Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Anong pangalan mo?
8: Si Rodinda Borromero. Ano po, yung daragan ko, nagaparapit po. Tapos yung sa tulang ko po, nagaparakulog.
3: Ano ito? Dahil ka na nangangapuro? Pampulog?
8: Hindi na po talaga.
3: Ilang bulan ka lang nag-inom?
8: Mag-one month lang po.
3: Dahil ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos, ano nangyayari sa imo?
8: Parang matutumba po ako dahil kay RTT.
1: Ang Aminsino na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Aminsino na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiosa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Aminsino Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Tatay, itong sa kidney mo buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiparambulan.
9: Karambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka?
9: Hmm.
3: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
9: Yan, nag-abus.
1: Aminsino Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Aminsino Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiosa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Aminsino Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Ano ang nararamdaman mo?
10: Mata ko po.
3: Hindi mo maibuka?
10: Hindi. Nahihilo pa ako palagi.
3: Pag binubuka mo? Silang buwan ka na nakahiga lang?
10: Silang buwan po. Pag naupo ako, minuto lang po.
3: Sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
10: Pinawisan na po ako.
3: Tapos, hindi ka na nangilo.
10: Hindi na po. Namulat na po.
3: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
10: Hindi po.
3: O, gagaling ka na in Jesus' name.
1: Aminsino Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Aminsino Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
11: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagta-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa New Swelling Center at salamat sa Panginoon.
1: Aminsino Wellness Center Main Branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Ako po si Corazon Sagali. Inipong mata po.
1: Nat, ano na ang udwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
2: Iyo po.
1: Ngayon, anong ginibo mo?
2: Ano lang pa ako? Ay, spa lang po ako.
1: So, isa na ba yan mga detox? Okay. Pirang bulan kang ice spa?
2: Sige, sige.
1: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
2: Magayon na po ang findings niya.
1: Glaucoma free ka na?
2: Glaucoma free na po ako.
1: Dahil ka na da-operahan. Ay, wow! Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligas, PCP. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Ano pangaran mo?
4: Igwan po. Ang pipagulang mo kayo din ang mata.
3: Ano dang igwa dyan? Katarata? Glaucoma?
4: Katarata po.
3: Muya ka-operahan?
4: Hindi po.
3: Dito nagpa-opera?
4: Dati po hindi ko managulang ng tao ang alapaap.
3: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap?
4: Nag-nilipis na po ang alapaap.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligas, PCP. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
5: Parang

0: Kahit na baga siya nakita ko.
1: Oo, Jesus na siya.
2: Ang main salon ng San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main wellness center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Si Siberio.
3: Nataanang digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulukan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulok.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digdig?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. Iso sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digdig?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang main salon ng San Fermin Branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwangan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Mills Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamati na ang karahaya. Hindi na ako kinakati na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
1: Ang Mills Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: Ma'am, kita kids po tayo.
1: So, ano pangalan mo?
2: Roroyo po.
1: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa means?
2: Nagdiwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
1: Dati, kinakapos ka na?
2: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
0: Ang Means Rural Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Rural Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Rural Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Hi, Kim. Kung natin po, 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung
4: bukol.
1: Bukol. Tapos yung kape.
4: Opo.

0: yun know, ng
1: nakakakita ka na ng konti?
0: Oo.
1: Oo. Oh, so, maganda ang ice ba?
0: Maganda yung ice ba.
2: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Sonora Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake. Walang beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
3: Yes.
1: Pero ang nagdetox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
3: 30 over 80.
1: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
2: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Main Sonora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Maliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sonora Center Federan Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Anong pangalan mo?
5: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso ko po mo.
1: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
5: 160.
1: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
5: Apat na beses.
1: Anong makulog? Tulak?
5: Dato na.
1: Dari ano?
5: Mag-auson.
1: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
5: Nadal na managparakulog.
2: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every

0: Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Tiduran Albay, beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ano pong pangalan mo?
1: Maricel po. Di ako nakakatulog.
0: Ilang oras na lang tulog mo?
1: Isang dalawa.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
1: Means coffee.
0: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
1: Pag dumi po, dati minsan din nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan 3 beses.
0: Wow, yung pagtulog mo.
1: Maganda na po.
0: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwahan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Nanay, anong pangalan mo?
4: Ilang news streaming video matangay ang nalawas sa mga damon na nungitan tungkol.
3: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
4: Maray po.
3: Maray na? Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
4: Maray ang lawas ko ay garo. Pagpagturo ko pa, okay na lang po.
3: Ayun, sa pag-CR mo?
4: Hindi mo po.
3: Maayos na? Maray sukape?
4: Hindi po.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiosa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Nanay, anong pangalan mo?
4: Ilang news streaming video matangay ang nalawas sa mga damon ng tungkol.
3: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
4: Maray po.
3: Maray.
5: Si Ma'am Nins Rosal, kumusta po kayo? Pasensya na po, andito ako sa bahay ko. Kasi kakaratik ko lang po, galing po tayo sa outreach natin. Diyan po sa Barangay Hindi, sa Bacacay Albay. At napakarami na naman po ng ating natulungan ngayong araw na to. Alam niyo mga kaibigan, almost, wait lang ha.
1: 5 p.m. Ang Means Wellness.
5: Ang dami po nang nabigyan natin ng school supplies. Ang dami natin nabigyan ng mga supplement. Hanggang alas 5, medyo po ito nag-check up. Paghapon po, simula 10 a.m. hanggang 5 p.m. So, kakalating ko lang po kaya hindi na po tayo inabot. Hindi na po ako nakaabot sa registration. Pero, huwag kayong mag-alala. Ngayong araw na po na to, ngayon po, ay mamimigay po ako ng dalawang winner po. So, winner ng isang kape at winner ng isang yung ating school supplies na pinapamigay. So, yan ha. And syempre, mga kaibigan, kahit hindi po ako mag-live, nakatutok naman sa atin yung ating mga station na naka-hook up sa atin. Mapapakinggan po rin po tayo sa buong Kabikulan sa lahat ng mga naka-hook up na ngayon. Ayan na po. Paki-shout out kung saan po kayo nakikinig. Okay, kung saan station po kayo nanunood, mga kaibigan. And sana, lagi po kayong mag-comment at mag-like ng aking video. Sige po, mag-like ng video para po makakuha kayo ng isang kape. Mamimigay ako ngayon ng isang kape at isang school supplies. Okay, mga kaibigan? Yes. So, sige. Isusulat ko na po kung sino ang isasali ko sa ating papremyo. Sa ating

0: Kahit andito po ako sa bahay, makakapagpambigay pa rin po tayo ng mga school supplies. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa akin at nanonood. So, live po tayo ngayon sa Radyo Oragon. Live din po tayo ngayon sa lahat ng naka-hook up sa Radyo Oragon. Live na po ang Radyo Oragon. Maraming salamat, Yoko. Live na rin ang OKFM Soy Sugon. Live na po tayo sa Yoko. Ayan. Sa Radyo Iriga, naka-hook up na rin po. And sa Radyo Eagle FM, Radyo Lipo, naka-hook up na sa DWEB. And sa ating Radyo Eagle FM, Naga City. Yan, mga kaibigan, andyan po ako bukas sa Naga City. Sana naman po ay magpunta kayo para magpunta kayo. Siyempre, yung mauna, siya po ang mauuna rin sa listahan. Siya ang maunang uuwi. Diba? So, yan. Ano po ang bago, mga kaibigan? Bukas po pala, mga kaibigan, sana lahat ng mga taga, may outreach pa ako bukas sa Iriga. Sa Iriga pala, may outreach po ako bukas, mga kaibigan, sa ano yung outreach natin bukas? Dito, sa ano po? Sa Barangay Chapel po yan, ha? Okay, ay, nakalimutan ko yung kape ni Ma'am. Pasensya na, grabe. Oo. Barangay Hall, maraming salamat sa ating kapitan dyan sa Santo Domingo. Anong barangay nga tayo bukas? Wala akong listahan. Okay. Sorry po ha, inaanap ko pa po kung anong barangay tayo bukas. Wait, madali lang po. Sino ba dyan sa inyo ang gustong makainom ng kape? Sino ba dyan sa inyo ang gustong makainom ng kape? Aha. Okay, so sige po, ililista ko po sa inyo kung sino ang gustong makainom ng kape dahil mamimigay po ako ngayon ng isang box na kape, mga kaibigan. Diyan po tayo sa San Andres, Santo Domingo, Albay. Malapit lang po sa chapel yung ating venue bukas. Kaya magpunta po kayo bukas kasi meron po kaming pantry. Mamimigay kami ng mga gulay sa 100 na nanay. Mamimigay kami ng 100... school supply sa 100 na bata at sa mga senior citizen, mamimigay kami ng mga tawag dito is supplement. Okay? So yan po, mga kaibigan. Hello Banzuela, hello po. Sino ang gustong kape? Sabihin niyo po, I love Min's Cafe. Sino naman ang gusto ng school supplies? Bukas po ha. Andyan po tayo sa yung ating practitioner. Si Ma'am Mins, nasa Naga City po bukas. Yung practitioner natin, andyan po sa Santo Domingo, Albay. Kaya, magkita-kits na lang po tayo sa Naga City and sa San Andres, Santo Domingo, Albay. Maraming salamat sa ating kaibigan, si Ma'am Wilma Abrigo. Siya po ang nag-facilitate ng ating outreach bukas. Salamat sa iyong tulong, kaibigan. Diba? And, bakit po ako araw-araw nag-outreach? Bakit ako na-addict mag-outreach? Ano bang dahilan? Mas maganda po sa pakiramdam na tayo po ay tumutulong. So, yung konti nating nakukuha sa ating negosyo, dumarami ng dumarami pag itinutulong natin sa ating kapwa. Ay, hindi po tayo nahihirapan, hindi po tayo pinapahirapan ni Lord pag tayo ay tumutulong sa ating kapwa. Kayo dyan, mga mayayaman, pwede po kayong tumulong, pwede po kayong mag-donate, pwede niyo po akong bigyan ng isang box ng mga school supplies para ipamigay po natin. Sabi ni Eva, I love Min's Cafe. I love Min's Cafe. At salamat po sa mga nakahukap na po ngayon. Diyan po sa nakikinig sa Radyo Pansa, hello po. Sa nakikinig sa Radyo Oragon, sa nakikinig sa Radyo Libon, Matik yan. Sa nakikinig sa Wow Smile Media Services, Matik na, Wow Smile. Hello po sa mga nakikinig sa Tabako, kay Serena Palotago. Nasa Bakakay na po ako ngayon. Sa susunod na mga linggo, nandiyan na po ako sa Tabako, Iikot. Sana marami po tayong matulungan ng mga taga-Tabako. Mga taga-Sigaw News FM, nakahukap na rin. Mga taga-Radio EB, mga taga-OPFM Suisugon, mga taga-FMR. Hello, si Let Jacob. Hello po si Palenzuela, kay Christian. Sige, dalawa po ngayon ang pipiliin ko na mananalo ng school supplies at isang Wings Cafe. Sige po, ang gawin natin ngayon, mag-raffle po tayo para lahat po pwedeng magkaroon ng chance na manalo. Asa na ba yun? Andi dito. Ay, susulat ko na muna, ha? Kaya lang, wala akong box. Wala tayong box dito. Okay, saan natin? Ay, ito marami. Ito po, malaki pong box, oh. Pakikita nyo. Tanggalin natin ang laman para po makapagparapol po tayo. Okay, isusulat po natin ang lahat ng mga nag-share ng live ko ngayon. I love Wings Cafe, sabi ng ating mga kaibigan. I love Wings Cafe. Oh, kulang na tayo sa oras. 10 minutes na lang. Pero okay lang po yan, mga kaibigan. Okay lang po yan. Basta po, lagi po tayong mag-share ng live ni Mamins. Makikita ko meron na kayong mga share buds. Pipiliin ko kayo. Okay? Sige, Danshare, Yuri. Eto, tingnan nga natin kung sinong mga nag-share ng live ko ngayong araw na to. Ayun yung mga kaibigan kung ilan po ang chinik-upan ko ngayong araw na to. Almost 75 ng mga senior citizen ang nabigay natin ngayon ng libreng supplement, libreng therapy, libreng ispa, eyewear, at pampatak. So, yan nga. I love Wings Cafe. Sabi ni Guyana, si Guyana to. Sabi naman ni Janice Osma, Ma'am, na-share na po. Yes, meron ka ng share. But sabi naman ni Geraldine, I love Wings Cafe. Sa mga mahilig po dyan magkape. Ito na lang po ang kape niya, ha? Kasi lalo kayong babata, lalo kayong lalakas, lalo kayong magiging active. Yung mga barabara sa ugat, yan ay natutulungan bungo ka at magkaroon ng magandang blood circulation. Ayan, si Char Aluzan watching. I love Wings Cafe. I love Wings Cafe, sabi ni Desiree Edmugal. And I love Wings Cafe, sabi ni, live na po tayo sa Radyo ng Libon, Radyo Matik na yan. Okay, thank you so much, Melissa Andes, Marisa Andes, Eva Morales. Okay, at ang Soy Sugon, Marjorie Palenzuela, Let Hakub. So, eto, pipiliin ko na po ang mananalo ng kape. Matagal-tagal rin ako hindi nakapagpamigay ng kape, mga kaibigan, ano? Siguro, ilang minutes na lang, 7 minutes na lang. Okay, 7 minutes na lang, tayo ay ahabol pa. Bigyan na lang ako, mga kaibigan, ng 5 minutes para makahabol po tayo, ha? Bigyan nyo na lang po ako ng 5 minutes para makapag-extend po ako at makapagpabola-bola tayo, okay? Sa lahat ng mga nag-hook up sa akin dyan, sige na, please, 5 minutes lang. Okay, wala akong mahanap na papel eh. Lahat may sulat. Late na kasi ako dumating. 5:30 na ngayon, bumalik pa sila ng Bakakay kasi po babalikan nila yung pampantry ko bukas kasi mamimigay naman tayo sa Santo Domingo ng 100 na libreng gulay sa mga taga Santo Domingo, ano? At sa Ligaspi po, later part ng ano, ng May, siguro po mga katapusan. Okay, mga katapusan, ikot ako ng Legazpi. Sino ba dyan ang mga taga Legazpi? Sige nga, mag-request nga kayo kung gusto nyo magpunta ako dyan sa inyong lugar. Sino ang mga taga Legazpi dito? Tapos na po, ako mo mag-share. Okay, Alina, taga Legazpi po ba kayo? Taga Legazpi po ba kayo? Gusto nyo bang sa inyong lugar na ako magpunta ngayong last week ng May? Sige po, paki-comment kung taga Legazpi po kayo. Good afternoon po, Ma'am Mins Jelly. How much po ang per box ng Mins Cafe? 260 po. Taga Albay ako. Okay. Okay, anong barangay ka sa Albay? Para alam ko kung saan ako iikot sa Albay. Sino ba dyan ang taga Legazpi, taga Albay? Magpapapunta na po ako sa mga taga Pulanggi po, babalikan po kayo. Marami pa pong barangay sa Pulanggi ang hindi ko pa naiikot. Okay? Ice po. Gusto mo ice? Oo! Maglilibre po kami ng ice pa, ispa, eyewear, kape, at mga supplements sa lahat ng pupuntahan kong barangay. Ma'am, taga Legazpi ako. Okay, okay. Ma'am Osma, saan ka sa Legazpi? At Papa, bigyan ko na si Kapitan ng letter. Si Ma'am Osma, taga saan ka? Gusto mo bang magpunta ako dyan sa lugar niyo? Ma'am, dan share na po. Kaso di lumalabas share bands. Abitano, Legazpi City. Bagtang. Okay. Sampa, Bagtang Daraga. Okay, from Binanuangan East. Sige po mga kaibigan, mag-meeting po kami ng mga leader ni Ma'am G. Rosal ng ating former mayor. Tapos, kung sino ang mauna nating pupuntahan, yung mga kapitan natin, ng mga supporters natin, sila po ang mauna natin pupuntahan. Pero kahit hindi po natin kaalyado, bibigyan pa rin po natin. Mga taga Legazpi, okay, saan ka sa Legazpi? Gusto mo mauna? Okay, ililista ko na mga Bagtang. May taga Bagtang. Hello po sa mga taga Bagtang na nakikinig sa akin. Mga taga Taisan. Alam niyo, ang mga kapitan niyo, mababait po yan. Papayag po yan. Diyan po naman sa Barangay Buonot. Okay, Buonot. Okay. Ang gawin niyo po, punta kayo sa wellness ko kay Ma'am Mins, tapos kumuha kayo ng letter para mauna na kayo. Kayo na ang magbigay kay Kapitan at bigyan niyo na agad ako ng schedule na agad next week at uunahin na namin kayo. Kasi alam niyo mga kaibigan, ang libre namin, almost 300 na tao ang pwedeng makinabang. Sandaan ng school supply, sandaan na free health analysis at free supplement, sandaan na nanay ang meron pong pantry, community pantry, may bigas at pagulay po tayo. O diba? Sayang pa, worth 200 pesos pa yun. O, buragwis. Ayan ha, punta kayo ng Mins Wellness Center bukas, kumuha kayo ng letter, ibigay niyo na kay Cap, at pag pinayagan po kayo, next week agad, pupunta na ako dyan sa inyong mga lugar, sa inyong barangay, Maruroy. Unahin ko po muna yung Legazpi ha, mga taga Legazpi muna. Sana makaabot ka rin dito ma'am sa Bagtang Daraga. Okay, noted po yan, Bagtang Daraga. Sana po makaabot ka rin dito sa Buragwis. Okay, sige. Sige, pupunta po ako dyan. Basta sasayo kayo ng hawak ko ambit. Ha? Sabay ng sasabay po kayo sa sasayawan namin. Sabi, bakit daw po lagi na lang hawak ko ang beat? Wala na bang iba? Meron pa naman, kaya lang hindi pa kami nakakapag-practice. Okay, sabi ni Sarah Yuri, Binanuangan is po Ma'am Mins, kapitan po si Cap Papa Jerry Grahida. Cap Jerry Grahida. Sige, paalam mo na ako, Cap Grahida. I love Mins Cafe. I love school supplies. Sige, 2 minuto na lang. Tayo po ay magtatapos na. Sana makapunta ka rin dito po sa Barangay 56 Taisan. Yes, ang daming tao dyan sa Taisan. Almost 7,000. Siguro, pag pupunta ko ng Taisan, yung mga gusto agad makakuha, magpalista na po sa inyong mga leader, di ba? I love Dean's School. I love school supplies. I love Dean's Cafe. O, di ba? 40 na po ang sumali sa ating Panin's Cafe ngayong araw na to. Nakahukap na po kayo sa Radyo Oragong. Bigaspi, salamat po. O, di ba? Sabi naman ni Sarin Nicole, andi dito na ako, Ma'am Means. O, nakahukap na ako sa iyo. Sige, ang mananalo ng school supplies ngayong araw na to ay si sino ba yan? Si Yuri Sera. I love Dean's Cafe. Oh, si ikaw ang nanalo ng kape. Kape sa'yo, si Yuri. Si Sera Yuri. Taga dyan yan sa ano. Okay, pagpunta mo ng Dean's Wellness, pagkuha mo ng kape, ipa-schedule mo na ako kay Papa Jerry, ha? O, para mabigyan ko po ng 100 na school supplies dyan sa inyo. Sa mga bata dyan. Alam nyo, makakatipid na yung mga magulang kasi meron ng kompletong school supplies, limang mga notebook at kompleto yung pantahar, ballpen, notebook, papel, ano? So, kahit papano, hello po, pwede po, palista po ako. Okay, so sige. Basta si Sarah Yuri ay nanalo ng kape. Lahat naman po ay pwede pong manalo. Bigyan naman natin yung mga hindi pa nananalo. Eto. Aha. Sino ba ang Forever Nims Cafe? Wow. Sweet naman yan. Forever, my love. I love Nims Cafe. Maria Hermosa Belches. Nakikinig po ako sa Radyo Persa. Okay, Maria. Ikaw ay nanalo ng isang school supply. Maria Belches. Ganyan po ang gawin nyo, ha. Sabi nyo. Nakikinig po ako sa radyo. Anong pinapakinggan mo ang radyo? Sige, sabihin mo para kumpleto. At alam ko kung taga saan ka. How much po ang per box ng Nins Cafe? 260. Si G. Berenguela. Na sana dito rin sa Lanigay, Pulanggi. Okay, sige po. Ang dami-daming nagre-request. Ayan ha, maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas po, sa San Andres, Santo Domingo po kami. 300 po na pamilya ang mabibigyan namin ng konting tulong. And abangan niyo po ako dyan sa Naga City. Huwag na po kayong maghanap ng iba pong mga supplement. Dyan na lang sa Nins kasi maganda talaga mga supplement ko. Okay? Sige, ang nanalo si Sarah Yuri ng Nins Cafe. At ng school supply si Maria Belches. Tama ko ata to eh. Si Sarah Yuri, taga saan ka? Ha? Taga saan ka, Sarah Yuri? Hoping na mapili po din ako. Jelly Obed. Obido, hindi ka pa ba nananalo? Sige, Jelly Obido, bukas isusulat ko na ulit ang pangalan mo, ha? Yung letter po, Ma'am Means, dalin ko po, ibigay ko po kay Papa Jer. Okay, Sarah Yuri, kunin mo bukas yung letter, ipapaayos ko, tapos paunahan po kayo, magbigay sa kapitan. Kung sino ang unang pumayag, dun kami pupunta. Pero pakiusapan nyo naman, ha? Huwag naman kami sa labas ng barangay. Dapat naman, dun naman kami sa covered court. Ano? Kasi marami pong bata, 100 na bata, hindi dapat mainitan. Lalo na yung mga matatanda, baka may heat stroke pag hindi kami sa loob ng covered court. And maraming nanay ang pwedeng magkaroon ng, tawag dyan, maiinitan sila, mga high blood. Binanuangan is Legaspi po. Name ko po is Risa Villanueva. Okay, Risa. Ma'am, school supplies po. Kay Marjorie Palenzuela. Okay, Marjorie. Bukas, isasali agad kita, ha? Okay, bye-bye po mga kaibigan. Kung gusto niyo po ng school supplies, ipabook niyo na po ako sa inyong kapitan. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Uminom po tayo araw-araw ng Nins Juice at Nins Cafe. Sabi ni Anayog, sana makakuha rin ako ng school supplies grade 7. Pinaaral niya, hi Ma'am Nins. Alam mo, makakakuha ka kasi meron pa tayong isang buong buwan na ang makakakuha pa ng school supplies ko ay 20 pang tao sa paraffle natin. Hanggang June 15 po tayo magpaparaffle. Or kahit hindi po June 15, hanggang June 30 para 30 pa po ang makakuha ng ating school supplies. Okay? Bye-bye. Ingat po kayong lahat. Lagi po kayong manood ng ating live. At lagi po kayong mag-share. Thank you. Bye-bye.
1: Mas sa Bicolano o Lagun?
2: Kapeng natural, tumuntunan ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng NIMS Wellness Center region-wide.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: bilang mo na nga yan paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulangete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sa Bicolano,

0: nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbangin just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Means F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapayat, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi.
1: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Puni po subayad. Salamat.
3: Ay sus, nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
1: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
3: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
1: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
0: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, umesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may panahon.

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bong.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.

0: si Mading Lidya, si Mading Gigi.
1: Honey, ano yung pagpapalista mo dyan?
0: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Haranina baga, masupog na day kitang imbitado. Danga, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
1: Ha? May kurta ka?
0: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
1: Sus, Mariusip ka. Dito pa nga din nababayadan so inutang ta ka ng kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayo kung garo marahot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sa kaya ta, okay na yan. Ang importante, eh kita mabaon sa utang. Eh, Hagun, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: Hello, sir. Sir,
1: pwede po mag-apot?
0: Tanwanito. Hindi po tabi ang lugar ka mga gwapo?
2: Sana ako.
0: Hindi ba gano'y nata? Aw, iyo. Ay, hun ako kaya siyang tayo ka.
3: Mas sa Bicolano, Uragon!
4: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple corn, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nims Wellness Center region-wide.

0: Hello. Sisay po ini.
1: Pwede, si Ronald ini. Pasensya na kung di oras na.
0: Oh, Madingnal.
1: Pwede, pwede mo na tabi ako matabangan. Kasi si Mading mo, mga lagi na garo. Ako magdalagan ka na auto ko. Di ba at makadigdi ka?
0: Awi yun. Okay, Pwede. Padyan ako.
2: Pwede, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Pwede. Dahil ka ng produwang tabangan kami. Iragon, tataramon sa Bicol, mabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadyos.

0: bilang mo na nga yan paglalasin mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Lumabastos ka din naman sa mga kulawete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Sa Bicolano

0: ka, Subo.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbangin just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapayat, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi. 48,
1: 49, 50,000. Agum, garo mga kadakol kang binibilang na kwarta.
0: Shh, di ka para libok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko yung pambakal kotse.
1: Ha? Kasalan yun, Agum. Baka makasuhan ka.
0: Kaya nga, hindi ka para libok. Kita mo sa nakaaron ka ini. O, sa iyo naman ini. Bahala ka na kayan.
1: Ay, habo ko. Dipisil yun, Agum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kang Diyos.
0: Iragun, tataramon sa Bicol, mabot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang.

Diyos puso po namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Septimuria. At kung sasalay, mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang ang tawag o itest sa ang cell number sa 912-945-685. Timbangan ng katotohanan at ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor Pilo Silianos.

Ika lang, kumusta? Mayong gabi, ika na itong tanan. Sa tanan nato ng mga gigsaunan, nga kanunay nagasubaybay, nagapaminaw sa itong programa. Programa nga naguluhan, timbangan sa kamatuoran. Usa katulumanon nga nagapahat sa matag-usa sa mga bulawanong pulong gikan sa balaan nga kasulatan. Di mao karon ang panahon mga kaigsaunan, alon sa pagdimbang-dimbang sa mga kamatuoran nga na-record sa balaan nga kasulatan. Una sa tanan, ato nga pasalamatan ang atong buhi nga Dios. Tuod niya sa iya nga pagkamaayo mga pinangga nga mga kaigsaunan, siya nagaproteksyon, nagabantay, nagaamuma ganato sa tanan nga panahon. O isa kada akong hinungdan nga nung akita, nagpabilin pa karon mga kaigsaunan nga dunay gininhawa, uban ang kamalipayon, kauban sa atong pamilya, kauban sa atong mga minahal sa kinabuhi. Tungod na sa kamaayo sa Ginoo mga pinalangga ng mga tigpanginaw. Ang ginang programa, gipaluyohan sa tibuok persa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference kung Iglesia Adventista del Septimo Dia nga nagdala sa banner sa tulo ka manulunda. Kini gipaluyohan mga kaigsaunan sa ato nga overall chairman Pastor Dayo Luciniara. Uban usab sa ngalan sa ato nga Board of Trustees, mga kaubanan sa buhat, sa mga pastors, evangelists, sa national officers o bisan bawan sa regional officers. Og sa ato tanan yung mga regular members. Kana kaninyong tanan, maayong gabi og salamat kanunay sa inyong tibuok nga suporta nga makahimo kita sa pagpadayon kanunay sa pagmensahe nga his kahanginan mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Og live ta karon nga madunggan mga kaigsaunan sa nagilain nga mga istasyon. Gani kagahapon mura gula ta nakahimo sa broadcast sa kahanginan tuod sa kaning mga kakulian. Live ta karon madunggan mga kaigsaunan dinhi sa may 94.7 Gold FM Kalamba. Naa sa may Misamis Occidental sa tanan nato ng mga kaigsaunan o mga listeners na ang napita mayong gabi ay kaninyong tanan. Ang sa kanunayon, naa sa may radyo natin hinguog. Live po daw madunggan karon mga kaigsaunan dinhi sa may DXEL 98.5 Like FM dinha sa may Tago. Ang bisan ba dinha sa Charm Bislig, Charm Radio Bislig 96.3 MHZ. Live na karon dinha mga kaigsaunan sa may siyudad sa Bislig. Labi na din sa madunggan po na karon sa Show FM Tandag. Salamat kayo na sa ato ng mga ma-apikon ng mga radio staff, kauban sa ato ng mga radio manager. Labi po na karon madunggan mga kagisunan din sa may Legazpi City, Albay, Bicol Region, sa Radio Oragon 90.7. Yung usap din sa Ludi FM, Carmen. Labi na din hiya sa 92.9 Top Radio and 91.7 Rock Radio. Bisan buman din hiya sa Magnificent FM 87.7 din hiya sa may Nabunturan. Mayang gabi sa atong tananaw sa tanan nato ng mga kaigsaunan. Kung doon na kamoy gustong ipaabot ng mga pangutana, gusto ipaabot ng mga komento o mga reaksyon, pwede ninyo nga i-comment, i-text sa ato nga sa number ay inyong mga gustong ipangutana o di baka i-greet ninyo inyong mga
Now, sinabuhi o mga song request. Basin itong mahataga nato na pagtagad mga kigsunan ining tagnaakaroon sa kagabihon. Samtang kita makiguban kaninyo sunod sa usa ka oras mga kigsunan. May punta karoon madunggan mga kigsunan sa CFM aras asan kagwait nga sa 102.9. Labi na din ha sa mga 105.7 Smile Radio Santa Fe. Nakalimutan yung tanan, maayong gabi eh. Kung sa dili pa tayo magpadayon sa unahan, hangyoon ko una kamo magigsunan na magambo sa ta sa ato hiniusang magambo, magayo tagiya sa ato Dios. Magambo ta. Dios, yung labing gamhanan, balaan, yung na ikaw si Kras ang sumalangit, Ginoon Dios, na ining mga orasa karon sa kagabihan. Kami nagpasalamat na usap, nganha ka nimo, tuwad siyong pagkamahayo, amahan, ikaw nagabantay, nagaprotection sa matag-usa, nahimo nga nakabaton kami kanunay, o Dios, sa maayo at kahintang sikilabuhi, safety sa tanan, yung mga katalagman, bisan pa, ang uban ka namo, gikan sa trabaho, gikan sa mga bulohaton, yung mga among katungdanan, ibabong ni kalibutana. Salamat o Dios sa mga protection ka namo, nakadangat kami, ng mga orasa, alam mo usab sa pagtuon, sa pagpamati, sa mga kamatuuran nga naa sa balaan ng kasulatan. Sa tanan ng mga kaisunan karon nga nagapamati, ikaw o Dios, magahukay silang mga gitang bati, wala sa kalisod niining panahon karon. Ikaw o Dios, magatabang, mahimo nga anaa sila kanunay sa imong atiilan, o mahimo nga comfort kanunay sa tanan ng mga problema. Bisan pa sa mga balatian, di pangamin sa kalawasan, ikaw mag-aayo o Diyos na huwag walang imposibleng anak kanimo, gamhanan ka sa tanan, o doktor sa tanan, doktor. Salamat sa tanan o Diyos, amo kinilauman, madawat ang tanan, pinagi lamang sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo, po sa ibig pangalunawas, amen.

Sa barayong damagig sa una, ala na usab sa paghisgot sa kamaturan ng haagay Chris Trinidad back watching from Libsan, San Miguel, Surigao del Sur. Ang haagay kanino, bro, sister, mayong gabi eh.

oras sa Dios gikan sa pagkaunipon. Unya karon ingna na dayon yap nahimo nang ginairan yapon mo kigsunan hinikta na pod sa usang pamaagi sa social media di nakatuon sa Biblia mo bitaw hinungdan igo gyapon tas Usiyas 4:6 nga laglag tuod sa kulang sa kahibalo tuod kay dili man magtuon ang mga tao sa Biblia imbes nga dunay na kagawasan ang tao nahimong nahiktan sa social media TikTok pila na kauras nahimong nahiktan din na sa YouTube sa tanan ng mga online games nahimong nahiktan di na magtuon sa Biblia pero pag magbasa ambot lang ang nakahigayon bag panahon magigsunan sa pagtuon sa Biblia o unya nahiktan gikan sa mga di mga di tinuod ng mga balita iba man ng kalibutan na tungod kay nag sige raman laging sinelpon wa nay tuon-tuon sa Biblia nahiktan sa bisyo imbis na may kagawasan makabaton sa kamatuuran makabaton sa kaayuhan ang sunod ng ihapon sa kalautan inagis pagsunod ng igsunan sa dili maayo ng mga binuhatan kunya karon na nga usao na to pagbaton sa tinuod ng kagawasan nining at tuod gihatagan ta niabot ang panahon nga nakabaton tuod o ganing kagawasan ng tao pero ang tao ganahan rapod pag magpakaulipon sa pagpakasala no? Ganahan rapod na magigsunan nga nagkalisod ibabaw nining nga kalibutan na. O sa dili pa daw padayon sa unahan magigsunan una-una tagus sa kaawit awit nga nagunuhan kang Hesus kita may kalipay.

Ngayon na salamat mo kay Jonal. Sin siya lang dugay talaga himo sa pagbalik tuod kay medyo labad daw ato wa ulo murag padayon ta ano mahilante. Pero ban sa tabo sa Ginoo dili na mahimo usa ka babag mo kay Jonal. O karon daghan kay salamat na sa tanan nato ng mga kay Jonal nga naga subaybay sa ato programa. Dili kay Salibay Ems, good evening Evangelist, ug sa tanan nga tigpaminaw. Umaga gabi ipod sa ato ang igsoonan diha sa may trendo no. Kanunay nag-subaybay sa ato ang programa. Diha usab kay Tatay Kukoy Patron. Mayong gabi ikanong may Evangelist. Kanabang giingon sa Biblia, wa na'y gabi unya. Usaon man pagsimba matag-adlaw ipapahulay. Nga wa na'y adlaw o gabi o so. Maunang asa dai si so Arjun o asa dai si Arjun. So indot iyang pamutan na mga kiksunan no? Si Brother Arjun mga kiksunan to ana karon sa Sambunga to asa dito karon nagpuyo pero ay magkabalaka mga kiksunan kay ma anytime pwede siya nga makasunod sa ato nga programa tuwad kay doon na po yung mga istasyon dito nga ato nga magamit sa so, pagkakaroon lang ba sino ganun nagplaster pa dito sa iyaha nga bago lang yun to siya may biyahe dito magigsunan kato pa lang Sabado sa gabi eh may biyahe pa doon dito ato nga kaubanan din ni Astimbohan sa kumataurin ba doon Arjun tuwa sila sa Sambunga. So nindot iya pa utan ano taud-taud tatay ko kay ato na nga hatagan o pagtagad pagtubag. So siguro sa langit ni tayo no imong pasabot nga kanang gabi eh kay kanabang giingon sa Biblia wa lay gabi eh kun ya unsaon man pagsimba sa langit yun nga gigsunan nga iyaha nga gipautana unsaon kuno nato pagila nga Sabado na dito sa langit nga wa na may gabi eh. Wala na record mga kigsunan nga mabasa nato din na sa Biblia tinadayag 21-23 o laktaw din na sa 25 nga si Kristo mauna ang kahayag o ang syudad wala magkinahanglan o gadlaw bisan sa bulan sa pagdanag ni ini kaya ang himaya sa Dios mao ang nagdanag ni ini o ang kordero mao ang suga ni ini o ang mga ganghaan ni ini dili gayud pagatakpan sa adlaw kadito walay gabi eh mao lang iyahang pangutan ang maging sunan bahin sa langit sa gingharian sa Dios. Ato na tubagong taod-taod at ay kukoy samta na patay oras. Mayong gabi Evangelist watching from Kalumpang Church Local Conference General Santo City. Mayong gabi ipod na sa ato ng mga kigsunan din na sa may Kalumpang o mga kigsunan padayon to sa ato ng gisigutan bahin sa may kagawasan. Doon na may mga pangutana eh, text lang ninyo mga kigsunan kaya ato na hatagan o pagtagad karawang taon-taon mga pipila kami mo itong labay ato na nga tuwasong dutay ng pagkabaton o kagawasan sa mga tao kay kasusubo mangod kayo mga kigsunan imbis nga nakagabaton na tao kagawasan gikan sa pagtuon alang sa pagtuon sa Biblia ang tao na ipanahon po sige na lang o tuplok ang ng cellphone di na magbasa sa Biblia o niya unsaon man ato karon mga kigsunan pagkabaton sa tinuod nga kagawasan. Una sa tanan at gibasa ang kamatuoran mo'y naghatag ganato gagawasan. Kung magbasa ta sa Biblia mga kigsunan, posible nga ato yun nga masairan unsa ang tinuod niya kagawasan kung doon na tayo pagtuon sa Biblia kay maumana ang pulong sa Dios. Muna siya isuga sa atong tiil gikan sa kaulipman sa kangitngit nakabaton ta og kahayag pinaagi sa pag translate magig sunan ang nagtranslate sa Biblia from Latin si Tindel igo sila nagtranslate pero ang naghatag og kagawasan si Kristo igo sila nagtranslate magig sunan aron matun-an sa mga tao sa diha bitaw wa gitranslate ni sa usa ka tao mahimo nga mihamtong o may abot sa punto nga di patay magigsunan pinagi sa pagsunog. Unya karon imbis sa kabato na tagkagawasan ato buhaton pagtuon sa Biblia ikaduha pagtuo kay Hesus Kristo. O may ato nga katungdanan magigsunan samtang nata ibabaw ang pagtuo
Adios magigsuway kay siya mo inagatag o gagawasan sa tanan natong mga katawhan aron kita magkinabuhi dinhaa subay sa kamaturan. Karang itong gisgutan sa Deuteronomy 30 versikulo 19 o 19:30 ba na mura na bali-bali ato tanawan ha. Nga ang tao gihatagan doon o gagawasan sa tao agigatagan gagawasan sa Dios. Pero ang tao, ganaan, malagi po magpakaulipon, dili na ulipon sa usa kasimbahan, no, nahimo na siya ulipon sa kaning iyahang kagalingon na gigsunan sa gapo sa pagpakasala. 30-19 lagi. Sa 30-19 na gigsunan sa Deuteronomio, nga gisgutan nga, gihatagan ta og pagpili, napiliun taon sa atong sundon, uy, pili ang kinabuhi, aron mabuhi ka uban ang imong mga kaliwatan. Wala nga, pili o na daw, wala na yung mga kingsunan. Pagka maayo, kita dili mahimo nga kaning mapakyas ba, masayang, mahimo nga kawang ang gagawasan nga ito nga nabatnan. Unya, ang pagbabalik.

pagbarog sa kamatuoran, mga kaigsoonan, pagbarog sa tinuod, pagbarog sa pulong sa Ginoo. Episo 6 versikulo 14, no? Tindog, mga kaigsoonan, busa tindog kamo, binaksan ang inyong hawak sa kamatuoran. Pabarog, mga kaigsoonan, gawa tay laing kadangpan lagi ang Dios rigid, di man makatabang na sa ato ng tao oran kaning pagka mahimo nga ulipon sa lawas nun nga kaibog, mga kaigsoonan. Unya Galacia 5:1, ayaw na pagpaulipon pag-usab. Kung kaniya ito naulipon ta sa usa kasimbahan, karon naulipon na punta sa sala. Kay ganahan man lagi ang tao wag sulod-sulod ani kahilayan, mga kaigsoonan. At ang alam nga, di na daw mabalik sa anang kalisdanan, si Pinaagis, pagkay nakabaton na matagkagawasan, nakabaton na tayo, mga kaigsoonan, o kasiguraduan sa atong huwag kinabuhi karon, malingkamot lang ta nga, di nagnato na mabalikan pag-usab, mga kaigsoonan. Isaias 43:18, nga kalimtan ang tanang mga nangagi, no? Di na pagbalikan, mga kaigsoonan. Kay nalingkamot man ta nga mahimo nga babag-o, mahimo nga kaloyan sa Dios, o sa di na to mahimo nga sayangan, mga kaigsoonan. Ay dinhi ato sa mga pamutana, mga kaigsoonan, muna nga ato nga gigisugutan karon ang pagkabaton og kagawasan sa tao, tuod na kabaton og kagawasan gikan sa paglutos. Pero ang tao pod mahimo na pod nga kaning na ulipon dira na pod sa pagka baotan, mga kaigsoonan, pinaagis pagsunod sa kaugalingon nilang mga kagustuhan. O nga, pangutanan, din natin sa pangutanan, mga kaigsoonan, tatay kong kong patron, ikanig din na sa may kasa ganun, tatay kong kong patron, na lumot ko, mga kaigsoonan. Ayaw pangutanan, din ha, sa pinadayag 22-23, nga wak na igabi idito. Mga kaigsoonan, nagyabda, mabalaga niya na kung saan nga nato pag-ilah dito sa langit. Mga kaigsoonan, ato hinumduman, nga doon ay duha ka kaning padulungan sa mga tao. Ang isa, sa kaning sa kaluwasan na ba? Una, dunay usa ka libo ka tuig nga bakasyon og kitang tanan na sayod niya na nga dunay 1,000 years nga bakasyon dito sa langit. Unya, di sir ibalik ipakanaog magigsunan dinhi sa kalibutan, gitawag siya og bag-ong langit og bag-ong yuta. Muna nga, dito sa langit, tatay ko kay patron, adi na ta mabalaka, mo problema, o kung saan na to pag-ila, ang kaning igma paulay. Tungod kay sa pinadayag 7, versikulo 15, tanang panahon, dito sa langit, magigsunan, nga kita maghari kauban sa kordero nga mao si Kristo, walaing buhaton dito, maoragid ang pagsimba sa tanang panahon. Okay, usa ka adlaw sa Dios, usa ka libo ka tuig man sa tao. Kung daghang gabi imang labay din his kalibutan, dito mga kaigsoonan, murag, bali ay yun. Di raw abta gabi sa Dios, ipakanaog na po din his kalibutan. Pinadayag 7, versikulo 15, di kabalak ang tatay kokoy, ang kanyang gabi, editong usa o nato pag-ila. Ano sa ang adlaw ipapahulay? Kay mahimo na siya makontinyo panahon nga ipakanaog ang bagong langit o bagong yuta. Kay dina naman mabalik, mga kaigsoonan, ang adlaw o gabi eh. Ang kahayag sa bulan o ang kahayag sa adlaw. Unya, dungag pa sa pinadayag 4, versikulo 8, bisan pa ang mga manulunda, kauban sa mga linuwas, mga kaigsoonan, adlaw banan, nagsimba, mga kaigsoonan, ngadto sa Ginoo. Sulod sa usa ka libo ka tuig nga bakasyon, mga kaigsoonan. Naka-focus ra gyud ang tao sa pagsimba, naka-focus ra gyud ang tao ni anang pag-alagad time to time, continuous ra gyud ang ato nga pag-worship ngadto sa atong buhi nga Dios ni anang mga panahon na. So di na tayo may problema kung saan na ito pag-ila dito sa Lunes, Martes, saan pag-ila na ito sa Sabado, saan pag-ila sa Domingo. Kaya niyan ang panahon na pagsimba ra gyud ang mga ang tao, mga kaigsoonan, sa tanan ng mga panahon. Unya, mahimo ra nga mabalik back to normal ang kinabuhi sa tao panahon nga ipakanaog dinhi sa kalibutan ang iyahang trono. Human sa atong bakasyon
dito sa puloyanan nga walay katapusan magigsunod. Sa dihan, inauna ang gingharian, dinaan na mubalik magigsunod ang buhat sa mga tao, ingon sa pagtanom, pagtukod o balay, sumala, sumabasa sa Isaiah 65, tag-an magigsunod ni Propeta Isaiah. Sumuna nga, ngayong nakakaroon sa kagabihon, pipila ka mga oras nga kita nakiguban na kaninyo, hinaot nga ang Diyos kanina yung mga kigsunan, magpanalangin sa matag-usa, tungod kay nahimo na po nga nagkapsanta sa oras, kinalamang inyo nga ubos nga igsoon, kauban taknaakaroon sa kagabihon, Brother GM Basilaban, magayon nga ang Diyos kanina yung magpanalangin o magiguban sa matag-usa ka na to, o sa dili pa ito magbulag-bulag mga kigsunan, ang yun ko una kamo, alam sa atong hiniusang ang magampo, magampo ta. Balay kong silbo ang Diyos sa San Trono na ikaw sigtasan sa malangit. Yun ang Diyos, salamat sa tanan. Kayuhan, yun ang ipakita, sumatag usa ka namo. Ngayon yung mga oras sa Diyos, sa tanan, yung mga mensahe na patalimugan, dahil sa kagawasan. Yun ang kaming giluwas, ginoo, gikan sa pagkaulipon sa kaniabtong mga panahon. Kaya sa diha na kami nakagawas, wala ang mga katawahan kaniabto, nakabaton o kagawasan. Mahimo nga nagkinabuhi, subay, sa dalang sa pagkamataro, nagkinabuhi o Diyos, pinakapahimuot nga na kami mo. Apan o Diyos, ninyong mga ura, mga panahon na, nakita nimo ang mga katawahan, na nahimo, hinoong, nagapos, gikan sa pagkabihag sa mong kahilayan sa kalibutan. Ikaw magkatabang amahan sa tagsa-tagsa ganamo, magkahimu kami sa pagkaamgo sa mga nahitabo, ibabaw ng kalibutan na ang kami kanunay magasunod sa iyong mga kagustuhan Ginoo na ubos sa kagawasan. Kami kanunay maghahatag kanimo sa mga kahimayaan na iyong gusto ng pabuhat sa matagos sa kanamo. Wa malama isani kita kena tenam dan sakit selalu sama sama sekarang lagi dalam Yesus Kristus bersama dengan Tuhan Allah. Amin.

rata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi

nagkasala kami sa imo, asin sa kapalimkan sa imo. Daimi nasabutan, asin mo to, balinagsasak, ibo, ang pagkasayaan. Padagos ang labilabing itkang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol, asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asin yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga paglugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsabling parataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best variety, the hottest and reliable news, news that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Rancho Uragun. On Mid Mornings, we are turning back the hands of time. With all your favorite retro

0: Hello, Sir. Sir,
1: pwede po mag-apot?
0: Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar ka mga gwapo?
2: Sana ako.
0: Sino ba gano'y nata?
1: Aw, iyo.
0: Ay, kung ako kaya siyang tayo ka.
3: Sa Bicolano,

0: buhod, siko, baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl natin na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ano ang patotoo mo sa Lins Juice sa aki mo?
3: Magaling ko, nagralang ko ang grado. Yan ko yung Lins Juice.
2: Dati ang grado niya pera.
3: Ano man, 90, tapos nag 94, naglang tao, nagbiglang nag-donor.
2: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
3: May 89, nag 92. Tapos, well, with honor siya.
2: Tapos, healthy.
3: Oo, yung pinagtaba man, siya magtagaan.
2: Active.
3: Tsaka,
2: yan ang pagkakaiba kang Nins Juice, sa nakaka-Nins Juice, anak. Ang Nins Juice and Burning Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Tiduran Albay, beside Tiduran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Kailangan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Lumabastos ka din naman sa mga kuyorete mo, diba?
2: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
3: Sa Bicolano, Oragon!
4: Ako po si Corazon Sagali. Hindi pong mata ko.
5: Nataano na ang udwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
4: Iyo po.
5: Ngayon, anong ginibo mo?
4: Ano lang pa ako? Ay, spa lang po ako.
5: Oh, so, isa na ba yan mga detox? Okay. Pirang bulan kang ice spa?
4: Sige, sige.
5: Apat na bulan? O, dahil ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
4: Magayon na po ang findings niya.
5: Glaucoma free ka na?
4: Glaucoma free na po ako.
5: Dahil ka na da-operahan. Oy, mom!
6: Ang Mimi's Aurora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligas, PCP. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
1: Mga kaibigan, ito po si Ma'am Nins Rizal ng Nins Wellness Center at kayo po ay aking iniimbitahan para naman po makatulong ako sa inyong kalusugan sa mga taong may problema po sa kanilang kalusugan katulad ng insomnia, constipation, mataas na blood pressure, masasakit na tuhod, may back pain, may spinal pain, may mga diabetes, mga na-stroke na po, mayroong mga sakit sa puso, migraine, asthma, osteoporosis, muscle stiffness, joint pain, kidney problem, mga problema sa mata, ay matulungan ang inyong mga sakit kasabay ng pag-detox sa Nins Wellness Center. Punta po kayo mga kaibigan ha.
2: Mga kaibigan, pakinggan po natin itong mga taong natulungan ng Nins Wellness Center. Sabayan po natin ang pag-detox at pag-inom ng mga natural product, itong mga herbal medicine at mga supplement. Ito po ay talagang makakatulong sa inyong karamdaman kaya hindi naman natin po pinapatanggap ang inyong mga maintenance, isabay nyo lang po itong mga product na to dahil ito ay pampalakas ng inyong immune system. At para magkaroon po kayo ng pag-asa na talaga po kayo ay matutulungan, pakinggan po natin itong mga buhay na patotoo na pumunta ng Nins Wellness Center.
0: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa Nins Wellness Center.
3: Sir, dati pero pambiki mo. Ngayon po, after 3 weeks na pag-inom mo kayong supplement, wala ang alain.
4: Hindi.
3: Masi wala ang maintenance. Nag-normal, ano? Very good ang supplement mo, miss. Ano, sir? Hello, madam. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Si Ninita Rosula.
3: Ma'am, Ninita, ano ang sabi ng doktor dyan sa kidney mo?
4: Sabi ko, datang doktor, bagay mo lang. Tahanan mo pang sila po ang kidney ko, bagay mo lang aral. Mahulog ako ito sa pagdayan.
3: Malabos si Miss. Bakit nanay, ano ang mga nararamdaman mo? Anong nangyayari sa'yo? Magsusuka ka?
4: Susuka po, tapos nalulunan. Hindi po yan ang naan.
3: Parang nagaan mo yung palingin mo. So, hindi ka na po nakakapagtrabaho. Ilang taon na yung ganyan?
4: Lima.
3: Balik-balik ka lang po sa doktor?
4: Balik-balik lang po yan. Buti ka na kumakalma mo ito yan.
3: Oo. Pero kumakain ka pa ng mga bawal? Kasi may mga bawal na pagkain dyan. Kumakain ka pa yun.
4: Hindi mo magulungan po para kakon kaya dahil. Ano malaga po ang pagulungan?
3: Ayun. Ngayon niya, na nag-detox ka sa kuya, pero buwan ka na sa ako ng detox.
4: Pwede ano, isang bulan, tapos kalawang bulan yun.
3: Oo, kumusta? Nagsusuka ka pa?
4: Dahil na.
3: Maayos na ang pakiramdam mo?
4: Yun ako. Kaya lang, dito mo ano, si Camilo ko baga ito, sa itong ano ni. Nag-normal na si Sakuya ng kidney.
3: Nag-normal na?
4: Si Camilo sa kahoy.
3: Yung sa liver mo, okay na? Okay lang, tinatapos mo na ngayon yung 4 months mo?
4: Yun.
3: Oo, ang ganda ano. So, 6 years kang nagsusuka, nahihilo, tapos nakaupo ka na lang, nakahiga ka na lang. Nung mag-inom ka ng mga supplement ko, nawala.
4: Yun.
3: Ang galing yan. Ano masasabi mo nanay din sa mga matagal na kung may mga kidney disease? Hindi gumagaling. Invite mo sila na kung saan sila magpapagamon.
4: Ang masasabi ko sa araw ng kakadanog kanin sa kuya mo. Ang totoo dito, si gusto mong marahay, hindi na sana kay doktora. Yes.
3: Kumusta naman po si Kape? Tagalan mo niya na nagbalikan naman. Magkaganyan na kahapon.
5: Actually, ma'am, nag-inot akong nagmakal na Kape. Two boxes kasi si Agum po, nag-retire na sa trabaho sa Manila. Kaya siya nag-work. Hindi ano, kung tamatibayan siya sa Kape. Para mag-study-study siya. Talagang taklaon niya. 36 siya. Western. Ngayon yan, nagustuhan niya po ni Agum. Madali on dama siya magbawas morning. Dati yun po ang problema niya.
3: Kasi nakabawas ng maayos.
5: Kaya kahapon, nagmakal naman ako ma'am. Two boxes
3: makasubuhan, nagustuhan niya
5: morning and afternoon ayun talaga tingin iidom niya
3: kasi from magayon sa pagbawa sa mga matihan niya sa lawas niya
5: Sabi niya po, ma'am, very sharp po sa, ano na, gugutom. Kaya, masalit siya. Taday siya mong parakaon. Tapos, para makusugda po sa kinaway niya. Magalit siya tulad sa babagal.
6: Ayun.
5: Kasi nga, mataba talaga siya.
6: Talagang pabalik-balik ka rin.
5: Opo, kaya kahapon, binakayan ko naman siya kidawa. Tapos, ito boxes na binakal ko, kahapon na ilin ko, duwa na lang sula ko.
6: Ay, grabe yan.
5: No, at least. Tapos, 22 lang siya, ma'am, nagpoon. December 22, yun lang sa pag-abot.
6: Nasi naman.
5: Nasi naman. Tapos, umpisina ko, one time kasi may dara ako. Iba ako lang sa dito lang ang handa ko sa office. Pinatanaw ko sa iyo. Hindi, ang pigsulo niya ako magbakal. Tama, imang manda siya.
6: Ay, wow. Thank you.
5: Kaya gusto niya ko sa iyo. Tapos, sabi ko man po kayo sa iyo. So, result.
6: Hello, sir. Good morning.
7: Good morning. Ano
6: ang pangaral mo?
7: Ikip ka isahin po.
6: Sir, hindi mo magpunta ka. Anong nakaramdaman mo?
7: Tumutayan po. Tumutayan sa leader ko. Makulog ko. Sabi sa pag-iinig ko. Pero kung sa pag-iinig ko, tumutayan ko. Ito nang nag-iinig ko. Nawara na po ito.
6: Yung pag-iinig mo, mga ilang times mo?
7: Na, sa sanibang gitong business. Kato, Walgao. Ay, kada ang termin. Kada pag-iinig ko, maihig ko sa sanibang gitong. Pero walang arde. Ngayon, napatulad po nga dito sa pag-iing. Isa na. Opo.
6: Yung isakit yan sa chair mo na wala na?
7: Iyon ako, digde. Sagot sa itong sabi mo ito sa na ito na po ba? Opo.
6: Ano na lang ang natira?
7: Ayun naman po. Mayroon na po kaya nasa kaya na kaya kaya nasa po pala na ito mga pagpupuro ko rin din pero pag-aangos po.
6: Pag-aangos mo. Nagkikinig
7: ko po rin. Hindi ko ba kasi nahuhuyat.
8: Palitoks na sa Lins Wellness Center.
0: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Mins Rosal ng Lins Wellness Center.
9: Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan ko sa Bumalbay. Mula sa Panginoon Bukang Ngayon hanggang sa mga baybayan ng Pili at Bakakay, kumusta kayo? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako ay yung paboritong tita ang inyong kapuntuhan pagdating sa usapang bituka at katawan, si Tita Marisol Bartiola. At welcome muli sa ating programang Ikaw at ang Iyong Kalusugan. Naku mga kaibigan, yung banda ninyo ang sino ng hangin. Medyo makulim yung sa labas, no? Dito sa Legazpi, parang nagbabadyang ulan. Kaya bago tayo lumabas ng bahay, siguraduhin magdalang palong. At syempre, bago tayo sumabak sa trabaho, kailangan matawas ang isip. Alam niyo naman ang moto natin dito, question everything. Kung basta-basta maniniwala sa nababasa sa social media o narinig sa kapitbahay na itibal ay gamot sa lahat. Isang malaking no-no yan. Ngayon, bago tayo pumasok sa main topic natin, alam niyo na ang ating tradisyon. Hindi ko ibibigay ang sagot ng madalian. Naglalaro muna tayo. Siya ito ang ating hula topic crew para sa araw na ito. Makinig ng mabuti. Akala mo ay chukampi, pero may dala palang panangga. Hindi siya basta-basta nagpapalaman dahil sa loob niya.

0: nagisip-isip kayo habang nagtitinda ng inyong kape. Pero teka, ang kape ninyo ha, huwag niyo naman ganyang syrup sa dami ng asukal. At kung maaari, iwasan naman ng dairy cream na ngayon na puro ng vegetable oils. Alam niyo naman, self-reliance over superstition. Dapat alam natin na ipinapasok natin sa ating katawan. Subukan ninyo lang means kapitabitin yung one coffee mix para healthy. May mga tumama ba sa hula topic? Ang daming nag-text ha? Sabi ni Jojo mula sa binubatan, Tita, baka po yan ay asawa kong masungit. Naku Jojo, ibang usapan yan. Ang pinutukoy ko ay ang anti-nutrients at ang plant defense mechanisms. Mga kaibigan, kailangan natin maging blunt dito. Walang sugar coating. Ang mga halaman, hindi sila peacefully nilalang na naghihintay na lang na pitasin natin at gawing salad. Sa mundo ng biology, ang bawat nilalang ay gustong mabuhay at magkarami. Kung ang dabay ay manok ay pwedeng tumakbo, kumagat o lumipad. O lumipad talaga kapag kakainin mo ang halaman, nakabay sa lupa. Wala silang paa. So paano sila lumalaban? Chemicals mga kaibigan. Chemicals. Gumagawa sila ng tinatawag natin secondary metabolites. Itong kanilang natural pesticides. At kapag kinain natin ang mga ito nang walang ingat, ang ating katawan ang sumasalo ng pinsala. Ayon sa latest pH health statistics ng 2024 at early 2025, tumaas ang kaso ng non-communicable diseases at digestive disorders sa rehiyon natin. Marami sa ating mga kababayan sa albay ang dumadaan ng arthritis, kidney stones, at yung tinatawag na leaky gut. At alam niyo ba kung ano ang common denominator? Ang sobrang pagkonsumo ng mga pagkain na akala natin ay superfoods pero puro pa lang ng toxins. Heto ang breakdown. Step by step para maintindihan ninyo ang logic. Ang layunin ng halaman, protektahan ang kanilang mga anak at yung mga buto o seeds. Kaya kung mapapansin niyo, ang pinaka-toxic na parte ng halaman ay madalas yung buto ay yung balat neto. Ang atake sa tao, ang mga chemical na ito hindi ka papatayin agad, maliban na lang kung makamandag talaga ang halaman. Ang ginagawa nila ay slow sabotage. Paharangin nila ang absorption ng nutrients mo, sisiraan ang lamin ng bituka mo, o lalasin yung inyong enzymes. Ito ang pinatawag natin captured sinks. Sa loob ng maraming dekada, tinuruan tayo ng malaking food corporations na grains and seeds are the base of the food pyramid. Bakit? Kasi mura silang i-produce at madaling i-store. Pero tingnan ninyo ang resulta. Mas maraming tayong sakit ngayon kesa ng panahon ng ating mga nilulo na mas maraming kinakain kami at taba ng hayop. Stand tall, see the flood. Huwag magpaliwad sa maling informasyon. Pag-usapan natin ang mga main villains sa kwentong ito. Una ni dyan ang lectins. Ang lectins, mga kaibigan, ay mga proteins na sticky. Parang velcro yan sa loob ng katawan mo. Matatagpon ito sa beans, legumes, grains, at pati na sa mga nightshades kasama ng kamatis at talong. Kapag ang lectins ay gumasok sa ating digestive tract, dumidikit sila sa lining ng ating bituka. Ang resulta, leaky gut. Nagkakaroon ng maliliit na buta sa bituka mo kung saan ang mga dumi at bakterya ay nakakalusot papunta sa iyong dugo. Kaya pala ang dami natin yung mga kaibigan na may autoimmune diseases. Yung katawan na mismo ang umatake sa sarili kasi nalilito ito sa mga lectins na nakidikit sa cells natin. Pangalawa, ang phytic acid o phytates. Ito ang tinatawag natin mineral teeth. Matatagpon ito sa balat ng grains, nuts, at seeds. Ang phytic acid ay parang magnet. Pagkain mo ng kain na hindi ganong nagproseso o kaya yung mga brown rice na akala ninyo ay mas healthy, ang phytic acid dyan ay magbabind o kakapit sa zinc, iron, calcium, at magnesium mo. Kaya kahit hindi ka pa ng mamahaling vitamins, kung mahilig ka sa mga pagkain na taas sa phytates, hindi mo rin ma-absorb yan. Sayang ang pera, kaibigan. Ang logic natin dito, 1 is 9, 2 is 1. Kung kumakain ka ng nutrients pero hinaharang naman ang anti-nutrients, tabla ka lang o talo ka. O heto na, bumabahan na ng text ng ating mga taga-pakinig. The Pagsali natin ang ilan sa mga saloobin ng ating mga listeners dito sa Albay. Extra number 1, Aling Percy mula sa Kamuling. Tita Maricel, magandang araw po. Ako pa'y 55 years old na, bakit po gano'n? Tinintakain ako ng mulbo o kahit anong beans, kinabukasan po ay halos hindi ko na maibalaw ang mga daliri ko sa paa at kamay. Sabi ng doctor ko, regular. Pero bakit parang trigger ang gulay? Aling Percy, salamat sa tanong. Mayroon klaseng example ng epekto ng leptin sa pyruvic acid precursors mula sa mga halaman. Maraming beans ang may defense chemicals na nagpapalala ng inflammation. Ang leptins ay nag-reject sa ating immune system na mag-produce ng inflammatory cytokines. Sa madaling salita, ang katawan mo ay nag-a-alarm dahil sa invader na leptin at ang manifestation niyan ay ang pananakit ng germs o rayuma. Subukan mong itigil ang lahat ng legumes at beans sa loob ng 2 linggo. Palitan mo ng karnisda na mas bio available ang nutrients. Tingnan mo ang pagkakaiba. Question everything, pati na ang nakagubi ang ulam.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa ikaw at ang iyong kalusugan. Ako po si Maricel Baritioya na nagsasabi, manatiling tuyo, healthy, at take care mga kaibigan hanggang sa muli.
2: Ang Means Mall sa Santo Domingo Branch ay matatagpuan sa Barangay 20.

0: Block 7, Barangay Binanwangan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Minis Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Kapeng natural, tumuntuno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amaze 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guayabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amaze 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Eksakto na 3 minutos pasado alas 6 din pagkaga.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibon. Maumaw kan mga marhayan buo dadagubon. Ang sumbong kan mga pobring tios arog mo uragon. Bullseye! Katabang dito sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

Karapina, karapina! Diyos maray na aga sa gabos na mga parantabay naman niya to. Aldaw na kita ni Miyerkules, 13 na sa bulang kan Mayo 2026. And syempre, arani na naman kita sa kabangaan. 15 na naman sa Biyernes, sweldo na naman ano. Dahil pa nga ni naubos o sweldo ta, Kuya Jokes, ah, masweldo na naman. Ah, dahil pa nga ni naubos o sweldo ta kan katapusan, masweldo na naman. Sana all. Any point sa inyong lingkod, Manoy Lito Sanchez at your service. Dahil man, joke lang ito. Ang sweldo tabaga, dahil nga ni mina abot ning oras o pirang aldaw. Minsan, minuto lang. Minaagi lang sa palad tata, puro pang bayad-bayad and pang abunar sa mga napagkakautangan. Ano? Ang importante, igwa kitang pang surusustinir. Mga tugang, Diyos maray na aga tabi sa Indogabos. Medyo maaliwalasan sa tuyang aldaw sa mga oras na ini. Laom niya to na grabe na naman ang init maghapon. Ano? Woo! Diyos ko! Nag-aabot 40 digdi sa tuya sa Ligaspi. 39 mga araw kaya ang temperature. Lansarong aldaw nga ni gay dito kasuod ma ang pinakamainit na lugar tayo sa Bicol, so Naga City nag-abot mga pero ito 42 gayud kung dahil ko napapasala. Kusong sabihin mainiton talaga. Ah, duman sa mga vulnerable, ah, dahil magpara balad, dahil magpara expose sa sobrang grabing arasahas, ano, tamaski dahil ka muna babalad, pero kung grabe ang arasahas, so humidity na pigapod, ah, medyo talagang pwedeng mag-collapse kita dyan. O Manong Erneng, dahil magpara painit ha. Karapina tabi, Manong Erneng. Sabi sa Facebook mo niyan, Kuya Jokes, si dati ngaya, si Bato de la Rosa, dahil naglalaog sa Senado, dahil nag-tindir, dahil nagpapasiring sa Senado. Ngunyan, daabo nang mag-uli, yao na sa napirmi sa Senado. Talaga mga, ang mga observadores, mga matatali, ano? Dati ngaya, si Bato ayaw pumasok. Ngayon, si Bato ayaw nang umuwi. Oh, nailing na nindo yan. Tama, ma.

0: da kita kay Nicky Bato de la Rosa, no? Nagkakuyana, nagkasurusurungkog na duman sa agyanan pasasakat kadudulang. Marasa pa. Sa'yong ka nakahiling managad sa bilog na istorya sa Pilipinas, Kuya Jokes. Sabi ni dating Senador Franklin Drilon, iyusan na ngaya ini ang nangyaring makasusupog na maray. Nawara na ngaya su digdinad kan Senado as an institution na arog ka itong nangyari na sarong senador nagkaramas-kamas na padududulag sa mga otoridad. Wara pa ngaya sa istorya kang Pilipinas na senador nagdulag. Pighampang ang kaso, nag-surrender, nagpa-aristo, dahil ngaya nagdulag. Ito ngayang nangyari kay Bato Susmar Yusip, dakula ngayang inda, ano na ngayang nangyari digdi sa tuya, nawaran ngaya kay dignidad ang Senado. Kaya aros nagiging subject nga ni kan mga karaw, mga joke mo niyan sa social media lugod. Igo nga ning sarong vlogger na bata pariyo man ang panglawason sa kaan pandok, medyo agid-agid man pati nagibo ning kanya content na nagreligid man na nakabarong. Yako, yun man nagaya, kupyang-kupya man ha. Ako man baga, kalbu man, ano daw sa bagay, ang lawas may kaya, dahil man nag, ano na, dahil bagay, tabako man kitang masarig ang lawas. Kasi, kung baga, Senator Bato, masarigon ang lawas, ano, burutog. Ako bako man burutog ang lawas ko, ay, kaya dahil pwede kitang mag, kung baga, parang reenactment. Sa kadigdis pasiring sa istasyon, wala man digding hagyanan na lang kao. Para duwang tanggaman sa naan, ano ni hagdanan midigdi sa studio. Ay inda kita. Oh, eksena pa sa Senado kasuod ma, ah, nagkainitan Senator Kiko Pangilinan versus Senator Robin Hood Padilla. Gari grabe ang dagit ni Robin Padilla, gari da kung pwede siya na, pwedeng sungangaon na si Pangilinan, ano? Nagsirilya ka na sa senaryo, ay sa Senado. Abagay, yan mga arog ba kayo na bagay? It's normal sa mga arog kayan, ta, kung bagay yan, diskusyon kan issue. Dapat dahi ka dyan madaraan emosyon mo, ta, kung bagay, yan ang trabaho mo, makipagdebate. Argumento sa argumento, sa trabaho sa pagiging senador. At yan ang trabaho nindo dyan sa, ano ni, sa kongreso, magdebate and mag-interpolate and gabos. Tagarig makuhaan patama-tama sa mga pigbubusol na mga lakdang, leyes dyan sa kongreso. O kundi gari nagkapirikunan, ta gari sabi ni Robin Padilla, pigsilya kanda siya. I shall have the floor! Na, dagit talaga siya, sabi ni Pangilinan. So, yu yan, sabi ni Robin Hood Padilla, day, mga abraso ngayon siya, day, kumakiabrasa. Katapos mo ngayon akong silyakan, tapos mo dyan, makiabrasa ako sa'yo mo, day. Kaya dahil nakipag-abrasa, sabihon, dahil pa siya na umayan. Kakasuhan niya daan sa ethics si ano ni, Pangilinan sa pagsilyak da sa iya. Sabi man ni Pangilinan, ako ngayon, bako man akong para iwal. Ako ngayon baga, kung sana, sa trabaho ta sana, tama sana. Kundi kung kakasuhan niya ngayon, kundi man akong pwedeng dahil mag-action man. O makaso man niya ako, talangan man. Sa bagay, yan ang sendang mga gusto, dahil taman magkapurugulan yan. Kundi ang sa tuya man siya na po digdi na pig-obserbaran, at medyo buminagsak talaga ang reputasyon, imahe kan Senado as an institution because of some senators na talagang nagpapailing mga tugang na ang senda pong lealtad, bako man sa mga Pilipino, bako man sa tao, bako para sa bayan, sabi nga ni Kayan, bako para sa kapakanan ka mga Pilipino, kundi sa kapakanan po da, kan mga Duterte. Yaon nga dyanan sa indang lealtad, bako man sa tuya na mga Pilipino. Bako para sa bayan, kundi para sa Duterte. Sige, kadakol pang mga update kita. Ngunya na naman na pagkaaldaw sa programa, harus nakatutok sa nasyonal ang mga bareta ngunyan. Dahil pa nagahuraw ang mga issue sa impeachment, sa balasahan sa Senado. Yeah, dapat palanda ako yan, Kuya Jokes, nang nakikig dahil ni si Senator Lorin Ligarda. Ta ang piglalauman man da pala ni Lorin Ligarda na siya ang inonominate as Senate President, tangarig kumbaga sa iya man na sa iya man da ang kumbaga pigasahan niya na manonominate nga ni siya bako man si Peter Caetano, si Alan. Oh. Kundi day man niya da masabutan na ta ngayat ang arong nagkatuso nangyari, day niya naman maagapan na ang pignominate duman si Alan Peter sa kasi si Tito Soto. Tapos insigida, burutuhan na. Oh. Kaya araw kaya na nangyari. Kaya maski da si Lorin Ligarda, medyo nakikig, tagaroyugay so dating ulay-ulay na siya ang masalida as Senate President, bakuman si Alan Peter. Oh. Tagaringan ni ugmaman siya, tagaringan niya kung ako ang maging Senate President, di at least historical ta iyo yan ngaya ako ngayan magiging enot na babae na magiging Senate President sa istorya da kan Senado sa Pilipinas. Kundi mala ta dai man nangyari an nailihir na nanggana sa Senate President si Attorney Senator Alan Peter Caetano. 13 nagboto sa iya. Gustong sabihon, kung dai palan si Bato Kuya Jokes, gustong sabihon, dai mangyari na manggagana Senate President si Peter Caetano, bako? Ta 13, majority 13, 12, 24 man sa nagsenador, di ang banga kaya, 12. Di, one half plus one is the majority, di 13. O si Bato, ang naka 13. So, dyan, gustong sabihon, inisa kuya man sa nang personal na pagriparo. Gustong sabihon na talagang importanteng maray ang presensya ni Bato during that time ta kumbaga siya ang makakapanggana sa Duterte Block sa Senado na tangarig sindaan magkapot kan renda kan liderato sa Senado ta kunwara si Bato tabla. Oh, gustong sabihon, dusi lang. I mean bakong tabla kundi dusi lang. Oh. Kaya, anyway, arong kayo ng resulta, ano pa kayan? Dahil nakitang maginibo dyan. Kundi iyo yan ang, kuyan, iyo yan ang riparo ta sana. Ha? Kaya kumbaga, saro gayod sa rason, kaya kung natata biglang suminulpot and nagkadaralinas na, nagkasurungkog na sa agyanan, kadudulag, na makaatindir sana sa sisyon na ito kan Senado, ta importanteng marayan sa iyang boto. Takunda imang gayon, dahil man ito mabuto dyan, taaram niya eh. Na tatakmaon siya kan mga otoridad. Oh, bako, iyo ito ang rason. Bako na supig si Silya Canso naghapot na lady reporter duman sa Senado. Nasabi ni Senator Bato, kaya ko ngayon wala! Pika para harapot ngayon doon, hindi ako naglalaog. Kunyan nga ta naglaog na ngayon, kung naghapot na naman ngayon doon, kung nanatayaw na ko digdi. Yan. Dagit baga si Senator, pigapot, kanso mga reporter sa Senado. Nata ngay atayaong ka, mga buisit nga ka mo, kala ko ngay awara. Kaparaanap nga nindo ako na, dahil nga ako naglalaog digde. Ngunyan ngay nayaon ako, ah, puto na naman nga ako nindo, natayaon ako. Ay, inda, relibong na talagang balanak sa Pilipinas. Ano? Ang gulo-gulo sa Pilipinas, Diyos ko po, ano na kita. Ah, no rin daw kita medyo maturutuninong digding. Sabi nga ni kanibang nag-obserbar, iniinda sa nakon, kamuarog mang kanian sa endong paghiling. Ang sabi kan si Saito so nagsabi, pero si Lacson o kung si Saito dyan sa minority ko nyan, na hindi po daang bagong leadership sa Senado, iyon na po dahil niyan the worst, the worst na kumbaga set up mo niyan sa Senado kan Pilipinas. Diyos ko. And of course, sa impeachment issue, pigalat-alat na po niya to ang magiging sitwasyon siyempre sa Senado, ta bago ang liderato naman, Senate President, nasa Duterte supporters, kung bakong diehard. Kaya pigalat-alat ta kung ano magiging kapaladan kay ni pong impeachment, articles of impeachment na ipapadara sa Senado. Kung initabi, supigasabing mapupunan tulos pag-convene as impeachment court. And lalong-lalo na, na daipasa na nahaloy ka nakalisan ang bulan ngunyan na Abril, nagpalawas ang Supreme Court ng definition kan forthwith. Naan forthwith, pigderibatihan niya, naan gustong sabihin niya kaya, insigida, tulos-tulos. Pero sabi kan Supreme Court, ay, teka. Uni ngaya ang definition kan forthwith. Yan. So at yan, pag-urulayan ta mga tugang ang issue na yan, ta pasiring kita dyan, yan ang pig-antisiparan tatabi na mga masunod na mangyari kung ano ang kapaladang kan impeachment kan Vice President sa Senado. And iyan tabi sa mga masunod na daw. Gulping mga development digdiyo, may kinaraman sa impeachment, si CBCP, nakisaw-saw na tabi na nagahagad sa Senado na insigida mag-convene as impeachment court. And sa Senado pa, igwapong pig-sumiter na resolusyon, so pig-bansagan na Magnificent Five, inisinda Kiko Pangilinan, Soto, Lacson, Risa Ontivero sa Cabam Aquino, na nagahagad man kay Bato de la Rosa na voluntaryo na magsuko. Yan. Kadakol development ganyan sa Senado, apuerakan, so irinitan ninda Kiko Pangilinan sa kani Robin Padilla, no? Sige, aratsyan, mag-restore kita sa mga bagay na yan. Para mientras, uyanan sa tuyang Buena Mano Barreta!
1: Buena Mano Barreta! Headline!
0: Miyerkules, fecha 13 na, sa bulan kan Mayo 2026. Headline sa mga barreta. Programang Palit Basura, orog na pigpakusog, digdi salbay. Mga nadidislokar na pamilya huli sa Bulkan Mayon dahil mawawaran ng pangkabuhayan. Barreta Nasional, Senado masunod sa konstitusyon sa impeachment kontra Vice Presidente. Barreta International, European Union Crisis Management Chief, kinondenar ang pag-atake sa mga journalists sa mga Asin Hospital, duman sa Lebanon.
1: Buena Mano Barreta, mga barreta ng lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sino magiging tagapagbareta, Maray Lito Sanchez, sa detalye ko niyan, enot sa lokal. Pinahiwas kan gobyerno probinsyal Digdi Salbay ang implementasyon kan programang Palit Basura sa manlaylay na barangay bilang parte kan pinaigot na kampanya sa tamang pagmanihar kan basura as in pagbusol sa sustainable practices sa mga komunidad. Segon kay Environment and Enhancement Division Chief kan Enro Maria Cecilia Valenzuela, sa pagikang programa pwede po dang i-rebuy kan mga residentes ang sendang recyclable materials nin groceries. Yan, magayon din yung programa gini, ano? So mga pwedeng i-recycle na mga pigtatapok na basura, tipunon, and pwede po dang itukal iyan sa grocery bilang parte kan environmental protection efforts kan probinsya. O beto kang programa, napakusugunan kamalayan kan mga albayanos, banungod sa tamang waste segregation, asin man pang matagalang solid waste management. Sa presente, naidara na ang programa sa 22 na mga barangay digdi sa satuyang probinsya. Pero mas magayon kung aramtang kunari ng mga barangay ini ano. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, pasadaan tamo na ang report ni Your Honor. Nagpapadagos man ang balasahan sa Departamento kan Obras Publicas. Digdidas sa Bicol. Dawa gayo di ba sabi kay to kan so issue kan sa flood control dawa ngayon kung ribayan mo yan oras-oras at mangyayon dyan kung ang sistema yung magirara ay man mababago yan. Correct? O sige, balasahan da ini yaon mismo sa ginigibong balasahan si Your Honor, Mare Joey, pasok.
1: Urago Live Report.
2: Yes, mamili po, good morning and maray na aga sa matang tabay. Sa pakipugalay kan Urago News kay bagong OIC o bagong tagapagtaram kan DPWH na si Mr. Dayan Dante. Nakuntay na nagpapadagos ang balasahan kan mga district engineer digdi sa Kabikulan, Malahan digdi sa probinsya ng Albay, duha na ang pinagbalasa ining digdi sa third district si Engineer Corasibo as in si Engineer Warren Asutaya. And sa araw kay inibagay sinasabi ni Justin Dayan Dante na ang direktiba mismo ali kay Secretary Dizon na pagdaribayan ang mga district engineer digdi sa Kabikulan. Si Engineer Warren Asutaya ang yaon na duman sa Metro Manila duman sa Central Office mientras santong samunya na si Engineer Corasibo ang nasa protein pa ang status sa DPWH. Mientras santo sa Albay ang ipanagad na naliribayan ang district engineer sa first district digdi sa Nasambita Provincia. Inyan na daw nagpapadagos-dagos na balasahan daw kuno huli sa flood control. Alaga na din na ibitaran ang nagkakapira sa mga kamalilito kung siya man ang magkaturo ko dyan ang iyong manggirara yung patakaran sa DPWH. So dahil manggirara yung magbabago. So yan tabi manilito and mapasin ako sa BRSNC para magpa-pick up.
0: Sir Joey.
2: Good morning.
0: Hi na si Manay Lucy Palan.
2: Ay, nag-return sabi, ano, manilito, nag-haloy na.
0: Anak mo? Anak
2: sa lida sa iya, si, si Dayan Dante.
0: Dayan ko sa kusap, ano siya, retire na?
2: Nag-return na si Ma'am Lucy. Si Justin
0: ko.
2: Dayan Dante na ang nakaribay sa iya. Itong sayang assistant na iwa nakaribay sa iya bilang public information officer digdi sa DPWH regional office
0: ano
2: number 5.
0: Ano yan dati niyang assistant? Anong pangaral niya ni Christian Dayan
2: Justin,
0: Dante?
2: Justin Dayan Dante.
0: Ano maurag?
2: Yan tabi man dito.
0: Ulat mo na, maurag man magpakape.
2: Plus tubig, may balon kang tubig na bago ka magbaba sa iyong opisina.
0: Anong balon na tubig? Ang pigapot ko kung marayman magpakape.
2: Marayman magpakape? Marayman magpakape si, si Justin.
0: Eyo, tapos si Manay Lucy, baga pag nagbisita ka sa opisina niya, matik na. Dawa day ka magtaram, pag day ka pa nagtutukaw, may kape na, brewed coffee.
2: Iyo. Okay. Yung matignita rin manito, kung ano ang gawin ni, ni Lucy, iyo mo nang pinag-adapt ni Justin. Si Ma'am Lucy, igwatulos yung nakalatag na biskuit.
0: Yan,
2: and dulce. And kape. Yung mali niya ang gawin niya. Palibasa, iyo ang kinatunan niya ni, si Ma'am Lucy, ni Justin Dayan Dante.
0: Okay.
2: Siya. So, yan tabi malilito sa to informasyon. Sana dahil pila sa BRSNC. Sa, di ako na ano malilito. Kini-outpatient lang ako kang, ni doktora. Kasan mawa na ako.
0: Sige, sige, tab, amay pa, makapila ka na, sige.
2: O, makapila pa ako.
0: Kaya
2: sa mga milito, sa ito informasyon, ngayon na pagkaaga, aliligdi sa location, matugay ni po si Joy Buisarsa, basta di ko lano, Orago.
1: Orago, Lari, Reward, Buenamado, Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: Mama Lols, Your Honor, nakapila sa priority lane dyan sa BRHMC. Ano nga ni siya, mapakonsulta, outpatient. Sige, salamat Manny Joey. Balik kita sa iba pa mga nagkakalagaga mga pareta lokali na singular ni Board Member Harold Imperial sa mga nagdidisloka ng mga pamilya saka mga parauma. Daday sinda mawawaranin pang kabuhayan ang mga iniiwan na sa pamitisang kambulkan na plano na na raliun as in ibalyo o kaya i-relocate sa permanent relocation. Segun kay Imperial, si siguro daon ni o sigurado ninda na baban babalyuhan permanenteng istaran iguanin sa endang pagkabuhay. Magigibo ini sa pagtatarabangan kan lokal na gobyerno saka national government sa pagimang kan manlain-lain ng mga opisina kan gobyerno. Ang planong relocation sa mga pamilya na sa pamitisang kambulkan mayon analoy naman na maabot kan gobyerno alagad da isa na narerealisar. Haluyo na. Huli data na sa nasasabing lugar ang panginot na kabuhayan kan mga ini lalong-lalo na sumanga i-relocate sa ibang lugar. Nagpagiramdom ang Commission on Elections sa publiko katangod ka nagraranin ng last day na naman huring aldaw sa voters registration sa PETSA 18 sa Lunes na initabi. Segon kay Attorney Maria Aurea Bubunaw, Election Supervisor Kadalbay, piglalauman ang liwat na pagbiglang pagdakul na naman sumanga kwan ini, sumanga kung kasorin ng deadline sa kama nagakaramas-kamas. Ang pagdakul kan mga maparehistro sa last day kan registration. Kaya pigasabihan ni Attorney Bunaw ang mga ibang mga kwalipikado na nabutante na aprobit sarana ang pirapang aldaw na baku pang rush na magparehistro na mientras amay-amay pa. As in day na paghalaton ang last day kan registration, tangaring mali kaya ng halaba o na naman napila sa ultimong aldaw. 30 minutos na makalis ang alas 6 din pagkaaga. Balik kita sa iba pang mga nagkakalagagang bareta lokal na katalaan man ay sagibok ang Department of Trade and Industry sa inang Orgullo Can Bicol Trade Fair Summer Edition poon sa aga May 14 sa good 17 dumanyan sa Manila sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong. Segon kay DTIB Call, OKB Trade Fair, pang 34 taon ng ining edition, ngunyan na 2026, kung sa indigdiyo, i-aablada o kaya i-showcase ang mga produkto, innovation, creativity, nagikan sa Region 5. Silami kan DTI na maabot 54 na mga MSMEs, gikan sa maribaibang probinsya, ang nagsabay sa nasambit ng trade fair. Pirang graduates gikan sa eskwelahan kan Bicol Region ang nangenot sa March 2026 licensure examination for teachers ULET para sa elementary base yan sa pinalawas na resulta kan PRC ngunya na kasunma lang May 12. Nasa rank 2 si na Catherine Monica Buwan Lomerio saka si Rian Mary Jane Borromeo Petero kan BU. Na pareho nakakuha ni 94.40% na marka. Kasabay man sa top notcher, iba pang nagtapos, gikan sa Bicol University, Sorsogon State University, maging sa Daraga Community College o DCOMC. Nagpaabot man in pagbati ang iba-ibang sektor sa mga bagong lisensyadong mga teachers, asin sa mga eskwela na nagtaok ning onra sa satuyang riyon.
1: Buenamado, Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: O yan na naman, dakul na naman nag-graduate yan ng mga teachers. Pero ano ba dyan, dahil nakakaralaog sa trabaho, pero sasabihong kandipid, kulang teacher. Siyang ka nakailing kayang kadakul, pirming graduate, nakapasar, pirming kulang ang teacher ta. Nata daw yan, ano? Ultimong bareta sa lokal, bukas na para sa mga pasyenteng na stroke. an acute stroke unit sa Laogkan BRHMC o di pong Bicol Regional Hospital Medical Center. Kasabay man kaniyan pag-aaktibar sa brain attack team. Nasa rong grupo ni mga espesyalistang doktor o sin mga nurses na nakanda na magtawing tulos na pagbulong. Formal nang pinaglansar kasunma. Sa pangingenot ni Medical Center Chief, Chief of Hospital Dr. Eric Raburar, asin man BRHMC Acute Stroke Committee Chair Dr. Lynn Lourdes Lucena. Segon kay Dr. Lucena, pantulo ang stroke sa mga panginot na mga kausa o rason kan pagkagadaan kan mga pasyente digdi sa tuya sa Bicol Region.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta sa laog kang nasyon.

0: In ang Senado tagarig mapunan ang impeachment process o kaya trial. Masunod sinda, subot sinda sa interpretasyon kang Korte Suprema na sa forthwid ang tulos daang pagdangog. Aber daw! Sarong resolusyon ngunyan ang isinangat sa Senado na nagkukumbinsir kay Senator Ronald Bato de la Rosa na mag-surrender na ka ikadaanoy Senator Tabe sa mga awtoridad asin mag-agi sa tamang proseso sa lay da ika magparadudulag, da ika magparasakat sa agyanan, tamaluyo na ang tuod mo, nagkakasurungkog ka na. Diyos ko po. Iyon na sana ang gibo mo dyan, magparadradalagan, padudulag. Ay, Diyos ko po kita. Igiswildo ang kakan mga Pilipino para lang magparadudulag. Ano ba yan? Magsuko ka na, sabi ka na mga pag-iriba mo dyan, sa mga awtoridad, sa tamang proseso, katakod kan warrant of arrest na ipinalawas kontra sa iya kan International Criminal Court. Ang Senate Resolution number 395 ang pinagsumiter kan pigapod na Magnificent Five Senator Francis Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, sa Kabam Aquino. Mientras naman tinido na sa Senado si De La Rosa sa eraram kan pigapod na Protective Custody. Kan Lunes, ibinugtak si De La Rosa sa Protective Custody kan Senado sa eraram kan bagong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Buena Malo Barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Dabang kita sa ibang bareta sa luwas ka nasyon man sa pag-riparo sa mga nangyari sa luwas, kinondinar ni European Union Crisis Management Chief Hadja Labib ang panagos man po daan na pag-atake na pigigibok ang Israel sa mga hospital maging journalist duman sa Lebanon. Sinabi ka ni na dapat na magkaigwa din mas dakol na humanitarian aid. Ala sa bit ng payag, ang kasunod man kang panagos na pag-atake, mga strike kan Israel kontra sa tulisan na grupong Hezbollah militant group. Huli ka ni dakol na mga journalist na nadadamay asin magin ang mga hospital ang nagkakararaot huli kan mga pambobomba.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Sports.
0: Mas naging exciting ang NBA ay hirak man kilibro na sweep may litrato sa FB ngunyan na may daradarang samud si SGA, si Giljus Alexander and karakarga si LeBron James niya ko. Grabe man yan. Grabing pangangantsaw, na sweep 4-0, Diyos ko po. Apwera ka iyan mga tugang sa naging exciting man sa NBA. Saru man ini. Pagsabagay, paborito kong team ini, New York Knicks. Na dali man, na sweep man so si Embiid kan Philadelphia 76ers sa ultimong kawat sa score 144-114. Agaring na makamit ang 4-0 sweep sa Eastern Conference. Nanginot si Jalen Brunson para sa New York Knicks na may 22 points mientras sa kalaban si Joel Embiid and nakakuha man din 24 points. Mientras nasa Western Conference, tabla ang Timberwolves na pinanginginotan ni Edwards yan. Sa serye, kontraban sa team ni Wembenyama, San Antonio Spurs, matapos ang dikitsin ng kapangganahan sa score na 114-109.

0: Elat muna natay nita kuha na kita. Digdi muna kita sa satu yang chika, no? Chika muna kita. Aba na.
1: Buena Mano Barreta. Barretang Artista.
0: Sa chika tango niya na pagkaagad ay malika.

0: Yan na mag-joke-joke, ini pong si Jake Ejercito, manungod po na sa viral CCTV footage na nagpapailing kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Na grabing maray, walwal na ang dila, ta nagsasakat sa agyanan na sa laog kansinado. Hindi, napapangirit ako nag-get. Ilaga pang magriligid pa baba, Diyos ko po. Mientras napigbubukod kan mga ahente, agents kan NBI. Sa social media po, sinabi ni Jake Ejercito, Strava reveal naman dyan sen. Ano daw ang sabi yun, ano? Ang Strava po da pala, sarong fitness tracking app, napigagamit sa pag-record nin running, cycling, sa kaiba pang physical activities. Naging viral ang nasambit ng video kung saan na hiling na sa Marikas na dalaga ni De La Rosa sa Laogcan Building Cansinado. Run, Bato, run! Sa Barreta at sa salud, inilansar kan DOH sa CHD, Center for Health Development, at ikadawang taon na May Measure Month 2026. Yun. Ngayon po na takarik paigoto ng kampanya kontra sa alta presyon, as in iba pang non-communicable diseases sa Bicol. Sigon po kay Dr. Raymond Martin Corpus, labi sa 1.12 million individual, check up na kan taon 2025 on 789,152 na discovering my hypertension. Alagad, maabot pa sa 1.5 million ang daipa na check. Target kam programa ang 80-80-80 na hypertension care cascade. Iyan po natangarig mas nakul na mga Bicolano ang ma-diagnose, mabulong, as in ma-control ang blood pressure. Iyo ako nga ni, bigla naglangkaw sa high blood ko. Ay, so high blood. So, blood pressure ko, Kuya Jokes, last week, normal, 120 over 80. Kasun, mapagpa-BP ko, nasa 140. Ako, naglangkaw, madama. Bad nga, share ko ang kasana. Hali ka pa sa nangya sa luwas. Nyako, iyo managad. Iyan natabi, mga tugang, mga kauragon, ang mga bareta at tango niya na amay na pagkaaga, nagkakalakaga. Sus, Marie Yusip, mainit na Marie ang panahon, nagkakalakaga pa ang barita, no? Na mga bareta, sa Buena Manong Bareta. Nagpanday, News Director Annalyn Silada, sa pangalan po niya si Mrod. Yan dyan, Silada Technical, fight na, hot, Joko Diaz. Sa tower, ay lalo na duman, ha? Hot na hot duman, George Valderrama. Rain Bartolo. Ako po ang sa inyong lingkod, Manilito Sanchez. Salamat ka sa inyong pag-antabay. Please standby lang, magkapanagos pa kita sa program.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Para sa iyong quality refill ink,
3: punta na sa Inkport Enterprises.
4: Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Laban. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Maricel Boron.
5: Anong na mga nararamdaman mo?
6: Yung mga masasakit po minsan nagparang nagbabaray mga ugat, naninigas ng mga kamay ko kapit taas. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapaltikit. Hindi ako nakakatutog.
5: Ilang oras na lang tulog mo?
6: Isang dalawa.
5: Ngayon, anong unang binili mo?
6: Ito po yung minsko.
5: Anong unang na gumaling sa'yo?
6: Pagdumi ko, dati minsan din naagod na isang araw. Ngayon po, araw-araw, isang tatlong beses.
5: Yung pagtulog mo?
6: Nakapaganda na po.
5: Ah, dati ihi ka ng ihi?
6: Opo.
7: Ang Mims Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita kids po tayo!
4: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEBalonTours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
0: Alas 6:47 na ng pagkaga.
8: This time check is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Halagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Welcome! Yaw na kita sa ikadawang gamtagang programa. Dire-diretso kita sa good 7 o'clock. Today is Wednesday, fecha 3 sila sa Mayo 2026. Abi data, inutun ta mo nang i-shoutout sa mga paraantabay ta. Tangarig na itamaling awan tabad, mapasiram naman kita sa restory sa atyan. Tapos na kita dahil kung magka-shoutout ining mga paradangog ta, paraantabay sa FB. Yaw dyan si partner, oh. Ah, sa ibong nalado ayo. Yung partner ko siya dyan sa technical kasi. Si Kuya Jokes. Fight na! Si Manong Erning, Duban sa Gabawan, Ate Marlene Yanson, always listening and watching from San Andres, Santo Domingo. Si Kuya Tuti. Kuya Tuti, good morning, tabi. Play at this level is no ordinary venue. Present po na siya per me from Monday to Sunday. Kung siguro walong aldawan si Manata, pwedeng 8 days in a week si Kuya Tuti, ano? Pugaring pitong aldaw sa nan si Manata. Nata daw yan, pitong aldaw sa nan si Manata, ano? Ano, sailing nindo, tama daw yan. Yaw na si Ate Emmy Abunda Bahoy, Barangay 27, Victory Village, out! At saka siyempre ang Primera Damak and sa tuyang partner sa technical side. Like another when your head's down over your fight na si Ate Bane. Si Kuya Ryan man, yaon dyan nakantabay sa tuya, live na live, tutok na tutok din. Dyan po sa Barangay Dita. Ang bilog na angkan kan mga Salcedo. Yan, Salcedo family, dyan po sa Barangay Dita, Legazpi City. Sige, and restorya na kita kan mga pangyari po sa tuyang nasyon, digdi po sa lokal, sa international. Pero digdi kita sa nasyonal, tayo na mainit na isyo mo yan eh. O, ipadangog ko lang sa Endo Tabi para aram niya to gabos and for review. O, iniso, kumbaga, yung iniso sabi ni Trillanes na pigapot kaya ni Bato Bagakan Lunes, natangyatayon man niya dyan si Trillanes, ano man niya, may mga warrant-warrant man niya siya, natangyay siya, police, ano siya, ICC, ano siya, ano. Oh, kaya sabi man ni Trillanes, day man nga, yaon niya ako digdi pa, ano ta siya ngayon baga nagsabi na make my day and magsabay da si Trillanes, ta yudaan mag-arrestar sa iya. O, para ngayon pig-challenge niya ngayon ako, kaya yaon ako ngayon digdi. O, yan, o, balikan ta daw yan.
1: O, ngayon.
0: Ay, alat, suki, kuha nili, si Trillanes, inutun ta suki, bato. O, yan, madala lang, ha. Ta...
2: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang, ngak-ngak-ngak-ngak dyan ang ICC-ICC! Sige! Go ahead! Kaya sumama ka pa! Mag-serve ng warrant!
0: Oo. Oh.
2: Sumama ka! Ikaw oh. Mismo magbusa sa akin!
0: Oo.
1: Oh. Ako, personally, nandito ako kasi hinamon niya ako eh. Mm-hmm. Diba? Hinamon niya ako. Kaya sinama ako yung mag-a-arrest ko. Diba? O ngayon, we will make sure na ito ay ma-enforce. Kasi yung Senate, nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa Lagos. Alam niyo yan, publicly reported yan. Kaya yung mga presidents na sinasabi nila, yun nangyari sa akin yun. Pag kami valid na warrant, yun. Diba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon, na kapag merong akusado na iniimbisiga ng international tribunal, ay yun ay isosurrender ng Philippine authorities. So ito yun. Okay. Ngayon, nananawagan tayo kay Senate President Alan Cayetano, gawin niya yung tama. Huwag siya mag-cuddle ng fugitive. Diba? Ganun lang kasimple yun. At saka, mayabang si Bato eh, diba? Papahuli daw siya. O dito na ngayon yung huli sa kanya.
3: Pero sir,
0: yeah. Yan an istorya tabi, ah. During the time na yung ani ito, sabi ni Senator Batubaga kay ito, yung mananggad baga ano, para tuya-tuya si Trillanes. Poro ka man siya nangyay dyan, ngak-ngak ka nang ngak-ngak. Inda kita, minsan garo mga aki ano, ha? O ngunyan ngayon, yaon na ngayon ako, sabi niya ngayon, ako pa ngayon magpusa sa iya. Ngunyan nga, yaon nga ako, nagdududulag siya. Sa bagay, yung mambagayan ang style kan mga Duterte man agad, ano, puro baga, siyali nga si Sara Duterte mismo, si Vice President, sabi niya sa impeachment, duman sa complaint sa sina, ay sa Congress pa sana, sa House, Committee on Justice. Sabi niya, magkakaigwa ngayon yung bloodbath, kumbaga, legal battle, ano? Kansaya tabing mga dikampanilyang panel ni mga dikalibring abogado, saka sumanga House Committee members. Uri, wala man nangyari. Tidaya may nagpasilag. Oh. Gustong sabihin, atras, habo, maray siya na sa primero sa taram, pero pag sa aktwal na atras, suko, si, ano ni, Basti, human, hinabon man kahit ito, suntukan da sinda sa kani, ano ni Turi. Oh, kansyo pinatula ni General Turi, nag-practice na nag-boxing na, na pigpapiling na nag-training, dahi man nag-patol, dahi man nag-kilaban, dahi man nag-butwa. Oh, kaya haros pa, para Rio, si Batuman, iyuma, no? Mga style Duterte talaga, no? Para Rio, mahilig siya na magparapang hamon pag sa aktual na, dahi na, atras na. Dahil man minaburutwa, dahil man minapatol, puro man siya na ngaw-ngaw. Oh, yun ang kuan, mga ihimplo tabi. Na kumbaga haros para parariyo ang pattern. Oh, digdi sa impeachment, inda ko na anong mangyari digdi sa mga yaon dyan sa Senado, tayo na piglala umata, naturalmente, talagang bakbaka niya na umati kabo. Pag nagpuruunan ang trial, kaya kung mangyari, tara mo, sabi ko nga, duman sa definition na ipinagpalawas kan Supreme Court, just this last month, April 2026, last month lang, ha? And hindi magatugang, the Senate expected to formally receive the articles of impeachment and convene as impeachment court forthwith. Yan. Uye bagay supig deribatian tabi na mga termino, lalong-lalo na sa definition kayo ni. According ngayon sa prosedimento, pag-abot ngayon sa impeachment issue, ang pag sinabing forthwith, insigida. So, bago po mahali sa pwesto niya Senate President si Tito Soto, sabi niya kayo ito, na pag nag-abot na ngayon digdi sa Senado an articles of impeachment, insigida ngayon, kinaagahan the following day, makonvene kami as impeachment court. Oh, pero ta siyempre nagbago ang liderato sa Senado, Senate President Alan Peter Cayetano na, I don't know kung ano ang sendang gigibohon pag abot digdi sa forthwith, because sabi ko na nga ni, baka igwanin, pagkakaiba sa definition na pigtaupo kan Supreme Court, uni ang sabi kan Supreme Court, ano? Supreme Court definition issued April 26 sa forthwith in impeachment proceedings means reasonable time. Yung po na yan ang meaning. Gustong sabihon, kan forthwith, bako man ngayon so insigida, ura mismo, uru-urada, kumbaga. According to Supreme Court, na definition nga ni napigluwas ninda, in impeachment proceedings means within a reasonable time, not instantaneously, bako ngayon insigida. So ang meaning na pigpaluwas definition kan Supreme Court sa forthwith is within a reasonable time. Yan o yan ang haputa, ano ang reasonable time? Yan ang haput niya to, ano ang reasonable time? This allows the Senate discretion in scheduling trials rather than rather than requiring kay dini immediate action, but prohibits alagad ngaya babawal yung pigaapod na undue delay to maintain accountability. Yan. So yun po yan ang sa tuya po digdi na gustong ipasabot sa mga nagdadangog sa tuya, especially ta yun na po yung pigasantang sunod na kabanata sa Senado. Tana impeach na duman sa House, nagkaigwana na yung burutuhan sa plenary, malinaw su resulta. So naturalmente ang prosedimento ipapasa na yan sa Senado. So ngunyan kumbaga sa basketball, ang bula magiging pasa na sa Senado yan. So ang hapot ngunyan, kung ang bula yao na sa Senado, ano yan? Isushoot na ninda, idadunk, o di-dribble mo na? Yan, tangaring madali tang masabutan sa mga ordinaryo tang mga pradangog na arabuan mga terminong arog kay niyo. Medyo masakit mambagang sabuton ta. Siyempre, nakakasabot lalo na kanis yung mga abogado. Bako magitang abogado. Kaya as much as possible, pigpapaliwanag ta inidig di sa programa ta.

Mute mo sa camera na, ikaw maskulado ka. Ha? Guwapito ka. Para ka man yang nadadakop. Saka, tama man ang gadbaga. Puro ka man sa nangayangaw-ngaw. O yun yung dapat sabihin ni habihan ni Senator Bato si John Vic na puro ngaw-ngaw. Puro dada, wala man ng resulta. Kanakol na mga dadakupon, so inot na sabi niya, may 10,000 siyang task force na ayudaan ma enforcer kan warrant. Oh. O niya na may warrant na natunaw so 10,000 na task force, high na daw, zero pala, kung man na 10,000, nawara so, so one, zero na sana. Marasa pa man ang gadano. Kaya matunog mo niyan mga tugang ang mga pangaran ni Trillades na iyoan maribay ki Junbic Rimulya. Si dating DILG Secretary Binhor Abalos, garo sa DOJ. Tasaro man itong sa DOJ, gariwara man nangyari, ta sulakaw nga ni duman sa, ano to, sa ito nagduman, sa Prague, oh, sa Czech Republic. Ah? Sabi nga ni Kung Pido, ah? Nagsayang sa nangyakan kwarta. Ah? Nagpamasay siya na. Sabagay, magayon man nga duman sa Prague, baka ngayon lamang sulit so sa iya ngayang pagpasiring duman. Sabi ba gani Kung Pido, ano? Si sa ito, DOJ Secretary Fred Bida. Bata na apelyido Bida. Kundi ang sitwasyon, gari ba kong bida ang dating niya? Gari kontra bida lugod. Wala man nangyari. Nag-ano ka duman tabi, Secretary? Una mo, yaong pa duman, dahil ka mong pagkaaram, ito palan, waraan na si Kung Saldita. Dahil man pwedeng pugulang kan si Republic, dahil man sindang basihana. Naturalmente nga, papalion, may talangan man ito pugulan min, dahil man kaming basihan na pugulan ito. Ah, daralaan, saralaan, daralagan, kumbaga ang direksyon, daing tamang direksyon. Ay, indakitano na nangyari sa tuya talaga. Si dating Presidente Digong Duterte, igwang bagong abogado sa defense, ta habo na ni Kaufman. Dah, habo ko na ngayon. Gari ngayon, tagilid ang laban digding. Gari wala ang ganaan ngayon. Dah, habo ko na. Sindana, iba naman. Oh, kaya nagdimitir na tabi. Ano pa ini sa CBCP? Yan, o importante ini tabi. Ta mismo na ang simbahan ang nagluwas na. And sinda po nakikiulay na ini pong kuwana ini issue sa impeachment dapat kuwana na maghiro na digdi ang Senado and tangaring po yan makuyana marusulbiran and madesisyona na yan. CBCP calls for swift Senate action on VP Duterte impeachment trial. Yan. Nag-issue ng full statement ang CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, and urge the Senate to immediately convene as an impeachment court for Vice President Sara Duterte, stressing that delaying the proceedings also delays justice. In a statement released Tuesday, kasudma, the bishops emphasized the importance of truth, accountability, and fidelity to the Constitution, reminding the faithful that justice must be pursued with fairness, transparency, and respect for democratic institutions. Yeah. O ya digdi, kundi medyo kuan na kita sa oras na iko na basahon. And harus iuman sa na po yan ang content kan kwaninda, statement. Mga padi na po yan, mga bishop tadigdi sa Pilipinas, CBCP. Rings on. And signed by Most Reverend Gilbert Garcera, D.D., Archbishop of Lipa, and President of Catholic Bishop Conference of the Philippines, May 12, 2026. Loy-loy na kita paaram sa programa mga tuga. Ginabot na kita din oras. Tambay na po sa mga bareta. Alas 7, kasabay na po si SM Rod. Lado Technical, fight na Joko Diaz. Tower, George Valderrama, Rain Bartolo.
Ako po ang senong lingkod, Marilito Sanchez. Bye-bye! Sa

0: Naman sa satuyang programa. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano! Puragod!
2: Basta Bicolano!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemix.
1: Pambato ng Lagundi, Plemix!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemix!
6: Dave, malapit ang anniversary natin.
7: Oo yun, parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lola's yun.
6: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
7: Siyempre, Lola's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
7: Siyempre, sa Lola's yun.
8: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, malabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
1: Mga tugang, ang tamang patama-tama. Sakto na pong 12 minutos, magalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulida ang Oragon. Reta, alas 7. Oragon, Barreta, alas 7, Headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Salado lugal, abilabling trabaho sa Bicol. Uy, kadakol! Commission on Population and Development Bicol, nagsagibon in focus group discussion. Sa mga bareta man sa Laogan Nasyon, Kamara Bahan, nagpili na ni mga prosecutors sa impeachment trial kontra kay VP Sara Duterte. Asin sa mga barata man sa luwas ka nasyon, bagong Iran Supreme Leader, maut ng tapuson ang gera sa US as in Israel. Ang detalye, staud-taud sana.
0: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Side, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
3: Oragon, Barreta, alas 7, Barretang Lokal. Local News.
1: Aldo na po kita ni Miyerkules, Petya 13 na kanbulan in Mayo taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta alas 7, ako po si Rod Perez. Ipinag po naman ni Mary Dingy Lumeda, Alistatician 2 o Statistician 2, Gandoli Bicol na Dakul. Ang abilabing trabaho sa Bicol, base po naman sa Saindang Public Employment Information System. Sa likod po naman kay ni, Dakula pa man ginaray ang bilang kan mga Bicolanong mayong trabaho. Paliwanag po naman ni Lumeda, kasabay sa mga nahihiling nindang rason, iyon pagkakaigwanin mismatching sa mga qualifications and skills kan mga aplikantes sa mga in-demand na trabaho. Mientras tanto, Alcalde Gemma Onghoko kan banuanin kinubaton Albay, inako na naglangkaw ang kasunin droga sa Saindang Banuan. Anyari, Manoy Jess Kagawad, Magallanes.
3: Urago, Lahe, Reward.
4: Inong permaras, Gemma Onghoko, kanuanin kinubaton, naglangkaw na ang kasunin droga sa Saindang Banuan. Yan ang pagkakasunin droga. Kasunod-sunod ka nagkaginubata niya ka ng autoran sa operation na sinabi pa niyo bilang alkaldi ka nagkaginubata na nagkaginubata ka at kas na nagkaginubata sa gulit mo siya nang nagkaginubata.
3: Urago, Lahe, Reward.
1: 17 minutos na mag-aagi po, ano, alas 7 ng pag-aaga. Ipigdalaan po kan Environment and Natural Resources Office o ENRO Albay and Forest and Wildlife Law Enforcement Training Corps sa maabot na Hulyo 1 hasta 2 kan presenting taon. Sigun kay Engineer Elmer Diala, an officer in charge kan ENRO Albay, ang nasabi ng training ang pinaglalaom na papartisiparan kan mga representantes gikan sa 18 LGUs kan Albay kasabay po ang mga miyembros kan kapulisan. Sinabi pa ni Diala na ang training ang may katuyuhan na mapag-usog ang karaman as in koordinasyon kan mga wildlife enforcement officers unong sa tamang implementasyon kan wildlife as in forest laws. Miantas tanto wanted na persona sa banwaan kan Malilipot Albay, arestado. Testigo si Manoy Andy Madrigalejo.
3: Urago Live Report.
5: Daina nakapalag sa kamot kan mga awtoridad ang sarong 42 anyos na lalaki matapos na sirbihan ini ning warrant of arrest kan mga personais kan Malilipot Municipal Police Station. Ang suspect binistusan na sa alias na Ben taga Malilipot Albay. Sinaangatan ini ning kasong pagbalga sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. ₱120,000 ang piyansa na pigrekomendar kan korte kontra sa suspitsado. Bugan na baritang lokal, Andy Madrigalio, Basta Bicolano, Uragon.
1: 19 minutes makalibas mo ay kapito ng umaga. Nagsagibon din Focus Group Discussion o FGD and Commission on Population and Development Bicol kay bapuan mga sektor kan mga parasisira sa Barangay Puro, Legazpi City bilang parte kan ikadawang batch kan konsultasyon kan ahensya sa mga marginalized sector digdi sa Albay. Pinagpaginota ni CPD Regional Office 5 Joyce De La Paz Hilvano ang aktibidad na obyetong mapag-usog ang koneksyon kan ahensya as in sektor kan mga parasisira sa pag-aram kan mga magkakanigong intervensyon as in support mechanism para man sa komunidad. Sa isinagibong pagtilipon, pinaghiras kan mga partisipante saan sa indang maeksperyensya, hagyat asin kamauutan, kabalipuan sa indang pananaw, manungod sa accessibility kan mga programa asin servisyong ipinagtagama man para sa sektor kan mga parasisira. Miantas tanto nakapagdatos po ang FIVOX din 21 volcanic earthquakes, 14 volcanic tremors, as in 294 rockfall events sa paanan kan vulkan mayon kasudma. Nairecord man sa vulkan ang duwang pyroclastic density current signals, lava effusion as in lava flow. Mantinidong nagataas ang alert level 3 sa vulkan, huli po naman sa padagos na aktibidad kaini. Grupo kan ako Bicol Party List nagdaunin wheelchair sa banwaan din Pulanggi. Kasabay sa mga benepisyaryo, si Manoy Joey Sarsha.
3: Urago Live Report.
6: Grupo kan ako Bicol nagdaunin wheelchair sa mga taga Pulanggi. Sa tinabot na impormasyon ni RCCP Osali Luces, kan ako Bicol, ugmaan ng orto handicap ng hulita, natawan sila ng libreng wheelchair na sa indang mga gamit, sa indang mobility. Sa rumbagay na dayaday na pinagtatawakan ako Bicol bilang katabangan sa mga taga-Pulanggi, lalo-lalo na ining mga orto handicap na nangangaipunin wheelchair sa indang mobility. Dagdag na impormasyon sa radyo lokal, si Joy Buesar sa Basta Bicolano, Uragon.
3: Uragon Live Report.
1: 21 minutes after 7 in the morning. Naging matrayum po ni sinagibong dry run kan floating raft o balsa sa Macabalo River na sakop kan barangay Dabdab kan siyudad ni Legazpi. Sigun kay barangay Kapitan Glenn Barcelon, anasabi ng balsa ang gibuman sa mga plastic containers na donasyon kan LCC Foundation as in ipinagdisenyo ni Engineer Jed Napay na iman ang nagdisenyo kan nakabugtag na net trap sa nasabing salog. Sigun pa kay Barcelon, dakulang tabang ang balsa para man sa saindang mga Macabalo River Warriors. Huling magkakaigwanan ni matano sa sasakyan matang nangungulekta ni basura sa salog. Ano sabing balsa, an pamalit sa dating bangka na naraot na dating pinagagamit sa pagkuan ni mga naanod asin ipigtatapog na basura sa nasabi ng salog. Miantas tanto naglangkaw ang employment rate kan Rayon Bicol kan taon na 2025 kumpara kan taon 2024. Sigot ini kay Engineer Cynthia Perdiz, ang Regional Director kan PSA Bicol. Base po naman sa sainang Labor Force Survey, nagluluwas ng employment rate kan Bicol kan taon na 2025 nasa 95.3% o nasa 2.39 milyon ng mga Bicolano kumpara sa 94.8% o nasa 2.36 milyon na mga Bicolano ang nagkaigwaning trabaho kan nagkaaging taon 2024. Bantang pag-abot man sa mga unemployment rates sa rehiyon, sigun kay Perdiz, nasa 4.2% ini kan taon 2025 o minarepresentar ni nasa 199,000 na mga Bicolanong mayong trabaho. Biyantos tanto ako Bicol Party List as in DSWD daing patod sa pagpapaabot ng tabang sa mga mayon evacuees. Mga dugang pang-istorya, bit-bit ni Manoy Alan Lopez sa Saituno.
3: Urago Live Reward!
7: Padagos ana ako Bicol Party List katabang ana Department of Social Welfare and Development to DSWD sa pagpapaabot ng tabang sa mga piktadong pamilya darakana pag Alboroto kana Bulkan Mayon. Panakaging Mayo 11 mga residentes kan ginubatan albay ana natawanan kayo ni mga food packs kunsay na 1522 na pamilya ang gikan sa barangay Masarawag, 858 ang gikan sa Muladbukad Grande, mantang 737 man ana gikan sa Muladbukad Pequeño ana nabiyayaan ka na sabing tabang. Sa parehong aldaw kasabay man na pinagbisita kan duwang kongresista kan ako Bicol Party List na sinda Congressman Alfredo Garbin Jr. asin Congressman Jan Almaryukyan ana mga pamilyang naapiktuhan kan bagbagsakan abo gikan sa Bulkan Bayon sa barangay Kirangay Kamalig Albay kung sa'yong pinanginotan kan duwang kongresista ana distribusyon na ng mga water containers na iguan ng laog ng malinig asin pwedeng inumo na tubig para sa mga residentes kaya nasabing barangay. Padagos pa ang pinigibong paglibot kan ako Bicol Party List, tanganin ng aramon ang kamugtakan, asin ang mga pangangaypo kan mga apektadong residentes, kan pag-upa kan abo, gikan sa Bulkan. Mga dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Bicolano, Uragon.
1: 26 minutes after 7 in the morning. Seminar workshop isinagibuman sa Sorsogon City Hall para sa mga paratricycle asin mga operators. Mga dugang pang lokal na barata, ni Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
3: Urago Live Reward!
8: Paghanda para sa kapakanan, benepisyo sin pangmatagalan na proteksyon kan mga tricycle drivers and operators ang mas pinagtaon pansin sa isinagibong mandatory seminar workshop para sa PUB, Tricycle for Hire Drivers Accreditation, partikang programa at pagpapayawas ng karaman kan mga tricycle driver, manungod sa wastong pangamasada, disiplina sa kalsada, kaligtasan kan mga pasahero, maayos na pangikitong sa publiko, asin iba pang importante nga itong tunin na makakatabang sa saendangan na buhay, asin profesyon, pinag-uulayan man sa seminar ang kahalaga kang kooperasyon, responsableng pagmamaneho, pagsunod sa mga regulasyon kang LTO, asin mga programang may katakod sa financial asset health literacy, katabang para mas panghigit na mapangalagaan ang sendang kapakanan kan mga driver asin na pamilya, nagkaigumanin duwang sesyon, kada aldaw para mas dakul ang makapag-atindir, pinag-estimate na nag-abot sa 4,000 na mga tricycle driver operators ang nag-atindir sa nasabing seminar. Halididi sa Radyo Uragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
3: Uragon Live
9: Mula pa noong taong 1996, ang Cherry Balon Travel and Tours na natili ng iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Cherry Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Charity Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946 8787 0917-597-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balong Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremybalongtours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jeremy Balong Travel and Tours in Jeremy Balong Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Wiragod Pagreta. Alas 7.
10: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
11: Ngayon naman po ni Duterte, kuha ni Maglakaw ni Sarong Kilometro para makakuha ni malinig tubig inunong huli tayo na po ibilis mo kakumunidad din doon ang malinig asin bastanteng tubig.
1: Pakitama po kan sa inyong mga orasan. 28 minutos na makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover. Boys,
3: Uragon, Pagreta, alas 7. Ronda, Provincia.
1: Gigibuhon po sa Biyernes, Mayo 15, ang awarding ceremony kan 10 Outstanding Students of Bicol o TOSB 2026 sa Camarines Sur Polytechnic College sa Banuan kan Nabua, Camarines Sur. Sigurini kay Attorney Congressman ako Bicol Party List Representative Attorney John Almario Franz Chan kung sa insya ay sa iyong pinagpaliwanag na ang TOSB ang sarong taunang programa kan ako Bicol Party List katuwangan Commission on Higher Education asin iba pang mga organisasyon. O beto po naman kini makapagtaunin pagbisto sa mga estudyanteng nagpapahiling din tibay bakusan na sa akademya kundi maging sa pamamayo asin aktibong pagsiserbi sa komunidad. Nakasabay na sa listahan kan mga top-notchers ang Duwang Sorsogano na nagtapos sa Sorsogon State University o SORSU sa isinagibong March 2026 licensure examination for professional teachers. Base po naman sa ini sa pinagpaluwas na resultado kan Professional Regulations Commission o PRC kasuudma. Nakuha ni Julie Ann Pura Faulo, Bachelor of Special Needs Education o SPED, ang top 7 sa elementary level matapos ining makaguno ay 93.40% passing rate sa nasabing eksaminasyon. Nakuha ni Glenda Marie Olinan Rodolfo kan Bachelor of Secondary Education Major in Sciences ang top 9 sa secondary level huling nasungkit kaini ang 93.40% sa nasabing eksaminasyon. Nakapasar naman si Jennifer Lopez Samonte ang samuyang DJ Ligaya higdi sa Radyo Uragon. Sa oras ng 29 minutos na makaagi po ang alasyete ng pagkaaga, maabot po naman sa 3.4 billion pesos na kantidad din pinagtutublan na shabu ang nasamsam kan mga otoridad sa sinagibong drive o drug by bust operation dyan sa barangay Bigaa, Viracatanduanes kan Mayo 11 na arestar sa operasyon ang sarong 44 anyos na tricycle driver na pinagbistong si alias Boss matapos makumpisar ang 1,500 na gramo ni shabu at sinibig pang mga drug paraphernalia. Pinagpanginota ni Regional Regional Police Drug Enforcement Unit katuwang po naman ang katanduan as PIU as in Virac MPS ang pagpapautob kanasabi ng search warrant laban sa nasabing suspect. Presenting nasa kustudiya na kan Virac MPS ang suspect mandang ipinagaandam ang kasong pagbalgar sa Acta Republica 9165. Ang mga bareta pa sa Logos y Luas Kanasyon, masunod na.
12: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
13: Ano ba sekreto?
12: Wala pare.
13: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
12: Dapat tamang oras ng pagkain.
13: Tamang oras ng pagtulog.
12: At tamang oras magpapawis.
13: Para healthy tayo lagi.
12: Gaya ngayon.
13: Tamang oras na para...
12: Oras na para ano pare?
13: Para mag-coffee break pare.
12: Hirap namang puro na lang trabaho.
13: Kailangan lagi may katuwang tayo.
12: O ito,
13: share tayo.
12: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
13: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
12: Iba ka talaga pare ko.
13: Iba ko sa'yo sa sipag
12: mo. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
13: Ang sarap ng natural.
12: Available
13: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
3: Uragod Pagreta alas 7.
14: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
3: Uragod Pagreta alas 7.
12: Pagreta
3: National.
12: National
3: News.
1: Opisyal na pong pinagpangaranan kan House of Representatives at mga members kan prosecution panel na magsisirbing suporta sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa paabuto na proceedings sa Senate Impeachment Court. Kasabay po naman sa mga pinagtalagang House prosecutors sina Congressman Jerville Luistro, Keith Flores, Bel Zamora, Lawrence Defensor, Joel Chua, Laila De Lima, Shell Jokno, Terry Ridon, Rods Rodriguez, Kaka Bagaw, asin Lordan Suan. Sigun sa liderato kan Kamara Baha, ang grupo ang mahampang nga nipong masuportaran ang mga articles of impeachment sa Senado sa oras na mag-convene sinda bilang impeachment court. Inakusaran ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang liderato kan Senado sa inarong kan bagong tukaw na Senate President na si Senador Alan Peter Cayetano nin pagkriar subot nin sarong constitutional crisis. Ang pahayag ninyan kasunod man ka naging lagdang kan kapulungan na tawan in protective custody si Senador Ronald Bato de la Rosa ganipong ulangunan bakong pag-aresto kan National Bureau of Investigation base po naman sa warrant na gikan sa International Criminal Court. Nagalaon po naman si Sir Trillanes na paramenta sana ang pagbabago sa liderato asin tulo sining mapapalitan nganing maibalik ang katinuan asin dignidad kan institusyon.
3: Urago Barreta alas 7 Barreta sa luwas kang nasyon. International
1: News. Posibleng direktang sangkot ang bagong Supreme Leader kan Iran na si Mujtaba Khamenei. Aki kan namaram ng leader na si Ali Khamenei sa pagbilog kan mga estratehiya kan Iran sa gera asin sa negosasyon nga nipong matapos na ang tensyon duman sa Middle East. Sigun sa intelligence kan US, si Mujtaba Khamenei ang nangyengenot kunyan sa diskarte kan Iran sa mga negosasyon nga nipong tapuson ang gera na suminiklab matapos ang mga naging pag-atake kan US asin Israel. Sa ibong kan ipinagladawan ni Mujtaba bilang sarong hardliner o may makusog na paninindugan na nagpatanid laban sa mga base militar kan US, siya man ang pinagkukonsiderar na liabe o susi sa pag-aprobar kan anuman ang ceasefire proposal o kasunduan nga nipong mapatpunduna ang gera sa Medio Oriente. Ang Baretang Sports Showbiz sa siniba pa masunod na
3: Tuhod Siko Baywang Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Miragod Pagreta Alas 7
16: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
17: Ate!
18: Ganon? Ganon yung nakita ko sa kanya sa Visus Park.
15: Miragod Pagreta Alas 7 Pagreta Sports Sports News.
1: Ginana kan Cleveland Cavaliers ang laban kontra Detroit Pistons sa score na 112-103 nga nipong itablahan sa idang serya sa Eastern Conference semifinals sa 2-2. Pinagpanginutan ni Donovan Mitchell ang Cavaliers na may 43 points as in 5 rebounds na naging rasurman kan sa indang kapangganahan. Mientras na si Caris LeVert ang nangyanot man para sa Pistons na may 24 puntos, alagad bako sapat para pugulan ang pagbabalikan Cavaliers.
3: Urago Barreta Alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
1: Pinag-uurulayan ngunyan sa social media nangyaring pagkansilar kan inaabangan na kasal kan nagtrust na si Bea Alonzo as in businessman na si Vincent Koch. Matapos day magkasundo sa subot provision kan sa inang prenuptial agreement. Sigun sa report nagkaigwan in stalemate sa prenup kan dua na naging panginot na rason kan pagkakapindiyante kan wedding plans nagigibun kutana duman sa Spain. Iguaman subot ni nagkamperang provision sa prenup na ipinagkukonsideran na dahil naging patas ang lado ni Ko, mantang si Bea ang nanindugan man subot kan sa iyang mga naging kamautan.
15: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud Health News.
1: Nagpahayag po ni bilog na suporta ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa kampanya kan World Health Organization laban sa paggamit ni nicotine as in Tobiko. Katagod po naman kan World No Tobiko Day sa Mayo 31. Kinaman doon kan DOH Bicol ang naglalalang paggamit din e-cigarette as in vape kan mga kahobinesa na may edad 13 anyos o hasta 15 anyos. Kung kaya nangapudan ni nini mas mahigot na polisiya as in aksyon gikan sa mga lokal na gobyerno as in komunidad. Pabeto po naman kan kampanya na maprotehiran ang kahobinesan as in mabawasan ang kaso kan mga non-communicable diseases na darakan paninigarilyo as in vaping.
15: Uragon Barreta alas 7 tutu daw ini.
1: Nag-trending unya ng AI R&B singer na si Zania Moneta matapos siyang makalaog sa Billboard chart as in makakuanin $3 million na record deal. Inibo siya kan Mississippi-based poet and songwriter na si Telsha Nikki Jones as in gamit ang AI na ilapatan sa iyang lyrics as in emosyon na nagatod din kakaibang timplanin human touch as in an artificial intelligence. Sa laog sa nanin 4 na bulan nakapagluwas si Zania nin 44 kansyon as in nakakuha nin milyon na milyon na tagahanga na nagpatunay na bukas ang publiko sa bagong anyo kan musika. Sigon sa manager na si Romel Murphy, mayo manin intensyon si Zania na salidahan ang mga human singers. Asin yan mga tugang mga manay, mga manayan, kabilugan kan mga drakulang barata ang unya pong aldawnin. Biyerkules, Mayo 13, taon 2026. Sa pangarap po ka nakalap kan mga drakulang barata, News Director Annalyn Celata. Nakaiba ng taman sila Manoy Jess Magallanes, Andre Madigalejo, Manoy Joey Sarja, Alan Lopez sa Saituno, si Limangkay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nagkwarto si Manoy Joko Diaz, sinda George Maldirama, as in Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon, maray na pagkaaga.
17: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
19: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
20: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
19: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
20: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
19: So ano po ang mensahe niyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
20: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
17: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
21: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
22: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan na tuwang mo ang Liver Aid. May Silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
15: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Philippine Standard Time, natatadang 20 minutos, alas 8 na.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
15: Uli na ang programang balansyado ang pagtukar ng mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikiligan, susug ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa. Ini ang programang Bangon Uragon.

0: Good morning. Good morning. Yes, yes, yo. Diyos manay na aldaw sa limang mga tugang mga manoy, mga manay. Aldaw na naman kita nin Miyerkules. Petya 13 na po gan presenting bulan. May papigihin ang na ako manoy Joko. Talagang, kwan, grabe na alingahot. Alas 5 pa sana, mainit na. Kaya sabi ko, garo manalabos na manoy Joko ang abod kani. An uro outing tanoy. Ano manoy jokes, manoy tupi, manoy wing, ready na kamu para sa outing? O, magsabi na kamu. O, yun na nga yanong. Alo, yun na nga yung plano. Mangyari naman lugod. Alat ka daw, tas iripong kumunay ni mga nagkapirang nagsisuro si Irip Man kan sa tuyang FB Live. Uy, number one viewer ta, nagbabalik na ang mutya ng Villa Hermosa. At Elaine, morning.
1: Good morning.
0: Yaon man si Manong Erning Molar Jacob na mayo na naman daang pangpatuka sa iyang mga sibu. Nakatutok man dyan sa ibong na kwarto si Manoy Joko Diaz. Fight na. And then si Toti Alpecin. Morning, as in, guwapo ka pa sa pagkaaga, Idol Rod.
1: Good boy!
0: Yugon mo yan. Sa gabus na sinabi mo, Toti, ini ang pinaka, kunbaga, iswabi ang pagkakasabi. Nakaantabay man, mga pag-iribata, dyan sa may party kan San Andres, Santo Domingo, Albay. Sa panginot kan sa tuyang dayupot man na paraan tabay, si Marlene Janson. Manay Marlene, morning.
1: Good morning!
0: Siyempre pa mga pag-iribata, nakaantabay na naman, makusog na naman ang radyo ni Manoy Renan. Dangan ni Manoy Joel dyan sa Albay District Public Market. Salamat tabi kan sa inyong mana, sa induman na daing sawang pag-antabay.
1: Thank you!
0: Ini ang mga talagang adik sa Radyo Uragon.
1: Good boy!
0: Salamat tabi kan sa inyong daing sawang pagtutok.
2: Kayod ka ba?
0: Siyempre pa dyan po sa Rosales Eatery.
2: Karaniwang hanap buhay.
0: Na talagang daiman untok sa pagtutok, pag-antabay kan mga programa ta digdi sa Radyo Uragon. Kaway-kaway giraray kay Nanay Doris Rosales. Kay Manong Nelson. Siyempre pa kay Ate Arian, kay Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Uy, maray na agad tabi sa Induhan. Nakatutog na naman mga pag-iribata dyan sa Pacifica Agrivet Supply. Kay Manong Claro, kay Reynard, John Lloyd, Marvin, of course kay Justin, Jen, and Michael, and of course kay Ma'am Eileen. Gabus pala ng mga anini? Pacifica Agrivet branches kundi di sa may Tahaw Road dyan sa may likod kan Legazpi Public Market maski dyan sa Daraga hasta duman sa Naga ang Radyo Uragon talaga pigdada. Nagiulok na sana ako sabi ko ano kamo ikaw kamo digding kuan policy na day pwedeng sa ibang istasyon magdangog. May isa na one time ta sabi sa kuya gusto man ako mahiling personal kan mga taga Naga muda dyan sa may party kan Pulanggi. Sige, sabi ko, ta pasyaron ko kamo, ta masupo.
1: Good morning!
0: May laso. Uy, nakaantabay na Manoy Joko. Ang sa imong esposa.
2: Inubuga.
0: Ang nag-iisang ikaw ni Manoy Joko Diaz, si Manay Vanessa, si Lencio Pait na Diaz.
2: Gigante.
0: Nabagamat, sabi kayan, daiginana. Ang ultimong Samsung Galaxy tablet. Ano man nga mo, malang problema nga yan, no? Ang importante nga, naka-solar na kami.
2: Kapag nawasak,
0: ika na talaga manay bani. Sana all, mapapasana all ka na lang talaga.
1: Sana all.
0: Tabagaan sabi, nasa 1.2 million. Ang ipinakabit na solar-powered lightings, pati na itong para sa ano ini aircon, may kaiba pa na iyan na refrigerator, mga duwagay, tulo. And then, aram ko nga, garo nagbakal naman kay BYD, si Manoy Joko. At adain na, mahalo na ngayon nung ang kwan, ang krudo, wala gasolina. Siguro ngayon, it's about time nga, salidaan ko ngayon ining kwan, ang BYD, at nauyam na ngayon ako.
2: Kapag nawasa, iisang mundo.
0: Sabi ko, konsen ka magmamanijok sa suportaran ta ka ta arong biliman.
2: Bantayan ang kalikasan.
0: Mga tugang nagigiulok na sa nako kan dalagan kan istorya duman sa Senado. At takan na kaagibagang aldaw. Oh, nagpasali si Senador Bato de la Rosa. May mga naaraman pang nini pagpapakanlong ha, sa Senado. Tabaga ang huring statement ni Senador Bato de la Rosa. Dengi ako maluwas din sa Senado. Hanggat may huma ngaya na ako ngaya ipapakunkun duman sa International Criminal Court. Dengi, pwede. Digi lang ngaya ako. Ngunyan, maliwanag naan, kumbaga, mayormenting dahilan kung natapo mga tugang nagkaigwanin pagbabago sa liderato. Because obviously, ngunyan, ang issue nga ni baga kay Senador o dating Senate President Vicente Tito Soto III, na tinugutan niya ang mga operatiba kan NBI dangan si dating Senador Antonio Trillanes na makalaog duman sa Senate building tangani kuta nang isirbi ang warrant of arrest na pinagkumpirmar kan ICC na talagang sinda ang nag-issue. Manoy jokes. Now, purposively, napaghiling-hiling kang grupo ni Cayetano, tarang taman bagay ni si Cayetano, si Bongo, si Bato, ini ang mga stalwarts na bigapod, mga dayupot na suportador ni dating Presidente Rodrigo Digong Duterte. So, kay puan hindang mag-gibo nin medyos na masyerto na ang pagbabalik duman sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa, day mapipindyente and more or less, day siya pwedeng dakupon, day siya pwedeng kunbaga kantihon kan kung si isa'y man operatiba, mapalukal man iyan o international. Iyan mga tugang ang mayormenting nahihiling kong rason kung nata kinakaipuhan i-take over, ikudita ang liderato ni Tito Soto nangunyan na salidahan na ni Alan Peter Cayetano. Nakuha po nito. Araw ba lang ang kayan? Kung mag-aram tabagan na ang Senado pati na ang Kamara ba ha? Numbers game. Pagdaig kang numero, hindi ka man manggagana. Dawa pagurano ka gayon kan sa imong mga pinag-iisip na mga plano, mga prosupuestong lakdang. If you do not have the number, that will remain a plan. Daiman po iyan maaktuaran. Daiman po iyan makakalusot. Because utruhon ko, ang laban duman sa Senado, pati na sa Kongreso, obviously, numero ang nagpapadalagan. Kung amo, parang ba lang yung kayan? Kaya ngayon yan, sabi kan mga ibang obserbador, for the meantime, nayaon duman sa Senate building si Bato de la Rosa, safe siya. Safe na ako, sabi ni Bato. Kaya man siya pwede magluwas naman manudyo ko because the soonest he gets out of the building, aram ta aram niya, yaon duman sumong operatiba kang NBI, dadamputon ta dadamputon siya. Rimatin haan buyo, nailing mo manudyo ko so biyo nagkaurong kang duman sa ano ini sa hagyanan si Bato sa kakaiwas na dahil siya madakup kan NBI operatives. Kasupog kita di nakasabagungan nadadangog ko si Manoy Lito. Actually sa day po nakaaram kan bilog na istorya grabe ang pagtuya-tuya kay Senador Antonio Trillanes. The truth of the matter was it was actually Senador Bato de la Rosa who encouraged Antonio Trillanes na ikangaya, make my day. Trillanes, Mr. Trillanes, pumunta ka ngayon ng Senado, make my day. Walang problema. Kung gusto mo, ikaw pa ngayang pumosa sa akin pag nagsilbi ng search warrant. Maliwanag ba gaman ni Joko? That was 2 years ago. Aram ta, maisog na mo pwedeng pagparatang.

0: problema o ni na. Si Bato palan mga tugang puro sa naman ngak-ngak. Actually, siya bagang ito na kyanas, narodong mo ngak! Ito palan, observador, is real. Nagpaparahin ang bugta, dipisil. Pag ang karma tuminama sa ibo, syerto ay siguro magsala. Ha? Dawa gurano mo pakaurag na tao sa paghiling mo sa buhay mo. Pag ang karma tuminama, syerto ay siguro baka day ka lang maghiribi. Baka mag... kaning puti.
1: Isang mundo, karaniwang tao, anong mag...
0: Bagong iyo tabi, kagawad kon Silvestre, kan Barangay 4, Sagbon.
2: Good morning!
0: Manong cons, good morning!
2: Good morning!
1: Karaniwang tao!
0: Kaya ngunyan mga tugang, abang-abang kita, huli tabaga sa mga masunod pong aldaw, ipapasa na ngunyan, kan Kamara Baha, an articles of impeachment duman po sa Senado, tanganin kunbaga formally, mai sumitir na ang nasabi ng articles of impeachment and then eventually mapuna na ang trial duman mismo sa Senado kung sain ang mga senador ta iuman po ang maaktuar bilang mga senator judges. Anapot, kaya daw ninda. Because sabihin ito nang nasa 257 na na mga kongresista ang nagsasabing iyo, dapat man talaga ma-impeach. In fact, na na-impeach na. Duman sa House of Representatives, na-impeach na. Si Vice President Sara Duterte, having found probable cause na siya mananggad, as in siya mananggad, ang may kagibuhan kan mga pinag-aakusar sa iya. But you know very well, it's all about numbers. Duman po sa Senado, aramta na ang nagsalida or naging dahilan kung nata po napalitan ang liderato kan Senado, 13 ang nagsabing iyo, dapat nang salidahan si Soto as in mga nagkakapira pang senador na nagkakapot din mga importanteng posisyon, including Senator Ping Lacson. Pinababa sa pwesto, sinalidahan. Nawara duman sa mga talagang mayor na nagdidesisyon na mga komitiba. Ano nangyari ngunyan? Well, learning from these circumstances, we know very well that they, inipong supposedly minority black, already has the number. And as I was saying, ang pagbutwa bigla ni Senador Bato de la Rosa after more than 6 months nin pagtatago-tago, uto na. Ang makauyamon pa nga ni Digdi. So naging pahayag mga tugang ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano. Sinasabi niyang wala man ngayang koneksyon ang pagbabalik ni Senador Bato de la Rosa sa Senado sa gigibuhon na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Garuman kita dangag adipi. Ano doon pagmahan sa tuya ni Alan Peter Cayetano? Ano doon pagmahan kan mga abugadong ini sa tuya? Mga dangag. Arok na kini mga tugang ang pagmaan sa tuya kan mga inihalaltang mga opisyales. Come to think na, you know, na Cayetanos are the brightest lawyers as far as I know. Pero ang pagmaan sa tung mga ordinaryong syudadano, patal. Mga dangag. Mayong pagsabot. Aramta na ang pinakamayor na rason ko nata biglang nagbalik, napiritang magbutwa duman si Bato de la Rosa sa Senado because they know very well he needs his presence more than anything else as he will be added duman sa pagiging mayor nindang numero tanganing day ma-impeach si Sara Duterte, which is likely to happen in the coming days. Tama pe? They now hold the number. Kapot na ninda ang numero. Utruhon ko, ang laban sa impeachment trial na ini, ako, pighiling ko, bako man tungkol sa merito, bako man yan pe, tungkol sa kumbaga, iyo as in, daiman dapat ma-impeach si Sara Duterte. It's not about that. Aramtaan mga ini si Senador Jinggoy Estrada. Diba? O, si Saipa. Ini si Villar, the brother and sister Mark and Camille Villar. Aramta na mga

0: indebted ang mga ni sa mga Dutertes and come to think na namimilig Roman ang sa indang political careers, more so their businesses, the moment na ma-impeach si Sara Duterte. Ini mga tugang ang dakulang problema sa pamumulitika digdi sa Pilipinas. At nahihiling ko ang katotohanan na pag nangyari mananggad na ma-impeach si Sara Duterte, mahihiling mo kay ni Manoy Tupi, ini si Villar, ini si Alan Peter Cayetano, si Bongo, lalo na, and Bato de la Rosa. These people, these individuals, are likely to face trials also in regular courts. Mahihiling taan man, sabihan ta ka Manoy Tupi. Ako, di ako nagkakampi. Bako man po ako pro Marcos, ha? Utruhon ko lang. Nililinaw ko lang. Ako, never akong magiging pro Marcos. Never man akong magiging pro Duterte. I am just here speaking for the people of Legazpi, for the people of the Republic of the Philippines as a media practitioner. Wara akong kinakampiyan sa mga ini because aram ko man anong klaseng panggugobyerno kita sa presente igwa. Na, kita mo para sa naginsagin pa. Kaya di mo man mababasol ang impresyon ko niyan kan mga tabo sa mga ilihidong opisyalista. I'm sorry ha, if my statement may sound too general. Pero ang katotohanan na ako, ang pagmaan ko kada bes, may nakakaulay akong politiko. Ang pagmaan ko ba kung naman elected official. Ang pagmaan ko maabas. Ano? Uy ka, ano, kumusta man ang pagmaan mo mananggang tabi, Manoy Tupi? Iyon man nga, boss.
1: Alam ko lang na itong
0: lalo na kung ang mga media man na biyong nagpahagyat nin, ano yan, debate nga, nin pakikipag-argumento.
2: Ay!
0: Iniso mga typical na sabi ka naman Manoy Tupi, parang nga sinugo magbakal kisuka. May naka-istudyang taga-radyo. Ngayon ma, media na ako. At lamang. Param na ako mga tugang ta mapapili pa. May mga kaipuan ngang tapuson, sabi ni Manoy Joko. Ngayon boss, nagpaabot na ngayon in abiso, si DA. O di lakawod na, tamasupog. Sa pangarap po ni Manoy Joko, kasubago na pinag-trukisa naman ni Manoy Tupi. Asin mga pag-iriba. Hindi po liwatan sa inyong amigo sa radyo, si Papa Rod Perez. Alam matulon, marina pagkaaga.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano ba sekreto?
5: Wala pare.
4: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain, tamang oras ng pagtulog, tamang oras magpapawis para healthy tayo lagi.
5: Gaya ngayon,
4: tamang oras na para...
5: Oras na para ano pare?
4: Para mag-coffee break pare.
5: Hirap namang puro na lang trabaho.
4: Kailangan lagi may katuwang tayo.
5: O ito,
4: share tayo.
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
5: Iba ka talaga pare ko.
4: Hilib ako sa'yo sa sipag mo.
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang sarap ng natural.
6: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.